Oras mga katropa, doon na tayo 11 minutos na pasado, alas 10 sa buntag. Welcome mga higala kay Naputol tayo kaganina. Gumikan mga kaigsunan sa makusog nga pagtayog nga nasinatian usab nato. No, nabati sa dato mga igsoon diri sa area nato sa Davao del Norte. Oh, pero ang pinakakusog nga pagtayog mga higala at dugin ni mi sentro sa area sa General Santos City o mga higala sa may Sarangani Province.

0: Alas 10:12 na ang attack na magahigala sa buntag. Now, wapaghihapon kabalik na atua magahigalang on air, no? Di apata magahigalas online, no? Karong mga urasa, mga kaigsunan. Now, para sa bahatagan, live sa tas YouTube, no? Live sa tas YouTube karon, live sa Facebook.
1: Bullseye!
0: No? Atong ipadayo ni mga kaigsunan. Ay, so, ting, atong may pag-adlib na atong may pagpang-text. Ay! Alas 10:13 na. Agatak na, bagay galas, buntag.

Alas 10:14 na, mga katropa, ang attack na Ashbundag. Pasensya na, no? Medyo naputol, kaya napa-importanteng message may gala nga kinahanglang atendiran. Now, tawagan na to, no, ang ato mga kaubanan, mga higala, aron mahataga sa tag-update, no, diri sa XFM Tagum, sa atong online community, o diri karon mga katropa, sa 99.1 XFM Jensen. Kalabot mga higala sa panghitabo, nining magnitude 7.8, nga linog nga mitayog mga kaigsunan, no, diha mga higala sa kadagatang bahin sa Sarangani Province. Dako kay damyos karon mga katropa, no, ang Jensan, no, dagay mga dakbalay, no, dagay mga building mga kaigsuunan nga na hugmak, no, niini mga higalang maong pagtayog. Gani ang uban niini mga katropa, live pa nga nakita, no, sa mga video, no, mga higala sa atong mga netizens kay kuan magud pud ni ba kini bang katong orasa 7:37, no, mao toy kuan, no, mao to mga higalay pag panulod unta para sa trabaho na kay sa uman mga higala nga mao magipag tayo og mga 7:37, no, ni tayo og mga higala ang makusog nga linog, mao ni nga daghan pud sa atong mga kaigsuonan ang nalisang, no, hinoon wa pay natala karon nga kini mga higalang casualty, pero daghan gyud mga kuan, daghan gyud mga higalang building sad nga nangadamyos, labi na kay mapamangoy pagsugod po sa adlaw. 7:37 di pa kain nating sod. Gani ang uban mga higala, makita nimo sa video kani mga katropang mga kabataan nga ga-flag ceremony kay balik magus klase ron, no, balik sa klase ba yaron niya, gisugat sa sila mga higala sa makusog nga linog. Daghan sa mga local government units ang nagdeklara na mga higala og no classes and uban may gala work suspension. Labi na din mga higala sa Rangani area, particularmente na gina ang Jensan, no, ang kini mga higala ang Davao City, no, ang area mga higala sa Digos, ang Imarosab, dinhi mga higala sa Dakbayan sa Tagum, no, walay suspendido na, no, ang klase mga higala sa tanang level, no, dinhi mga higala sa tuang syudad kay aron sa mga higala nga safety ang mga kabataan, mga kaigsunan dito sa General Santos City, no, karon pa ni subida ang Nordico na isa tuwa diyan. Hadlocks linog mga higala. So, sa mga nangita na to on air, wa pa ta mga higalas on air, ha? Oo, doon ay mga, dito mga higalas Jensen, at doon na to'y giisa dito nga tsunami alert, ang kini mga higalang P-Box, no? Doon ay tsunami alert dito sa maong area. So di lang kumpiyansa sa mga coastal area. Diri may gelas Davao Region, ang Samal Island, no? Doon ay public advisory, kalabot na sa sea travel operation. Lakip na diri ang mga passenger vessels, mga lancha, mga barges, og kini mga higalang services diya sa wharf o barge wharf. May balik na mga higala as advice ng Philippine Coast Guard, no? Kini mga higala nunot usab sa completion, no, sa initial safety inspection human sa pinakabag-o may galang earthquake o linog may galang na sinatian. Mga pasahero gi-advise o gi-abisuhan usab mga higala sa ilang mga operator for schedules and ensure compliance with standard safety protocol mga kaigsunan. No, aga diri sa Davao, doon ay mga gambalay mga higala nga doon ay mga damyos, no? Pero mas dako-dako yun mga kaigsunan diri sa may Sarangani area. Karon mga katropa, naka-share na ginigab. Kining Senate hearing, naka-share, gishare ni XFM Tagum. Share na siya? Wala ta naka-live? Naka-live ta? Kisa may nag-share aning... Ganyan eh.

0: Alas 10:20 na makahigala ang Tagdas Buntag. Sige. Ato sang kung bakante na gab, no, ang to mga kaubanan either si Katropang Ivan Pulonan o ka si Katropang Philip Oligario. No, mga yung tag pinaka latest karon na update mga katropa gikan sa General Santos City. No, ubay-ubay ang mga damyos ani diri sa Davao Occidental na apod, dinhi sa Digos na asad. O labi na gyud mga igalas General Santos City ug Pulumulok. Gani usa sa atong kaubanan, no, atong kaning kaubad sa diri sa XFM Tago mga higala si katropang Richard Firarin, no, na damyos tong ilahang sakyanan mga kaigsunan, personal nga sakyanan in town na damyos to mga higala human nga na nahulugan og mga debris gikan mga higala sa mga nangabuak na parte sa ibalay ba to mga kaigsunan sa ila patong parking. So subo in town, no, naunaon alas 10:21 na agatak na mga higala sa buntag. May buntag dahil sa itong mga katropa diri sa Dakbayan Smati na Minaron on air. Sa Tago, wala pa tayo on air kaya karoon ba daw ni Saka ang Noderico?
1: Ayaw!
0: No? Karoon pa kuno sila ni Anto dito mga higala. Kasi nalisang po't sila sa lino. No? Saan ang uban nga mga kwan? Tanawin na itong mga video. Kabisang una diya. Nga mga video.

noong nagkadakig tao sa mall, mga kaigsunan, posible yun nga adunay daghang yumalisang makuyapan, no? Kaysa kakusog pa naman may gala sa tayog unya. Do kay san siya na human? No, gikas hinay, paana siya, paana. So, kumusta man inyong mga kaigsunan? Boss, wa na tingog ang YouTube. Wa na tingog ang YouTube, Gab? Nagsugod na ang imbestiga sa mga buaya, Dol. Kadali lang ang pasagdisan ang imbestigasyon sa mga buaya, di kay... Unahon sa natunig dawat ni report sa ito ang mga kaubanan gikan sa Jensen. Kailang ha. Unahon sa dako, liliyon sa dako sa YouTube. Ganun man na siya tingog.

0: Alas 10.23 na, mag-uy tingog ba? Kasama mo na mino nga may tingog.
1: Pinawa!
0: Tawana na yun. Alas 10.24 na, ang attack na magahigala sa bundag. Sige lang, taon-taon, ipakita lagi nato ninyo ng live sa Senado. No? Sa unahon sa nato ni mga higala ning panghitabo karon sa General Santos City, mga kaigsuunan. Maki-update usa ta. Right the, after the update, mga higala, inyo na. Ihatag na ako na mga higala sa Senado. Oh. Salamat sa Diyos kay OK Ramo, Katrobang Arnel, o praying sa tanan sa ilang safety. Wa tay problema, mga higala, diri sa Tagum. No, ag nawa lang gaina ang kining kuryente. No, og karon pagani kabalik ang kuryente, mga higala, dito sa amuang tower. No, pero diri sa syudad na okay na. No. Pero di mga higala sa tower wa pa. Anyway, alas 10:25 na, mga katropa, pero live tang mabati karon, no, sa ini mga higala ang Mati City, mga kaigsoonan. Now, ato sa ni mga higalang taga-bagtagan. No, balik-balikan na to, mga katropa. Ini nga nahitabo ng linog, no, karong adlawa. Ganinang buntag, asa ba mga higala ang sentro ni ini? Kay gikataho, may higala nga na sa magnitude 7. Unang report, 7.0. Nasa mo ingon, mga higala nga 7.8. Pero natin nakita, may higala po sa P-box, mga katropa, nga 7.8, no? Gitayog, mga higala, sa makusog nga linog ang katimugang bahin sa Mindanao. Na kanina, mga higala, pasado, alas 7:37, ang takna, mga katropa, sa bulsay. Buntag, sa bulsay na mahinoon eh. Sumala, mga higala, sa report sa P-box, nga natumbok, mga higala, ang sentro sa linog sa Gilayon, mga higala, nga 13 kilometros gikan sa Timog Kanluran, no, sa General Santos City, unya mabaw pagyo kaayo, no, 10 kilometers mga higala ang iyahang kalahumon busa munang mabati gyud kaayo sa tao. Salamat mitota mga higala nga kayo ta, no, salamat na lang kay buntag sa yun eh, mga kaigsuunan, kay sa mga malls wa pa kay daghan tao. No, sa mga eskwelahan lang, mga higala, may mga tao. Okay, pero naka-plug ceremony ang mga bata. No, kay kung wala, mga katropa, naasiguro'y naghangyog makuan ba, no? Gumikan kay mabaw manggod. No, usually, mga higala, ang mga linog ng atong masinatian, kanang 20 kilometers, kani 10 kilometers lang, gikan, mga higala, atong surface. So, mabaw na na, mga katropa. Ito, maglangan, akaros tong linya, ang atong kaubanan, mga higala, nukad, gikan sa live and direct, gikan sa General Santos City, aron nga hatagan kita, o kini mga higala, ang katikaran karon, pinakalabas nga update karon, gikan sa General Santos City, nakaroon mga higala sa linya, katropa, ang Philip Oligario. XFM, katropa! Yes, katropang Phil!
2: Yes, katropa, Arnel, matinatiyan gapon ang kahadlok, kag-emosyon, dari sa tibok General Santos City, inyong man sa kasigbit ng mga probinsya, particular sa South Cotabato, Sarangani Province, tungod sa makasugna pagtayo, ganilang alas 7:40 sa

0: Kapag initially sa nasabit na oras, din pagawa sa CVOX ang 6.8 magnitude. Apan, wapo nagdugay, di pasaka kini sa CVOX into magnitude 7 could be in ang epicenter anas sa kadagatang bahin sa Sarangani province. Sa kasamtangan, ubay-ubay na gyud ka mga establishmento
1: at katrabang pil, ato lang klarohon, pila gyud, unsa gyud kakusog ang linog?
0: Sa Jensan, ang nasudapian is magnitude 7. Pero sa Sarangani province is 7.8 ang nasudapian.
1: Nganong lahi siya katropang pil? Kaysa ko bagaybaw, ang magnitude is isarama na siya, ang intensity mo'y lahi-lahi.
0: Ang ano magod, ang Sarangani province, medyo particularly ang epicenter niya is within Maasim. Sa Maasim. Ang Maasim is may area to chug.
1: Sa ito pa, duha di ay kalinog?
0: Ano, may ano, gitaka lang din siya sa Tivo. From 6.8, tapos sa Jensa, nahimong 7. Then sa laing area, lahi ang nasinatian na sa may 7.8 ang ilaha.
1: Pero I mean, ang original ba? Ang original nga bagtayo, pilag yun ang iyahang kakusog. Unsa gud siya kakusog? Kay ang kinimanggong in magnitude, mauni ang puwersa nga gigawas mismo sa linog. Kining intensity, mauni ang kakusgon nga mabati sa tao. For example, amo adri sa Tagum, ang intensity na mo diri, di kayo nga nagkakusog, kay kung i-compare sa inyo, di kusog yun sa inyo. Dasig yun. Sa amo adri, medyo hinahinay, kay layo man mi. Now, pila, ang kanang kuan yun, sentro yun, pila mang yun ang unsa kakusgon, no, ang pwersa nga gigawa sa bagyo. Linog.
0: Sa monitoring na to sa CVOX around sa magnitude 7 ang nasinatian din sa atua. Pero as of now, continue pa na sa tip na kining buhatan sa pag-monitor tungod ang mga aftershock.
1: Okay. Sige, anyway, katropang Pil, continue na to. Arita sa mga damages, no, sa kita na mo, although sa social media lang, katropang Pil, kamumang gina sa ground, unsa kadako, unsa kalapad ang mga damage karon sa syudad?
0: Ang damage din sa Dakbayan sa General Santos, grabe yung tayo daw, nagtanaw kang pelikula tungod anong nasamsit na pagtayog sa yuta. Una ko na lang nato ang grabihan sa visible na affected ang Jollibee sa Aparente Street. Hindi sa Dakbayan sa General Santos sabihin ganina, sumala pa 30 segundo lang human ang maong pagtayog ang ubos gabahin sa nasamsit sa fast food chain. Nag-collapse. Maunang ang second floor na hugdo pod. Apil kahugno ang sa taas sa second floor sa daong fast food chain na 24/7 operating na FM radio station. Nga, sa pagsubay na sa baghoy rata ni Balik ganina, di-verify sa mga authorities na ang 25 ka mga crew of staff sa daong fast food chain ang luwas na nakagawas. Dayon ang mga customer ang nakagawas usab human ang maong pagtayob o paghugdo sa maong establishmento. Ang uman sa ina nabimin pero kay sa likod sila ni Agi. Maunang sa pag-abri sa mga authorities, wala sila nakita ng mga customer or crew na nabilin sa sulod.
1: How about kining sa radio station, Katrobang Pil?
0: Okay, 24/7 man to sila ang nabilin that time is technician lang matupa.
1: Okay,
0: so nakadagan po siya. Though second floor or third floor ang iyahang higitanan dito sa niagi sa Arby Plaza na siya ni Naog. Maunang fast-fast siya nakagawas. Ang mga authorities na rin na ito ganina, nagpahigayon pa sila mga flag ceremony, ang LGU pod. Dayon, pagkalinog na ata sa GSCTO na ginaganay na dayon ang mga kapulisan nato sa General Santos City Police Office. Ang gibuhat nila, human nag-announce ang ilahang piso patrol na nagandayon sila sa mga pasiunang information ng mga establishments na nitugpa. Ikaduha ganin nga itong nataktihan ganina ang grabihan nga apektado kining chicken house na doon kayo napuntaayo, bata pa lang po. Grabe na nita. Oh, daana. Dayon, naanin siya sa may Rojas Avenue sa Tropanel. Abay na lang po, kay around 10 a.m. pa daw sila mag-abri. Wala pa yung mga staff and the crew. Ang security guard lang ang naadigto ganina. Pero tama ka nahitabo sa Jollibee, 30 segundo rapod ang minabay o human ang pag-tayob na collapse sa ang ubos sa bahin sa second and third floor na natugpa po siya. Pwede pong pinakadako ng hospital sa Jerican, ang St. Elizabeth Hospital. Baguhay naman po din, mga 1 year ago, nahuman ang pagbugna ng hospital. So ang dibuhat dito ganina, ang nakita natin dito ganina, ang likod ng bahin sa baguhay na building sa St. Elizabeth Hospital na nahulog. Actually, tanan ng mga hospital, private or the public, ganina nga pagtayob, nagdinalayay sila ang panaog sa mga pasyente, mga buntis, mga bagong mabdos, ako ba naka... destroys pa, ano ba, nakahigda pagig sila sa tropang Arnel. Ngayon, nakita po nato ganina dito sa Osaka Government Foreign Hospital na Dr. George T. Royaka Hospital sa Jensen, around Dimobos sa 100 ka mga nag-panic attack, nag-listen sa pag-inhawa o nag-rattle, human sa insurente ang ginala sa nasampit. Wala man po nagdugay, human ang napulo kasi sa kaminuntos di pauli na yon ang mga nasampit. Ang abiso pa ron sa mga ambulances, once nagpanic attack ang usaka individual di sa gidaloon sa ospital, unless na lang kung valid or grabihan na yun ang iyang sitwasyon, labi natin ang mga high blood or grabe yun ang pagpanic. Diyan, ganina, wama mo nagdugay, sa karon, isa na lang ang nabilin, hindi matod pa siya sa usaka supermarket. Di karon sa baktas kay nadagba ganina. Arito na yung sitwasyon sa tropang Arnel kay first day of classes.
1: Yes, yes.
0: Kuman ang pagtayom, nagbanawag ang mga teachers or mga schools na to.
1: Okay. Balik ka na to, Todd, mga katropa kay naputol. No, nga tuag tawag kang katropang Philip Oligario. Kita ka tawag, Gab. Maputol yun ang atong tawag ni Aino. Alright. Katropang Pil? Yes. Yeah. Katropang Pil? Wala, no? Katropang Pil? Katropang Philip? Signal siguro, basig mo biling sila, no? Yes, naputol na gyud. Balik itawag, alas 10:35. Mga katropa, initially nakuha na ito, Dria, no, pinagi siya report sa itong mga, sa itong kaubanan, sa General Santos City, ining Osaka fast food chain, nga Jollibee, mga igala, diya sa may Aparente Street, sa Jensen, ang na-collapse. Balik na po down air, alright, no, niya, swerte na lang, kaya di pa mong kuningan na po kadaghan, mga igalang customer, anang urasa, no, kay buntag sa iyo palagi. 7:37 a.m. good. Unya kini pong usa ka radio station, no, ibabaw ani mga igalang nahimutangan sa maning fast food chain. May gali kay technician ray na mga katropa. Niya dali pud nga naka kuan na layat pud niya gikas third floor paingon nitos ground mga kaigsunan. All right, nakabalik si Katropang Philip. Katropang Phil, please come in. Oo, Katropang Phil. May mga problema na pud ang ato mga himan di agab. Ipangtaya na. Mo sugat ng emergency. Katropang Pil? Teka.

Alas 10:36 na, mga katropa, ang Dagnas Buntag. Samtang kapadayon po karon, standby lang mo anang Senado, no? Standby lang mo, ato ng hataga pagtagad. Ako sa ning pataposo ng Senado ang report ni katropa ang Philip Oligario, no? Kalabot mga higala sa ato ang sitwasyon diya sa Jensen. Kining bahina, hatod kaninyo mga higala sa Santon Blas Gold. Kining linog mga higala, di ganito ni mapangandaman, no? Gumikan kay muabot na nig pinakalit, huwag makatagna ni ini. Huwag man ni higalas bagyo, yan ay signal number 1, number 2, number 3. Kini mga higala, bukalit na magtayo. Mo na nga ato pagpangandam ani ini always murapot sa tong lawas ba no nga kanunay mga higala natong ginahuna-huna nga dunay sakit mo nang magsanton plus gold yuta mga kaigsuunan para optics kanunay balik ka tong area linya ni katropang Philip Oligario katropang Phil tulsad mga katropa

0: Alas 10:37, magahigala ang Dagnas Bundag. Okay, balikan na to mga katropa ang linya ni katropang Philip Oligarnio. Yes, katropang Phil.
1: Katropang matatong kay Ngon, din ano, kay ang sa mga public private school na ulit sa usa ka pinigo ang ang mga ginikanan sa pagkakaibis o kinatikto ang dagang sa traffic o grabe ko o ay tricycle ganina ay di kapasakan na sila pa adunatan sa mga residente dito sa area dayon na po tayo nakita ng dagma ng mga gidkanan dala-dala ang ilang mga bata. So na kanina dito katropang sa pagnaog na to ang mga sakinan iya-iya po sila gawa sa ilang gimanihuan para gani masigurado na di sila mahulugan ng mga poste sa kuryente or mga parte sa establishmento doon sa ilang nahimutangan ganina. Naragin tayo mga nataksihan ganina grabe naghilak ang mga tao dito. As of now, doon nakapakita nga alas-chis na sa buntan. Pero doon nakapakita ng mga tao wapalilahang para masiguro sa time adulto sila mahulog mga debris. Ang mga skwilahan private o public may nakita taganina na mga nangatumpir po ng mga fire ang U.S. Jensen katong cross ginaa sa taas katropang Arnel tahulog ganina mauntang di buntang sa Moraid ang ilang mga klase karon. So dinhi sa General Santos City apil na sa kasigbit ng mga probinsya within Sarang and Santo Tabato all in all gi-cancel una ang mga klase
0: until further notice. Katropang Philip, gini mga building man ato nakita, how about sa mga panimalay sa mga tao, no, sa mga communities ba, no, kay kung building gani nga nakaligon hugmak man gyud, how about sa mga balay?
1: So far so good man katropang Arnel, wala man kayo tay na dawat nga mga impormasyon no, nga mga panimalay nga apektado ni ini aduna ra tay nakita mga crack o ginagmay nga mga debris nga nangahulog, pero ang labing apektado long gyud sa BS ang usap subdivision di barangay Bukay tanan sa usap ko kapring subdivision na tapang utos ka kapapukod dito unless di ka bros ila organization usap na yun ang nahugno dito pagi nagkigisulo yung may usap ang sumad gikas sa sektor.
0: Okay.
1: Ganito ang sitwasyon, ikigilang balay, sulod ang ilan. Nasi man doon sa BIA na lamang po siya kaangkon o nagsaman, mga ginagmay lang man to, nagpanik lang yung sulod, ginusara,
0: Okay. Katropang Philip, medyo cutting out ang atong signal. So, ato lang ipangutana, kung ang mga tao, padayon pa man ang kining ginatawag ron nga mga aftershocks, asa man guys star karon ang mga tao? Wala. Mga katropa. Pwede palang kulatahon ang signal, gikulatan na nako. Yan ang linog, pwede palang komentaryohan, gikulata ko na ng komentaryo. Pastilan. Libog ni akong utok. Alas 10:41 na, magahigala, Dagnas Buntag. At least nakuha na to, magahigala ang inisyal ng impormasyon. Nanukad, mga katropa, gikan sa atong kaubanan. Sige, Inanas Philip, okay na. Kay cutting out. O niya, napag-ubang mga estasyon po niya naginta pag-report. Karo mga panahon na. 10:42, mga kaigsunan, ipadayon tani. No, ang ato, magahigala ang live. Madungog ninyo karon ang hindi magahigala ang Blue Ribbon Committee Hearing. No? Kay mo ba ni ginaatangan mga higala unya. Standby lang mga katropa no sa mga YouTube subscribers na to. Ayon yung kalimtig ampo. No, gawas kay ampo dito tong nasod. Ayon yung kalimtig may galag ampo ang atong mga kaigsunan sa General Santos City. No, ato ba nang sabutan? Maybe one of these days by katong mga kaigsunan nato diyang naikatunol. Tanaw na to kung unsay baga unsay kinahanglan. No, unsay usa kadako ang danyos may gala gihatod ni ini ngadto sa community, and then we can figure out mga igala labi na sa ato mga YouTube subscribers diya. No, magikan may galas gawas, bihala ginagmay, no, kung doon natin ikatunol dito, doon natin ikatabang, himuon ta na mga kaiksyonan. Meanwhile, aminaut sa nato, may gala, kini nagapadayon, nga hearing may gala, no, sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulpo. Hey, lahi man tong usa, no, naasad mga igala ning usa ka version. I believe naasa hearing karon ang, di naman di ipatawag nila, Marines, no, 18 Marines? Former Marines, so sa itawag na nato ani. Anyway, magkakatropa to paminahon. No, ato sa mga igalang ilabyo ang ato signal sa technical department.
2: XFM Katropa.
3: So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, in as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso, automatic it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, eh, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, eh, sa malamang ho, pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan.
4: All right.
5: Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulyon, may certain liberality na sinusubukang gamitin, and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair.
4: Thank you.
6: Just a quick Senator question, Sir Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganun din ang sinabi ng ating director. Individual, I mean, affidavits, at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. Go ahead, yeah, sir.
3: Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma dun, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakinin nyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Nasabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tinignan nyo, parang talagang pattern talaga siya, Inakaduda-duda po yung ganon. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that.
2: Mr. Chair, quickly before we leave this Senator indulgence.
4: No, actually, after Senator Rafi, it's your turn.
2: Okay. Para lang bago natin iwanan itong subject, no, sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho daman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na lima ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clabano and also si Director Matibag, no. Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan, no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na natin 10% nga lang ang totoo doon at pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga limang individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito, yung matayo na yung nasa larin eh. Kahit papaano sila kung mayroon silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10% o 20%, ay sa tingin nyo ba yung pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin, no? Para malaman natin at patuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag.
7: Well, salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example, yung isa po sa pumirma, si Hil Navidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pag-deliver po ng mga mali, tanong, na maneho mo po ba lahat ng ito o may maneho pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yun, doon yung totoo. Yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagde-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Nagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na nagahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari.
4: Alright, thank you. Quickly lang sa balik po tayo sa Ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o informasyon na kailangan po ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para ikang titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon? O sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo, sa ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report.
8: Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations.
4: Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get you what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa. Pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-allege po na nag-aakusa.
8: Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kinoconsolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same, say, lawmaker or senator or congressman. So, i-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So, pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po.
4: Pero po, pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po, kung dito, paulit-ulit na lang po tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro lang ang investigasyon sa flood control. E baka naman po pwede kung same individual yon isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po ikang redundant na. May investigasyon kayo ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung alang ay bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Po, pwede po ba yung kanyang statements diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan na kailangan silipin. E baka redundant na po. Ano pong masasabi niyo dyan?
8: Your Honor, the Office of the Ombudsman, hindi naman yan, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So, kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us.
4: All right, thank you. Senator Rafi?
9: Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, ano, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan, managot, kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Eh, gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulang binanggit ni Attorney Matibag, paiba-iba yung statement nila, tulak at trust, at wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atakin niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera?
8: Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately, kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition.
9: Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18?
8: Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po meron na kaming bagong ano when it comes to preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po.
9: So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement, at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information, kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So, doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun. Sa ombudsman.
8: Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on, I do not have any personal knowledge when it comes to the ano po, yung affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko, syempre yung notice. So, ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So,
9: last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive nyo po yung isang affidavit against anybody?
8: Your Honor, the usual process...
9: ano yung mga hinahanap nyo?
8: Opo.
9: Usually, doon sa nag-submit ng affidavit?
8: Pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation.
9: Okay. Doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit?
8: Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint.
9: So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit, kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo.
8: Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence.
9: Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon, lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano po madi-describe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador?
8: Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that okay. Affidavit.
9: I understand. Maraming salamat, Mr. Chair.
5: Follow-up question, Mr. Chair. Go ahead,
4: Senator.
7: Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod?
10: Yung pong 18 Marines po, 18 kargador, in-interview po namin isa-isa.
7: Hindi, si Attorney Baligod.
10: Hindi po kasi hindi naman po siya subject na. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor. Ayaw nila eh.
7: De kasi,
10: wala po kasi kung, kaming contempt power or to force
7: kung,
10: them.
7: Kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing,
10: yes.
7: Siya ang nagpapaliwanag.
10: Tama.
7: Siya yung nagsasalita on behalf of the...
10: Opo.
7: Diba?
10: Tama po. Nagtataka nga po ako kasi...
7: So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay?
10: Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako, medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalita. Eh, yun po yung ipinagtataka ko bakit si Attorney Baligod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo magreklamo. Right. Base sa kanya mga narinig.
7: Yun lang ang tanong ko actually kasi nga yun nakita ko siya mismo and you're right, it's and for the record, it's a violation of our rules Senate proceedings when a lawyer speaks and
6: deliberates on the and represents not representing his the resource persons, no? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified.
4: Thank you, Senator Kiko. Is it is just one quick? Because we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions.
5: Go ahead. Yes, Mr. Chair. Go isang ahead. Follow-up question po. Salamat, Mr. Chair.
4: Go ahead.
5: Follow-up question kay Sen Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung limang individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng limang individual affidavits, any inconsistencies po?
10: Yun na nga po, nagbigay na ko ng example mismo nung tinanong si Navidad na... At isasabit po namin to tong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta, may deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa Ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair.
4: Alright, thank you.
5: Salamat, Mr. Chair.
4: Thank you. Director and of the NBI, maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send and then send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para ika nga mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para ika nga, mailahad nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat, hindi po yung bisita po natin ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa fifth floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat, gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na ika nga magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Baum, and Senator JV, Senator Baum, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchelian.
11: Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant, no? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Rafi na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And base sa inyong statement, mayroon din sinumpaang salaysay ito, no?
10: Na meron po kasi kaming sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So he came across dito po sa parang hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga sa ano sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong bangitin yung pangalan. Total, napadala naman namin na siya ng nasabi.
11: Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya.
10: At si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, noong April 28. And I will also submit parang salaysay niya, na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5,000,000 piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malino pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako, 5,000,000. At kaya po binabanggit niya to personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000. Pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya. At nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay. At utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng... sila nang nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillas at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kakibat nito, nagpadala na kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay lino po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan.
11: Director, itong can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan?
10: Well, pangalan po niya ay si Fred Ragasa. Siya ay 28 years old.
11: Fred Ragasa.
10: Opo. Brent po.
11: And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal
10: testimony?
11: Yun po
10: ang pinapavalidate namin. Kasi tinatawag, ang huling pakikipag-usap po sa aming investigador, tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo.
11: Is he willing to come here to give his testimony?
10: Alamin po namin. Yun po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo.
11: Ano ang motibo naman itong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya.
10: Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala doon sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol doon sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte doon sa makukuha dapat na 5,000,000 piso.
11: Yung parang may, because of that personal circumstance,
10: maaari yun po ang dahilan.
11: Nagsalita siya doon. Okay. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa.
10: Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito.
11: And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba?
10: Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement.
11: 350.
10: 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility at sinunda namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, tumutugma po rin sa kanyang istorya.
11: And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody?
10: Or? Wala po sa aming custodya, pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po.
11: Okay.
10: Naka-surveillance po.
11: And then gusto ko lang ho rin matanong, itong informant na ito, nag-appear personally sa NBI?
7: Opo, dalawang beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po.
11: Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasabit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview.
7: We'll comply po, Mr.
11: Para
7: Chair.
11: Para we can look at it. And then, balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director. No? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo? No? Bottom line. No? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan. Opo. And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito?
7: Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinig doon pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, eh lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tinignan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, ay marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
11: And kung ganun, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? So ngayon, meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI?
7: Sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efrain Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila...
11: Ilan po nagbigay ng testimonya?
7: Yung pong 18. Nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, lima lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement nung 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya nung mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam nyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma.
11: I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, pirmahan mo.
7: Tama po yan, Mr. Chair.
11: How come there's mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat?
7: Marami pong drama nangyari yung unang patawag pa lang. Ano po? Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito kaya atin pong iningatan hanggang sunod nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw namang pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording lahat po ng proceedings. Siningin namin ang kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon.
11: Ipaki-submit na lang sa committee rin.
7: Opo.
11: So that we can analyze and also the full transcript. para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito.
7: Yes, Mr.
11: And my last question, Mr. Chairman, before I go to any round two. Based on your analysis, kung lima lang ang pumirma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sabi nyo, 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi.
7: Apo.
11: No. So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies?
7: Ang mahirap po yung 10% na totoo, totoong naging empleyado. Halimbawa po, yung totoong naging empleyado sila ni Saldico. Na tapos totoo po na sila na-assign kung ani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong allegation na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera with directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa dun sa pumirma, yung sinabidad, binanggat ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga kung ano yung diniliver niya maleta. Ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan, pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali, eh mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PJ Padulyon na binaba na namin yung standard to probable cause. Eh hindi pa rin po lulusot eh. Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, eh baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po.
11: Thank you, Mr. Chairman.
4: Maraming salamat, Acting Self-President Gatchalan. Senator JV? It's your turn.
2: Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina, I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tixay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing ng nakaraan na naalala ko lang kasi, no? Na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Gil Navidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko na may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico, dahil kung sakasakali, pagpalagay na natin mayra 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, eh pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals?
7: Well, we are willing to see issues of PIDA to them. Gayun po. Pero yung even nga po yung identification nila tsaka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, eh hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na miss naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, eh meron pa po nangyari na ganito na sagabal po sa aming hangarin na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PJ Padulyon, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to.
2: Ang ano lang, no? Dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, eh, ano, ibang ano doon, iba ang pananaw, alam natin na yan eh, talagang buhay, lahat iaano niyan. Iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po, Mr. Chair, kung siguro, nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda. No? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunting, kaya nga po nag-appeal nga tayo doon sa mga, doon sa lima na nag-execute ng affidavit, maari po may magamit pa doon eh. No? Kung sakasakali. Kaya lang, kung nasingitan kasi ng nung handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit eh.

0: officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. And but just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, eh, mas lumabo. Mas humaba po yung proseso ang ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito.
1: Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na binagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no, na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papaano eh tinitindigan mo yun eh. So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila, kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila na i-discredit sila. Kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Attorney Matibag would agree na doon sa kahit 10%, eh kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, eh matutunto natin kung may delivery nga, merong delivery, kung merong itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no, dito sa buong modus na ito.
0: Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po, we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundad din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong dalawa na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago itong issue po doon ng flood control po.
2: Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, ay natatakot daw yata na pag nag-attend naman sila dito, baka isite lang po ng contempt ng committee. Hindi naman po ganun, dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam.
3: Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong. At yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito, and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po, yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI, at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo. At mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po, gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam nyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control, yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo, at napakarami pang mga lugar, pag bumabaha

0: Ana po, sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito at iisipin nila meron bang nangyari. Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng 1 year anniversary na kung saan po una itong nailabas. No? Habang hindi pa po ito nare-resolve, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo. Kada hakbang may bumabatikos. Alam ko po yan. Pero siguro po para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon ang issue na ito. Mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito papunta. Kailangan po talaga mahuli na para makamove on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangan gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin.
1: Thank you, Senator Bam. After Senator Soto, it'll be Senator Risa Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto.
2: Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions, but after hearing the NBI report and then looking at the or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the five who individually submitted their affidavit. Yeah, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's it, the word used by NBI, based on the NBI report, concocted eh. Merong gumawa, ano, at parang for media purposes, tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako, ano, somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit noon, lalo na yung lima, hindi ako binanggit. Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano? Pero pagdating nung pseudo hearing, ano? Ay pilit itinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap po, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari.
1: Thank you, Senator Soto, Senator Risa.
3: Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, tatlong maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo parte po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag lie detector test po yung 18 ex-bodyguards?
4: Meron pong mga, nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na lang directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi mo na nasubject sa lie detector test kasi po yung lumalabas on a general sense ay tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree.
3: Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Baligod?
4: Mr. Chair, ganito po, in-approach si nila yung isa si what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Baligod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18, sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Baligod mismo, mula pa po noong November. So ang naging offshoot po, ang takeaway po, naging offshoot niyan, kaya po naano si Buduan, yung kay Gutesa po, doon po nagsimula.
3: Salamat, Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Baligod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa. Meron pa baka nalaman ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo?
4: Tama po yon. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kubausap para dun sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po, ang amin pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan eh. 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas dun sa social media na aming nang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, na-record pa nga na para nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming cybercrime division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Baligod para kumbinsihin unofficially, no, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong mga konting violation yan. Pero maririnig mismo doon yung boses ni Attorney Baligod na kinukumbinsi na, o ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam eh, nananahimik na ako yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi doon sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to. Yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin eh. Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila. Pero itong individual na 18 na to, pag pre-profile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po. So, yun na po, kasama na po yung seri, bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro, kung mamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they are very protective of their career. Baka sakali po, sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po itong mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan.
5: Mr. Chair, po makasingit, ma'am.
3: Actually, yun lang mga okay. Yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair at kay Director. And kapag po fully constituted na po yung ating committee at magpatuloy na yung mga hearings, I would be very interested kung mabigyan daan po ng chair yung executive session na iminungkahi ni Director Matibag para nga po makausap yung ibang mga taong iyon na pwedeng magbigay ng buong katotohanan. And napaka-interesante pong makausap din si Mr. Buduan. So sana po ay ma-find within themselves nung 18 ex-bodyguards na tawag nito, bigyan ng respeto ang ipadadalang imbitasyon ng komite sa kanila sa susunod po na pagdinig ng fully constituted committee. Salamat po, Mr. Chair.
1: Thank you, Senator. Reason noted. Go ahead, Senator Rafi.
5: Okay, kasi kanina nababanggit ni Attorney Matibag pa ulit-ulit na si Buduan, ano bang Buduan saka Baligod. So sila yung nag-recruit dito sa 18 and meron pang sinasabi nga nagbayaran, nagtawaran, etc. Wala bang pwedeng maikaso dito sa dalawang personalidad na nabanggit na sila yung nag-recruit sa mga taong para magsinungaling at babayaran itong mga taong to. Kapag itong mga tao to, itong 18 kadagador, eventually may mga magkakaso sa kanila, kung sino man yun, hindi natin alam dahil nga sa pagsisinungaling, lalo na nung last hearing, yung last press conference, excuse me. Kawawa naman yung 18 kargador. So itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila?
4: Mr. Chair, katunayan, may mga kaso na pong na-file sa kanila. Ah. Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, mayroon pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po yung sa cyber libel naman dahil inilabas nga po ito sa SOCMED. At kasama po sa kinakasuhan si Attorney Balikod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat na amin pong mabuo finally yung kabuuan ng istorya nito na kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Ragasa na binigay. Kaya po bubuin po namin yun at pag natapos po we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC-20 na po ng Department of Justice eh magkakaso naman po tayo dyan.
5: Thank you, Mr. Chair.
1: Thank you. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards ay nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Balikod, sabi naman po ayaw na bumaba dahil baka masight daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y pag titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. Tatlong beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo, alas 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. Patuloy po kanila ang pagbibigay ng press con. Nililin lang din po nila ang sambayanan, oo, pero mamaya-maya sinasabi, hindi na lamang po. So, sa ngayon po, ayaw po talaga nilang umattend mga kasama na dito po sa ating ipinatawag po na meeting. Well, it makes us question, ika nga, their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release, isa pong optics para sabihin po na dumalo sila rito. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba po rito sa ating tanggapan and yet ang gusto lamang po nila ay mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant documents and status updates of to this committee. At the appropriate time, we shall determine further measures to ensure accountability. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority block para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng ika nga lindol. At the same time, since ayaw naman po bumaba nung 18 bodyguards kasama si Attorney Balikod, so we hereby...
6: Yes, go ahead. Just very quickly, Mr. President, at iimbitahin po natin ulit itong 18 na ito sa susunod na pagpupulong at sa darating na mga araw at the proper time, kung if they continue to refuse, we can at the right time, compel them to attend, subpoena them, and if they refuse, we can have them cited in contempt and maybe arrested when the Blue Ribbon Committee has been fully constituted. For the record, Mr. President.
1: Definitely, Vice Chair. Kasi nga, nagpupunta sila sa ating wisina para na ma-insulto. Pupunta po sa tanggapan ng isa sa kasama natin at doon po magpe-press conference. Ayaw pong umattend ng meeting. Ang
7: eh pinapakita pong optics nila. Pumupunta po sila dito, matapang silang pumunta, pero ayaw po nilang bumaba dito sa meeting na ito. So, eh, ganyan pa man, before we suspend this meeting, I would like to personally thank ang buong pong majority block sa staff po ng Blue Ribbon Committee, sa USAA, sa PRIB, at sa lahat po ng Senate staff na faithfully fulfilling their duties and for showing up today despite the fact na meron pong threat sa kanila na ididimanda, sisibakin po ng minority bloc. Eh, sabi ko naman po, base po sa ating pong acting Senate President, siya po ang bahala. You are protected dahil may bago na po tayong, meron po tayong acting Senate President. So with this meeting is now suspended until further.

0: tatangi ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo Basco.
3: Ishira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
2: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike Osara. Construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
2: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usas nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
2: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
2: The Secret of Health.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea og magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: Santo
9: Santon Plus Gold.
10: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
9: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
12: Lamig na akong kwansahan ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayes to, na panyan, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
11: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Vision Next, daghan ang natumangan.
14: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3 User.
15: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
11: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
16: Turbo.
17: Ang pakusog.
16: Turbo.
17: Ang pagdugay sa away.
16: Turbo.
17: Doble. Ang kalipay.
18: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
19: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
20: Turbo. Food supplement for men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo. Wagas. Ang lakas.
20: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
24: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
23: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
26: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kasi sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na.
1: NDRRMC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
0: 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
1: Company
0: Senate Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
1: Company Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa company Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
0: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mayigit sa 150 na mga opisyal na sangkot tumano sa PAD control scam pinangalanan.
1: Kabalitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tugigaraw City. Baril at pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon.
0: Balita International, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
1: Kabalitang showbiz, Ryan Bang, kinumbirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
0: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
1: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Inig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim, Sarangani, na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8, intensity 8 sa Malapatan, Sarangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Nino Aquino sa Sultan Kudarat. Habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay natiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ipangunong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy dinaan niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Unang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kuha po tayo ng update mga katropa sa lindol na yan, sa Jensan particular, sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
4: Yes mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, CFTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Galumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude base sa unang ipinalabas ng P-Box. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 o sa magnitude 7 ayon pa sa P-Box. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Kalumpang kung saan katulad ng nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o na nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay sinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
1: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
4: Unahin na natin sa kuryente mga katropa dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito upang hindi makaapala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
1: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang iyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
4: yun nga mga katropa, tila Bagsi Basayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Tila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Matagal-tagal rin, umabot ng almost 1 minute or 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na hindi pa habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
0: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
4: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa itinan ng General Santos ng XFM 95.5 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpalabas ng Notice to Airmen o Nota ng Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng KAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
0: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pibos Bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahinang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pabalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauhan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas sa mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at manatili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinaasagad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsisimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa napaektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga sa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang mga investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
2: Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalia, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
6: Ay kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
1: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantalang nilino naman ni Senator Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
0: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa na nasa loob ng Senado, yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nangatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
1: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
7: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya. Ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
1: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging questionable pagdinig noong nakaraang linggo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nagbungkahi mensahe si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senador Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang issue sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Kayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawani ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ng kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinagawa.

0: Kaugday sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustudiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: SFM News Nationwide. Nakahanda ang government contractor na si Curly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingin ang paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolos City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo, katropa, sa hataw ng mga balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTB bar sa Dalaguete, Cebu. Kapwa Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay poblasyon Dalaguete, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalaguete, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, agad rumisponde ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguete, Cebu, dumating umano sa bar ang suspect kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumulot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugot pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspect at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang 4 na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuang ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ilegal na pagtatapo ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
4: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapo ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao, ikinasugat ng 2 pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin.

0: Samantala, nagbabala ang DNR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapo ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang illegal na pagtapo ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill kabilang na ang slope stabilization, drainage controls at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ang ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Lalaki na na-aksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril yan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
2: Sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Cagayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Cagayan City. Batay sa ulat ng Cagayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact. Kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula ito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
3: Tapas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng mga tauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ng isang puting Toyota Hiace sa commuter van na hinihinalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspek na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita kumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plakan ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hini hinihina ng illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10-5-91 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9-1-65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
4: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water, ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
5: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southwest monsoon ang kalurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasahan po ang makulimlim na kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
6: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
5: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ng nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa vlog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
1: Salit po sa atin ang premium D3, katropa, na selyuhan na ng Pilipina 10-star Alex Ayala ang kanaunahan grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampyonato.
5: XFM News Nationwide.
8: live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
8: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
8: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
9: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
10: Makikipagkamay po ako, nahiya po kasi nasasalat po nila talaga ang aking bukol.
11: The secret of health.
12: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
12: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po maling ang likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po dito sa ating pong programa. Siyempre, sangalan po yan ng ating pong butihin na CEO. At mga kapanayam din po natin sa ating pong talakayan, ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath, ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa namang edisyon na ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Para po sa inyo mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Hindi po masailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. At sa mga nais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa atin pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga butika sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po hindi mapeke at maiwasan yung mga counterfeit, ha, kasi marami na rin ngayon yan sa market, mga kaibigan. Para makasigurado na inyo pong gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, isa siya lang ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo maka-discount, ha, sa ating Yes to Health Wellness Clinic, especially kung kayo po yung senior citizen at kung kayo magpapakonsulta at doon na mismo bibili ng produkto po sa Yes to Health Wellness Clinic. Pwede ho kayo maka-avail, ano? Especially, pwede rin kayo makapagpakonsulta kung sa tingin ninyo, kailangan nyo ng advice with regards sa holistic healing. Nandiyan naman po ang ating mga naturopath na pwede nyong pagtanungan ng mga programa na pwede nga angkop po sa inyo pong pangangailangan.
0: Mm-hmm. Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ha, bisitahan lang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Coffee Mix.
3: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
4: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, di ba matatakotan ka o diabetic, matamis, okay. Yung katabdang ba?
3: Pasok po sa lasa niya, no?
4: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito introduce sa market eh.
3: So, magkakapit po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
4: Bisan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sasik, bisan apat, diba, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga drug store eh.
3: Thank you po, tatay.
4: Okay to.
2: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, ehted sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. For your golden years, ay Santon Gold Coffee Mix na yan mga katropa. At papag-usapan po natin yung lagi nating napapakinggan, Dok. Nakataga, life begins at 40. Ayan. Ano ba ang tunay na ibig sabihin nito, ha? Kasi maraming pwedeng patungkulan itong kataga po na ito, ano? So, para sa atin, Dok, ito, alang-alang sa ating kalusugan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng life begins at 40?
1: Actually, itong life begins at 40, naging global, global praise, kumbaga, na ito ay nagmula sa isang aklat na popularized ng isang American psychologist at author na si Walter Pitkin. Mm-hmm. Sinulat niya yung libro noong 1932 na ang title ay mismong Life Begins at 40. Mm-hmm. Sabi ni Pitkin na isang psychologist, sabi niya ang mga tao daw na nasa 40 na, maraming wisdom, mas maganda at better yung emotional maturity, greater financial stability, at merong malakas na decision making abilities. Yan. Interestingly, during noong early 1900s, ang average life expectancy ay mas mababa sa life expectancy ngayon. Kumbaga, pag nakaabot ka daw ng 40, considered na milestone. Mm-hmm. During that time, however, ang global average life expectancy ngayon ay umaabot ng 73 years old. At maraming mga bansa, ang especially Japan, nag-exceed pa sa 80 years old. Maraming mga modern medicine at nutrition program ang nagiging dahilan kung bakit ang tao mas nagiging active, stay active during the past 40s at mas humahaba ang kanilang buhay. Sabi sa mga scientific research, ngayon, ang healthy lifestyle at habit ay nagiging nagpapabagal ng ating biological aging. Mm-hmm. Maraming mga chronic diseases ang preventable, yan ayon sa pag-aaral. At yung ating muscle, brain, and metabolic health ay pwede pang ma-improve after the age 40. Mm-hmm. Kaya ngayon, question, what kind of life is a life that begins at 40? Depende yun sa kung anong meron tayong pag-iingat sa ating katawan. Mm-hmm.
0: Ayun pala, Dok, ang kwento, ha, sa popular saying na yan, na life begins at 40. Sa kondisyon ng kalusugan naman natin, Dok, ano nga ba ang nangyari sa katawan natin kapag tumutong-tong na sa 40 years of age ang atin pong pangangatawan?
1: Marami makaka-relate dito. Ako, personally, I'm 46 years old. Mm-hmm. Yung iba dyan na nakikinig natin mga katropa, siguro may mga 40 anyos na, no? So, based sa general observation ng mga dalubhasa, kapag tumungtong ka na sa edad na 40, eh, hindi naman ibig sabihin ng tao ay suddenly magiging matanda na kagad. Pero biologically, may mga ilang pagbabago na pwedeng mag-accelerate sa edad na 40. Unang-una sa lahat, yung hormonal changes. Yung hormones kasi malaki ang papel niyan sa ating metabolic process sa katawan natin. So at the age of 40, may possibility na nagkakaroon tayo ng hormonal changes, pagkakaroon ng pagbabago sa metabolism, pagbabago sa muscle mass. May mga tao at the age of 40, bumababa na yung muscle mass nila. Ano? Yung ating bone density, yung ating kalagay ng mga blood vessels, so dalo yan ang ating dugo. Even yung brain function ay posible ding magbago at the age of 40. Yung ating immune system capacity at yung abilidad ng cells natin na mag-repair. Una-unahin natin yung metabolism. Ano? Based on studies, kapag ikaw ay umedad ng 40, posibleng bumagal lang yung metabolism. Kaya nga yung ano, yung iba yung muscle nila, 'di ba, nung mga kabataan pa medyo maganda yung muscle mass. Pero at the age of 40 pataas, bumababa ng dahan-dahan yung muscle mass. And napapaltan niya ng fat accumulation. Kumbaga nababawasan yung muscle, nag-i-increase naman yung accumulation ng taba. At bumabagal ang burning ng ating calorie. O yung tawag sa kondisyon na yun na pagbaba ng muscle mass is they call this sarcopenia, no? Na kung saan 3 to 8% ng muscle mass ng isang tao after the age 30 bumababa, ano? At bumibilis ang pagkawala ng muscle mass at the age of 60. Kaya kung kayo ho ay nasa edad na 40, diyan pala dapat na nakafocus tayo sa pagpapalaki ng muscle mass natin. Oo, yun yung sinasabi sa mga pag-aaral. At ang mangyayari kapag bumababa yung muscle mass, yun nga, mag-weight gain tayo, lumalaki yung tiyan, particularly belly fat, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagbagsak na energy level. At yung iba at the age of 40 pataas, nahihirapan na magpapaya. Totoo yan. Maraming ganun. Ano?
0: Kadalasan naman kasi, Dok, sa mga tao rin na umiedad ng 40 pataas, Dok, bumababa na yung kanilang physical activities.
1: Oo, kasi...
0: Kumbaga, yun yung dahilan, isa rin sa dahilan kung bakit sumasabay na yung pagbaba ng muscle mass at the same time pag-accumulate ng mga fats or fatty deposits sa katawan nila.
1: Oo, totoo yan. Isang contribution yun. Ano? At bukod doon, nagkakaroon ng hormonal changes. Sa mga kababaihan, ano, ng mga edad 45 hanggang 55, yan yung mga panahon na kung saan mas accelerated yung hormonal changes ng isang babae. Ano? At yung menopausal stage, may mga ilang mga babae na at the age of 45 to 55, dyan nangyayari yung menopausal. May mga early menopause. Meron din namang 55 years old na nagme-menopause. Ano? Depende ito doon sa kanilang hormonal balance. At kapag nagkakaroon na ng estrogen level decline, pwede magkaroon sila ng mga hot flashes, mood changes. Ang iba nagkakaroon ng pagtaba at problema sa pagtulog, bone loss at marami pang iba. No? Sa mga lalaki naman, ang tawag doon is pag nagkaroon ka ng testosterone decline. Kasi ang pinakang major hormone ng lalaki kasi is dominant yung testosterone. So sa babae yung estrogen. So ibig sabihin, pag ikaw ay umiedad na, there's a possibility na magkaroon ng decline ng ating testosterone sa lalaki. Ang tawag nila doon naman andropause. Ano? So may mga lalaki na yun, bumababa yung muscle mass nila, nare-reduce yung kanilang libido. Okay? Yung iba naman, mayroong pakiramdam na laging nanghihina, masama-sama ang pakiramdam. May mga lalaki na hindi nila maintindihan why they always suffer from depression and anxiety. May mga ganun eh. At yung pagkawala ng motivation, based doon sa mga pag-aaral na yung mga lalaki daw ng ganun, posibleng dumaranas ng early sign of andropause. Bumababa na yung kanilang level ng dominant hormone na testosterone. Ano? At yun naman yung sa larangan ng hormone. Ano? Sa larangan naman ng daloy ng dugo, as we age, for example, 40 up, pwedeng nababawasan yung elasticity ng ating mga blood vessel. So, nagiging mas stiff or naninigas yung mga daloy ng dugo. Nagsisimula na yung mga fat accumulation and plaque accumulation. And may possibility that at the age 40 pataas, pwede ka na mag-develop ng hypertension. Mm-hmm. Kumbaga mataas yung risk o panganib sa pag-develop ng hypertension. Kaya nga, pag umidad na kayo ng 40, sabi nga eh, bantayan nyo na yung tinatawag na silent killer.
0: Mm-hmm.
1: O, ba't tinawag na silent killer yung hypertension? Dahil ito yung nagiging mitsa ng pagkakaroon ng development ng heart disease na tinuturing naman na number one killer sa buong mundo.
0: Mm-hmm. Nako, ayun, napakarami pa yan, Dok. Dagdagan pa ng mga kondisyon, katulad ng pagtaas ng blood sugar.
1: Na, nako. Totoo yan.
0: Sa mga kababayan natin dyan na tumutong-tong na ng 40 ang edad, medyo nag-struggle na sila, Dok, to stabilize yung blood sugar level sa kanila pong pangangatawan. Ano?
1: Oo.
0: Mas parala pa ng parala. Parami na pa ng parami ang mga kaso na kung saan nahihirapan silang pababain o panormalin yung sugar level sa kanilang puntuko.
1: Oh, kasi nga yung metabolism greatly affected at yung mga cells ng isang lalaki o babae na umaabot na sa 40s, eh mas nagiging less sensitive yung cells sa mga sa insulin. Oh. O, yung tinatawag na yung insulin sensitivity. Oh. At ito nagiging dahilan kung bakit pwede tayo mag-develop ng type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Na tumataas na rin yung yung panganib nito because yung at the age of 40s pwedeng magkaroon ka ng obesity.
0: Mm-hmm.
1: And during that time maraming kwarentahin ang hindi na masyadong nag-exercise.
0: Mm, yun nga.
1: Okay. Yung mga sedentary lifestyle, di ba, yung hindi magandang choices ng pagkain. Mm-hmm. At ang isa sa pinakang matinding problem ng mga kwarentahin, yun yung termino ko kasi 40s up. Kakulangan ng tulog.
0: Yan, ako.
1: Yun ang problema. And for some cases, yung bone density declines, mm-hmm, especially sa mga kababaihan na edad 40 pataan.
5: Mga katupa, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Senthone plus Coffee Mix. Katropa, coffee is life, labi na sa mga Pinoy nga can't survive without coffee. But unfortunately, having coffee every day sometimes, makahatag-og ka ng dili maayong epekto. Well, of course, if mo inom mo ang kape nga, walay binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. Ang Senthone plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder, og malunggay katropa. Tulo ka content nini, lain-lain, apan ang binipisyo, ani paldong-paldo kayo sa binipisyo katropa. Labi na sa mangustin, nga ginatawag itong source of antioxidants, makaboost po sa inyong immunity, makatabang po sa mga, adunay mga menstrual problems, regulate blood pressure, and makaboost po sa inyong heart health. Anti-inflammatory po kini katropa, makaboost sa inyong skin, and solution po kini sa mga tummy problems. Of course, sama po sa weight loss, makatabang ang mangustin nga anaa mismo sa itong produkto, Senthone plus Coffee Mix. Ang Senthone plus Coffee Mix, mapalita sa mga butika nationwide. Yes, katropa, kini siya mapalit sa itong butika po, sa itong ubos ng istasyon, sa Z Plus building, open daily from Monday to Sunday. Sa Saturday, ang panagapahigayon taog, free consultation and general check-up, every Sunday, mga katropa. Senthone plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
2: Promise? Ako po,
0: gilingon
2: na ni mo.
0: Sakit.
5: Diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na.
0: X-Rated.
8: Moritz!
9: Unya, karon. Pahilak

0: Viva's Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kumain ng kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Salton Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon pandemic man taron iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system rekuso dili ko dali mas stress ni mag dili na ko ani akong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
5: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
6: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
8: Salton Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Salton Plus Herbal Soap, naka

0: Pica. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Launa, 20 siya, tinasya, kahapunan, katropong oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna. Ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kalimon, lipalig una ang inyong panglawas. Ilapin na karong panahon na katropa, nga init kayong panahon. Mas dali mangisog yun ang mga bakterya o mas dali mga maglambo, managhan ang mga bakterya o viruses di sa palibot. Sa hangin, umisag asa nga space katropa mo. Nang since ang atong lawas, muna na ang ato ang kapital sa talaing-lain na itong hagit sa kinabuhi. And if ka na, maluya ka na, umapektuhan ka sa laing-laing pong mga sakit, well, maundang ang tanan, di lang emotionally, mentally, but of course, ay inyong financial mo. Make sure to protect yourself against viruses and diseases o paliguna inyong immune system, arong batukan kini. Pinaagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ngayong produkto, no, kanin mapalit sa itong mga butika na nationwide, mapalit po kini sa butika, mapalit po kini sa ato ang kaugalikong pharmacy na address sa may ubos sa Z Plaza building sa may Diheco Salim Street ubos sa tong istasyon mismo ang ato ang Y2H or Yes to Health Pharmacy and Clinic nga nagapahigayon pod og free consultation and general check up every Sunday from 9 to 5 p.m. mga katropa.

0: Vitamina Plus, ο Σεντόνο, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C και τρόπα.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.

Hello po. Hinaot ko nga na kamo sa kapis kay umay ang panglawas. Hinaot po ko nga ang mga katropa sa Jensen karon, ilabi na sa laing dapit sa Davao. I know, bago pag ginahitabo kagaina ang kusugalinog. Ampo nga hinaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang karon. Kung sa may nahitabo nga dili maayo, hinaot ko nga malagpasan lang gid nato. Pero mga katropa, sa laing dapit, di sa may XFM Bukidnon, XFM Gihulngan, Canlaon, Tagum City, Davao, Pagadian, Mati, Cotabato, wala tayo Cotabato na din. Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagpaminaw ninyo, ano yan na po ng inyong Cebuana nga chinita? Di lang guwapa. Haskap ang lamia. Apil na siya sa kung... Apil na sa gibayaran. Yes, mga nagatang sapo ako ron. Sa isa rin bilang tumong na magalingan sa akong tingog. Kaingon pa daw nila. Usahay ang akong tingog. Makahatag o kabaskog. Apan mas usahay. Mangloya ka kung ikaw makadungog. Lepang. Inyel. Nagpaminaw sa init ka panahon. Ayaw mong kaguol. Kay mas painiton pa na to ang inyong hapon. Ano yan na po ng programa? Kundiin at tumadunggan ang kasaysayan. Sakit o kalami. Go, hapa! Hapa! Mayong hapon sa mga katropa din siya may andawi, siya may liluan, siya may busay. Siya may busay, oy. Ano po sa inyo sa laing naing dapit din sa Sugbo, no? Bigla sa Sugbo, apan sa laing bahin pa yun yung maabta ni ini itong pagsibya. Labi na sa itong mga katropang mga bulanon, maadyong hapon, kaninyong tanayan. Upan yung napod ko niyo sa lain na pong adlaw, ha? Upan na po kay Chismis sa ating X-Rated Stories. Ano na naman? Araw-araw nilang ako binibigyan ng problema na akala nyo wala akong problema dinadamdam sa buhay. Napili nyo kahit anong binibigay nyo sa akin na problema, kaya kong solusyon na hindi nyo alam na pro-problema din po ako sa buhay. Anyway, alam ko naman na ako pa rin ang tatakbuhan nyo. Ako pa rin yung lalapitan nyo na kahit anong mangyari. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Ay, dito mga script. Isang himala! Actually, karo mong nag-practice kasi akong acting skills, mga katropa. As you all know, sa mga pagkahibaw din, ha? Shout out to Lihok Films and Visaya Flicks nga ongoing karon na pahigayon sa ilahang last shooting day sa ilang upcoming film. Actually, naadri ang makeup artist. Hindi ko si Purpose, pero ala lang, check ka lang. Oh, at tagay ninyo ang ilahang upcoming movie. Ang titulo kay... ang titulo kay Ang Yuta Nga Kabili. Okay, ang titulo kay Pickleball. Trending magod kayo yung pickleball karon. Ng atong sabayan. Chos! So, nailaong pang minsahe ang ipadala nining ako ang imugna nga pelikula ka, Trom. Una sa umaabot nga Father's Day, sa uban sa pagsaulog sa inyong mga amahan, sa mga hapit na maamahan o na, ni amahan o gahat. Nakalitan nga mahimong amahan para ninyo ang amo ang gihimong pelikula. Oh, yeah.
Ang salut ba? Para salut, ana-ana mo guna siya din, he. Mga katropa, ang dami ninyong kaugalingon kay magsugod na ang X-rated drama. Diyan na, kutlugo ayon. Ani, ana? Wait lang. Asa, ana ra?

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa gayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: aku setenan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing subilanang sa kinabuhi sa tao, gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sa mga pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon ka rin yung tanan. Ayan na po ang inyong programa. Kung di na ito ang himay-himay yun. Li-li-on o buki-ki-on. Ang mga nagkariiyang sugilanon sa kinabuhi. Mga problemang wa man tami labo sa sinugdanon apan kami ang usulbad. Kamo naman unta sa sinugdanan labi na sa hisgutan ng palami. Pero magpaproblema na mo dagan mo din hinako. Kaayos ha? May hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X.
1: Exciting!
0: X-rated, dili exciting. Kining suwa tampo nga itong hatagan o pagtagad karon. Dili ugma, dili punsunod adlaw, kundi karon. Pila na may dagan sa istorya, kay di man imakanta. Kining ato ang suwat magtatampo sa kalalaki nga tawag ko na to sa pangalang Riniel. Di Ben. Si Ben nga 20 anyos. Nagpuyo sa dapit sa Bukidnon. Kini ang sugilanon ngayong ipaambil sa itong programang X-rated. Kini sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga ihamang pinilian apan kita ang musulbad gihapon. Apan dili maguol. Kaya na si DJ RC swildado na nga musulbad. Diyan na ako daghanon ang istorya, DJ. Ato na lang siguro sugdan kining akong sugilanon nga ako ang giuluhan og maldisyon.
2: Bay Ben, kanla ba si Almira ba? Nga nung wa pa man na siya maminyo, no?
3: Mabitaw? Usam na siya? Magtigaw ang gaga?
2: Oh, maingoy ka siguro ana?
3: Ah, sayang kung magtigaw ang daga siya. Arang-arang ba yan ang iyang naungsa?
2: Mao lagi, pila na ka na yung edad, no?
3: Sa akong nahibawaan, murag 30 na mo siguro na siya.
2: Ah, sayang. Ano mo man ka na siya maminyo nga di mo na siya bati o naong?
3: Ah, siya rin yung nakahibawaan na bay. Nga nung hangtod ka ron, wapag yung siya magminyo. Oh, hala. Si Almira, siya ka na namitana. Nagdaster na siya. Nipis ba kayo? Eh, hala. Naunsam ko. Nga naman yung akong gibati. Wasa makakita na ko nga. Nagtanaw ko niya. Ano ko nagkita na niya eh. Nangunguha pa man gina sa maminyo.
2: Uy, bay. Bini, doon lang ko'y nabantayan ni mo na.
3: Ah, oo, saman. Ha?
2: Ramag. Pilit kay kang tinanawa ni Almira ba?
3: Usa?
2: Adios! Kaya, murag doon ay nagpaloyo aning imong ipakita na.
3: Taka mo lang ka, uy.
2: Nangko na lang good, doon sabi ka.
3: Sumaya ko ang kuno, uy.
2: Bantay kita nang imong gipakita ron ha. Bantay lagi ka, bantay ka.
3: Uy, kung nun sa man ang naasi mong unahon na, huwag tanga na. Tungod kay dili, yun na tinuog.
2: Bayan mo, katawa naman ko na imo.
3: Basta, katagig daw tang kaulugan ang imong nakita.

0: ako silang tiyo. Ako na ni Ihaturong di pato ni Mama ang kwarta.
1: Tabang! Oh. Tabang!
0: Tingog ro ni Almira?
1: Tabang!
0: Ako matuon.
1: Tabang!
0: Dali nang! Gunit na ko! Dali! Dali! Dali! Anong may katkat mo sa kaspunuan sa bayabas nang? Tawa na bali noong sanga nga. Imugi kapiutan na huwag ka. Isama biya ka gamay, oh. Ipawa ka kangapian?
1: Oo, siguro ni. Pero murag nabunog lang.
0: Oha? Hay man ang imong tambal. Kaya atong tambalan ni imong samad.
1: Ayaw na lang, Benny.
0: Ayaw na, uy. Edad, hay man tambal ni mo. Natambala ng imong samad.
1: Salamat, ha?
0: Uy, isa pa yan ang.
1: Ikaw pa. Nagtagad pa manggid ka og tambal, uy. Na, kasukang gigin sa imong mama nga, gisugo ka. Pero niya, oh, nasangit ka na ako.
0: Okay ra na, uy. Ako rin may baw ni mama.
1: Bantay, ha?
0: Ako rin lagi may baw. Waral gi kaso.
2: Anam namin nga nakasood ni Almira DJ. Sahay, muadto ko sa ila o mag-istorya-storya. Basta lakton. Nagkasuod, basta lakton na to pagka-istorya na kasuod mi. O kanunay na lang ko muadto sa ila. Ilimali ka yan, DJ RC ngay nani, tungod kay... Bukadali na po kay sudon si Almira. Mao kini ang nahitabo.

0: Ay, Benny, ikaw man gudi ay. Unsay tuyo na to?
1: Ani lang ko sa inyo, istorya-istorya.
0: Kana lang di ay. Wa na'y kaso ay. Sige, dali, sud.
1: Musugi ko.
0: Sige, arita dali. Dagan, ikay kag istorya, no? Makalingaw kay ka.
1: Mo ba?
0: Karon, unsa nam sa imong isulti?
1: Nang Almira, kanam. Nga nung wa umanday ka magminyo?
0: Ha?
1: Ang kauban rin mo din sa imong bay, imong mga pagmangkod, niya, wa na kay mama o papa. Nga nung wa ka magminyo? Parang pa sa inyo, doon lang kay kauban din eh.
0: Kuan, kanang, taas na kayo ang sugilanon kung sultihan pati ka.
1: Ang Almira.

0: Hoy! Ano sa naman ka? Kailan naman ka nilaw nga nakabantay ko nung mga puro kuha magkasay mong kaugalingon? Ay, lebebebe yun sa pinatabo ni mo. Saman, may problema ka?
1: Ah, wani kaso. Ay lang kong dagda.

0: isulti ko ni mo ang ginaot niya. Di ka masuponin akong isulti ni mo.
1: Unsa ka na, Benny?
0: I love you.
1: Benny?
0: Huwag hinaot niya.
1: Huwag ka makasabot sa imong isulti, Benny. Tungod kay, di tabagay sa usag-usa. Ikaw, pili pang imong edad. 20 anyos. Huwag ako, 30 na. 10 years ang atong gap.
0: Ano mo day? Di day pwede?
1: Benny.
0: Basta, mahal ko kayo ikaw. Mahal ko

0: marami. Gawas yun ang kamatuoran, bay. Nga mahal ni mo sinang Almira.
1: Mahal ko siya, bay. Mahal ko siya. Huwag akong ipaglaban ang akong gugma niya.
0: Oh, bisa ginispatsa na kaniya?
1: Ang bahala na. Basta kay ipaglaban ko ang akong gugma niya.

0: Nabuang ka na ba? Nahigugma ka sa maguang panimo og edad?
1: Ma, pasaylo ako, pero mahal lang yun ako si Elmira.
0: Putla ka ng gugma, ha, Benny?
2: Dili mo bagay sa usap-usap, Ben.
1: Pa, pasagdi ko ninyo.
2: O siya pasagdaan, ha?
1: Basta pa, ma, mahal ko siya. Mahal ko si Elmira.

0: ka na imong gugma diri na ko, Benny.
1: Mihila ka. Nagpasabot ka nga, may pagbati. Usap na ko.
0: Wa ko'y pagbati na imo.
1: Doon na kay pagbati. Di ka mag-iningunan na kung wa kay pagbati.
0: Benny.
1: Tutoki ko. Mahal ko ni mo, di ba? Mahal ko ni mo. Tingnang mahal ko ni mo.
0: Biyahin ako. Biyahin ako, Benny.

0: mahal ko si Almira. Bangi ko. Nina siya makiksultin ako.
1: Ben, lahibaw ka yun nga dakog supak ang imong inahan o gamahan. Kanon di man imo sundo ng imong mga ginikanan, ha?
0: Tiya.
1: Putla ka ng pagbatia, Ben. Tungod kay wa na'y padulngan pa.
0: Tiya.

0: ano ni amang ka? Di ka magin makasabot, ha? Pauli sa inyo.
1: Di ko mubiya din ni hangtod nga ingnon ko ni mo. Nga mahal mo usab ko.
0: Benny.
1: Mahal ko kayo ikaw, Almira. Mahal ko kayo ikaw.
0: Benny! Ayaw! Ayaw! Ayaw, Benny! Ayaw! Ayaw!
1: Mahal ko.

nahitabo namo ni Almira DJ. O kay nahitabo man, meaning, doon na siya'y gugma din ni nako. Kapan na nga akong mga ginikanan, dakog yung supak siya kung gibati. Tungkol din ni DJ RC, doon na yung mga pangutana sa kumunahuna. Ang ngayon ba nga, ako ang ipaglaban ng among gugma ni Almira? Karon nga, doon na nahitabo din hinamo. Misamot na nga kong gugma diha niya. O mas maayabang hagdon ko na lang siya og kasal. Gibaharan ko sa akong mga ginikanan. Nga imaldison ko na magsupakid ko sa akong gusto. Oras nga makahibaw sila nga opisyal mi nga magkauyab. O managuyab ni Almira. Tinudon kaha nilang ilang gingon? Kaya sa tinood lang DJ RC, nahigugmagi ko pag-ayo kang Almira. Bisan pa man, nga lagyo ang among agwat sa edad. Dautan bang mahigugma sa mas idaran pa nako, DJ RC? Sala bang mahigugma sa mas taas na kong edad, DJ RC? Dini na lang ko ito mga kong sugilanon. Ako si Benny. Kini ang akong X-rated stories.

0: naglaro si Benny. Wala kay dili Almira, unsa ayaw? Ayaw pero da. Benny. Ayaw. Alas is otso na sa kapunan kay tropa. Welcome back. I'm back again sa programang X-rated. Sa story kay Ryan kay kagadog ayaw. Apay, nagmalantuson si Benny. Wala. Ang ingon, o sa ingong laom o basa.
1: There's a girl named Josie. I was hoping she was gonna get
0: ayaw,
1: breakfast.
0: Ayaw, manlagi. Hindi ko na seryoso. Uy, nangagtambag si Benny. Uy. Benny!
1: Josie was 2 years old.
0: Ano na tayong mga caller? Nga na, karoon nagpaminaw sa laing-laing dapit sa Visayas, Mindanao. Nga, anda mo, share sa ilang opinion, perspective, violent reaction. Mona, pwede na mo manawag mga katropa, ha? Open ang atong linya. 0995-994-6868. 0928-55-0. Tama ba? Dili tumaon.
1: What is going to be bigger than giving someone?
0: Hello?
2: Are you mad at me? Ah, this is Arne. Oops, I had no food, so I don't send them to the moon. Never sit here. I see. Some of them are more. Oh! I got into the land of this is to tell you, I'm not going to be able to do dako man pud nga kumpuhi. Ito sa imong pagtubo. Arsi.
0: Dong?
2: Ano, wakam, nanamot ka matingaw?
0: Dong?
2: Ayok nga, no?
0: Dong Marvin?
2: Nagpataka, labi ko si Marvin.
0: James?
2: Hindi ko si Tony.
0: Benny?
3: Ayaw!
0: Kung dili ikaw si Benny, kisa ka man, kisa ka man yung, kisa man yung student ako sa pikis linya.
2: Ang inang tinangga na si Joe.
0: Joe? Joe?
2: Oh,
3: ay,
2: kargada, kargado kayo nga po, kayo. Parigit ang Almira. Pero what? Masukot ako kung hindi ka din na. Tungod sa mong edad na, hati ko na mag-senior.
0: Dili ko masukot!

0: Joe, yun na ba, Joe? Oh, yun na, Joe. Na-carried away ko, Joe.
1: Hindi sa bitingo, baby, RJ, mo action sa tagahibog.
0: Ha? Taon sa ka, na-action ka, og?
1: Na-action sa tagahibog, ba?
0: Action naman. Ayan sa tinod, ha? Kung unsa ka lami, sa prangkahoy na lang tamo sa mga suking tigpaminaw.
1: Namignaw ra ba rin si Kuan? Namignaw ra ba yun? Naroon si Kuya Tiyos ng Samal. Namignaw ra ba rin? Barkanda na na po. Si Kuya Efren sa Delizay.
0: Kung unsa kalami akong tingog, Joe, in ana sad ko kalami in person. Mora ginay istorya nga dili bakak.
1: Ito, di kita na bakak eh. Maglaro din dito sa nalino lang ko diri sa radio. Hindi ko ta matuwa na wag na natulog sa akin na karunog sa inyong mga kalamang.
0: Dili ka makahuna-huna o tulog, Joe. Kan imong mahuna-hunaan samtang naminaw na ako, mutuhog. Joe, unsa may dinan na ako dito gaya na nga itong panag-istorya, Joe.
1: Makulit ang urat.
0: Makulit ang urat. Maabtan taglaing programa diri, Joe, ha?
1: Maayong adlaw doon na kung tanan na dito sa mga katropa. Maayong uto, no? Maayong sa to ang sundar sa yung atin na si Benny.
0: Si Benny.
1: Hindi na natumpungan na layo ko kuno kayo ang lahat ng ilang edad kayo sa hindi o 30.
0: Oo, unsa?
1: Para na po, DJ, titikman yun na kanang gauta ng magbubung natin. Kitang tao, doon na magbubung pag-practic sa sa busa. Depende na niya. Si Benny, tinuod na gawin niyang bubung. Kung nga karambong, na mag-inaitabo na niyang duhan ni Almera, naningon mang gana, mas maayo ang magpakasal mo. Para na po, mas maayo ang magpakasal. Kaya ano, una sa tanan, doon na may blessing sa timbahan. Na isip, usana mo kapamilya. Kunya, kanang itong binikanan, o dili magkita mo supak sa itong binikanan, ang binikanan na ko magsupak sa itong relasyon. Iyong imong hinayon pag istoryan, imong binikanan nga, masawa man nga niya naman eh, nga ikog mga manggit kong kinukuray, imo na lang din ng panindigan kay naigog mga manggit ka pa. Kunya, si Almera, sa agong nakaminong nama, sa ako yun, pinuprint ko na kituki, ano ginaingon nga, kanang kasagit siya gusto niyo mo. Walang niya ipakita siguro kay tungod sa inyong hanggap sa inyong edad. Manayin na ingon niya why bata o buhay tiguwang tagog mo. Kaya may mga magandina niya sa utan ba ang mahigog mo? Dili sa utan ang mahigog mo. Ako sa inyong tuot ba yung tagong mahigog mo? Pero walang nagwalan din na higugman ako. Manigin na ito, maabot ang tanos ng panahon. Yung tanos, nahi mahigugman ako. So, Benny, ako nagpapagutang advice ako. Nakunin mo na mag-ampo lang sa ginimod na ang imong ginikanan makasabot ra sa inyong duha dugma ni Almera. So, DJ, thank you so much. Nga mag-greet naman ko.
0: Go!
1: Ay, lagi nagpalami ah, imo ko, hindi ko sa 23.
0: Sorry kayo, Joe.
1: Hi, day ko ni Juan, ni Kuya James, kaya, o ni Kuya Efren, naroon na siya sa mga konsepsyon, sabi ni Lydia sa Aurora, no? O niya, na, kaya na lang po sa kanang mga nangyayari, no? O niya, ang ako din number, ako nang iplagok, my age, 0935, 4-6-8-9-1-3. So, pagandahan mo tawag, pagandahan matigyalan ako. Pagandahan lang ito, 0935-4-6-2-6-9-1-3. So, salamat, DJ. Nakakit ko tayo ni Ms. M. O, nga naminang rin si Ms. M. Ako lang naman. Mayroon na, DJ. Salamat kayo sa paghatag upan ako na.
0: Katropa mo!
1: Exciting!
0: Wa na kaagwanta si Joe. Feel ako nang gahi na ang iyang tudlo. Alas dos, this is size. Ang atong oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbo Dietary Supplement for Men. Luya na performance o pirmi naman katulog. Ayaw kag-uol kay 100% natural, safe and effective ang Curb Retire Supplement for Men. Hello, mang hapon!
2: Chinita, guapa, ang akong superstar.
0: Ooh. Ayan. Miss M! Nang talaga! Hello, Miss M. Mang hapon.
2: Hi!
0: How are you? Are you okay?
2: Yes, I'm okay.
0: I'm glad. Nakadungog ka ni Joe. Gishout out ka niya.
2: Isa man tong Joe tag buhok.
0: Ayos, sad oy. Manino, Mads, maninood ka, Mads.
2: Jutay buhok o jutay ang iya?
0: Depende ang sa'yo jutay. Basta importante.
2: Ipaklear ko nung naasay jutay, anak.
0: Taga Mandawi rato si Joe, oy.
2: Da. No interest.
0: No, grabe gina akong Mads. Ay, huwag yun akong ganahan na niya. What na hangol ba? Pero Mads, diyan doon gayo, no? Unsa may maingon ni mo kay Benny, bahin sa iyang gugma nga to kay Alnira, gugma nga daghang nagbabag tungod kay nahigugma siya sa mas idara niya. Mads.
2: It doesn't matter.
0: It's. Go.
2: Ay, problema ako sa edad. Basta magkasinabot lang. Nagkasinabot naman yun kay...
0: Ay, na naman ito ko. Yan naman si Almira. Ay, Benny.
2: Ay, pag ayaw, di tugdugaya.
0: Ayaw! Pinuod.
2: Matay. Naadyo, nagibidibid akong baka nun ako. Ganyan yung tugtong gaya, be.
0: Hala.
2: Para nag-30 plus na ako.
0: Patilawa.
3: Ayaw!
0: Patilawa, unsay duga. Adi lang, eh, patilawan.
2: Pero...
0: Sige.
2: Mag-license
0: una. Ayaw! Lisensya sa, No travel pass, ana.
2: Kinabitan mo sa kay kabar ko. Ima nga kasakay kuha kay ticket. Kini pa kang tao imong sakyan tibo kinabuhi. Kinanwan na di kay license. Ayaw day tugdugaya. Paita sa
0: doon. Uy, klaro, uy. Nga siya pangutaan na din eh. Nga, mas maayo ba daw maghagdo na lang doon niya kasal si Almira. Pero apan.
2: Pakasin na lang na, uy.
0: Apan. Kung magsupak daw siya. Ano magsuka man noon? Ang magsupak siya sa iyang ginikanan, Mads. Maingo may imaldisyon man kuno siya kung magsupak
2: siya. Damo, dawat na lagi na. Labi na makakita ng kapo. Malugma, ira na.
0: Paapuhi dahil yun.
2: Wala, sige, kay... Lulaw pa. Kunya na mo, umalaya na sa bus.
0: Oo, oh, ayan na, kanang lugdang-lugdang na, kanang lasaw.
3: Ayaw!
0: Oh, samtang pilit pa na, grabe pa na kakuhain. Hala, go!
2: Maradyog na kayong mata, jokos ka matuuran ang gramahada. My good idea.
0: Kumilos ka na, aking kapatid. Hindi na ito ang
2: kumilos ka na sa tamang panahon.
0: Correct. Ay, so, usaman, wala na sa ibuhaton na niya. Yung kuhaan lang, ani nga, wala na mahibo po din ang ginikanan, no? Kung
2: ito. Para ay, dili ay, kanang, Budawa at lagi na sa kalugayan.
0: Kana.
2: Ayaw na mo tipo nila kuyo. Paglain lang mo. Para dili po nila mapasakita ng imong asawa.
0: True. Para likay po sa gubot ba kung mauman galing.
2: Kaya ito lang kasi po sa imong asawa. Dili pa kita. Nung makabarog ka na sa makaugalingon mong matiil.
0: Ayan. Ang tigulan.
2: Isag bako.
0: Maling kamod mo.
2: Barog mo. Tindong arong mo. Tarbo.
0: Turbo! Awit siya mo, adlib niya akong mads ko eh.
2: Na-apply ko sa taga-kanlaon kaya nainaksuguna ko. Napa-shout out sila.
0: Hello sa mga taga-kanlaon! Sa 101.7 XFM Kanlaon.
2: Obli ko ang DIY. Hello, Mel, ni Mamela.
0: Ayan. Ay, pagpamina, that's all. Miss M, katropa mo!
4: Exciting!
0: Hindi makaya ni ato ang mga listener. Grabing mga power. Hindi ko kayo nakaya minsan yung kakayanan ninyo, lalo na sa mga usapang ganito na parabang. Pero samtang nagwata sa inyong mga tawag katropa, Ayaw kalimot, pwede na mo matawag sa ato ang numero 092877. Di din ako patakag ko ano, kaya basing mali. 092855087 ato ang numero 092855087. Anapot ang numero 0995-994-6868. Ani asa ang isa kasunatan nga kung giandam para sa mga pariha sa inyo nga nahigugma apa naghuwat kung kanusa pwede ang gugma. Moira de la Torre, Tagpuan. Sa programang X-Rated.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang confident sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait.

0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka. Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Supplement for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, it's 2:34 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna diyang atong Santhone, Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon na grabe ang mga sakit kanas palibot. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. And of course, prevention is better than cure. Health is wealth. Always na ito nang kinaingon din eh. Kaya wala kang istorya, no? Bisa pa magkapila na ito i-describe sa inyo, ha? Isa na gina kong maingon. Once you are protected, I swear you could, nothing can stop you from doing things na you need and you are responsible, you're obliged. Tanang responsibilidad ni mo ka tropa, dili maapektuhan kung himsog ka. If dili ka himsog, daghang maapektuhan, financial, emotional, and of course, your mental. Everything will collapse once masakiton o adunay sakit ang imo ma-experience. Kay it could really take money, oras, og ang inyuhang ginatawag na itong happiness sometimes. Muna, isa sa mga hinungdan nga nung sakit siya kayo naon nga adunay sakit sa isa o nagsakit sa ito ang pamilya. That's why, always protect yourself katropa ha. Labi na karong panahon na, init, summer na pod, daghang nasakit sa palibot, muna choose to be healthy. Kauban ang itong produkto, Santhone Plus. O Santhone, Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health. Mapalit sa na mga butika nationwide, labi na sa ato ang pharmacy nga adunay nagapahigayon o adunay na ginapahigayon nga free consultation and general check-up every Sunday katropa. 2:36 in the afternoon, pwede mo manawag balik mga katropa ha para sa ato ang X-rated advices para sa atong letter sender nga si Ben.

0: 2:38 in the afternoon. And that was Goodbye Girl by Breed. Para sa itong letter sender nga si Benny, I know sometimes a lot of things na pwede itong question when it comes to love. I don't know if you agree, mga katropa. We could never question love. Ano nga dili minor? Or dili kanang naa pa sa mga underage ang inyohang mga planong imong karelasyon. I think there's nothing wrong of being in a relationship kay Almira. Yes, kuan sa practice ato ang society, probably isa sa mga murag unfamiliar. Pero you are both adult na, Benny and Almira. So I don't think, I don't know how, if this is something would everyone would agree, but for me, as long you guys are already in a legal age, I don't think it's really necessary to think kinala ni huna na o nang matud pa dili mo uyon yung pamilya tungod sa inyong mga edad. I don't see any problem. Bahay ni Ana. You have no bad intention to Almira, and Almira, I think nahulog po ang buot dito ni Almira sa imo, ha? Sabi na kay kanunay ni mo siyang bisitaon sa inyong ilahang lugar sa Imay. I know dili na nimo problema karon kung unsa bay gimati ni Almira diha nimo, ang imo rag yung gihuna-huna karon kong unsa himoong reaction sa imong pamilya. Well, ang imong reaction sa imong pamilya, matod pa nimo, dili sila uyon. Ate pa ni Angie Remo, ida dili babag sa tinud-anay nga gugma. Ako karelate ko ani kay 19 years ang agwat namo sa kumbana, pero happy. Happy family me DJRC. Usayo kadlo ka mong padayon sa inyong panaghigugma. Good afternoon DJRC, shout out ko sa mga taga Davao and Jensine. Apektuhan sa maong linog, keep safe everyone. RC, pa-shoutout din sa Takan Ibo, Ilocos, Ronrex. Okay, kaayo biyahe, basta maminaw nimo, makawala sa kaduka, makabasa, bisan init. Ay, wag yung kiklaro, Tommy. My Tommy, my yummy Tommy. Chris, Randy Santisas, number one listener. Shoutout, Arti Aris Gado, good afternoon, DJ. Hello po, good afternoon sa inyo, ha. Kung dawat ko isa ka caller for one last time, kung wala na'y manawag, ako ana, muhunat ko sa ako ang DJ Orsi's advice. Pasarot ko diha ni mo DJ Orsi, gikan kay Linito, Wano, Limuran, Toheno. Hello, mama, ing hapon, gikan kay Charlene. Good day, DJ Orsi, gimingaw na mi sa mataho mong katawang. Hilak na lang ko. Hilakan ko na lang ni Dini. It's time to DJ RC's advice. Hello sa imuha, Benny. Doon na kay tulo ka mga pangutana. Ayun, nagpaminaw karong orasa. Matod pa nimo gihuwat gud nimo nga karong adlaw ma-air ang imong suwat. Sumala pa sa kong giingon, ako na mention a while ago. Dili na mo naa sa imong kinahanglan i-guide nga mga edad kung madug alang si Almira. Dili pa nimo nga layo or unsa ba? I think si Almira anaa pa sa edad nga pwede pa mangi. Magabugna pa mo pamilya. Layo lang mo agwat. Maunan ko ngayon ang problema kung ipadayon ba na nimo, ipadayon Benny. Astong wala mo'y nangaligsan nga mga tao, natamakan nga mga tao. Labi na karoon nga, adunay nahitabo ninyong duha. Kinala ipakita nimo kay Almira nga tinud-anay ang imong pagbati diha niya. Sang ginikanan, matod pa nimo nga ibaharan ka, imaldisyon ko na magsupakid ka sa imong gusto. Ora Pas nga makahibaw sila nga official ang inyuhang relasyon ni Almira. Dili ko ganahan nga moingon nga supaka imong ginikanan kay tungod dili magid na maayo. Apan karon mangud anaa ka sa hustong edad makadesisyon ka kung unsay angay nimong buhaton. Para nimo dili nimo ikadaot, malipay ka, makatabang sa imuha, isip usa ka individual ang kining gugma nga gibati nimo kay Almira. Well, I guess go on. Wala kay naligsang ubang tao. I know matawag na tong apektuhan ang imong ginikanan, but at the end of the day, relasyon sa ato mga anak, as long wala, dili na makahatag nila o guan. Kadaot. Pero kung ato lang hunaon ang mga istorya sa ubang tao, I don't think na it's necessary to live with the idea of individuals or others' perspective. Aing mga panghuna-huna, batok sa inyong relasyon. Benny, nga gihatag niyo sa imong challenges. It's because kabahaw panahon o ang labaw makagahaw nga you can really deal sa problema nimo karon. It's not something na question nga you need for answers from other people. Dili ka ni mga pangutana nga kinahanglan sa among gikan ng tubag apan kini ang pangutana para sa imong kaugaling. Amo lang yung kaya ihatag diri insights. Dili desisyon, dili pud solusyon apan insights. Pasabot ani Benny. Walang sumbanan. Not I call Doc JJ. Wala na. Alright. Kato lang siguro Benny. Ipadayo ng gugma kung maoy makaayo. Ipadayo ng gugma kung para nimo ikalipay nimo. Ipadayo ng gugma kung wa mo natapakan ng mga tao. Patungi lang. I mean, patungi sa... Ano yung nga, wapag yung ko'y natama kang nga tao, napatungan na anoon. Sa'yo kumubiya sa kahanginan mga katropa, alas 2:45 na at ang inyo taod-taod ang ato ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Seras Manain. Kauban alas 4 manggur na iya. Parang alas 5. Sa inyo mga radyo ug mapuhon lain na pong sugilano na nga ito ang madunggan sa kahanginan lain problema as usual. Ang atong sulbaron ug mapuhon sa programang X-Rated dalawin na hangtod last stress sa kahapunon katropa sa akong partner sa Picas Lawa katropang Doc JJ ug ato mga kaubanan diri sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu labi na ito mga kaubanan sa laing dapit dito sa Davao Region, North Cotabato, I mean sa South Cotabato, naka-experience, oo. Safe and God bless everyone. Kung piminti ka mo ubanan, labo mong kagagahong maaro maproteksyonan mo sa unsa pa may maabot din ha, no? Linuga, sa tinod lang, linog sa mua, isa sa mga butang nga pirmi mahitabo, labi na sa Mindanao nga sayo. Pirmi hina siya yun. Bisan dili pa kusog ang linog na ay ma-adjun na pag-uyog nga ginagmay. Experience og kusog makatroma sad kay nakita gid namo ang pinakakusog gid nga linog namong na experience. I don't know, kalimot nako atong tuiga, grabe nga murag gabawd ang dito ko kita og yuta nga murag dagat ang paglutaw kay murag na siyag bawd ba. Amping-amping ta mga katropa. Alas 2:47, alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ RC sa programa nga X-Rated. Dari lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lang yun akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nag-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, saka driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong pa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan nami, Gis.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo baka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix. Coffee
5: dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
0: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santo Plus Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamasa ng mga uri ng sakit.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exa

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgulagod ko. Kanya to, hindi man, basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na itong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paint.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, wagamit ka mag Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimony sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
9: Exciting!
10: Exciting!
1: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality

0: gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon o wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ag hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausab ang imong hunahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kang salamat.
3: Ang testimonyas sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
10: DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
11: Kaya nagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
16: Exciting!
17: Exciting!
10: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Zone.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
3: Magsanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Magsanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sanso Plus
3: Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang na mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuro na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
8: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ang wala na lagi ka karon kap. Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun. Oh! Unya, magsilos na ikakap. Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa mong good may sakyanan.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayuti-ay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Archie, kureng.
10: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
10: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
11: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
11: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

Mayong gabi sa tanan. Ani na sab ang ato ang programa sa XFM 107.1. Kami naga laom nga kamo maga subaybay ining programa na to ang tingog sa reformasyon ani ining kagabion. Og maayong gabi sa tanan dinhi sa Davao City at sa Tagum City. Sa ato ang mga stop dinhi sa estasyon og sa ato ang mga kaigsuunan nga naga subaybay ni ining programa. Maayong gabi kaninyong tanan din ha og manghinaot kami nga naa kamo sa maayong panglawas og pagsikay-sikay ni ining kahaponon alang sa pagpanihapon. O ang atuang usab nga mga kaigsuunan dinha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga busy sa buluhaton. Kami nagahangyo usab nga kamo maga padayon sa pagsubaybay ni ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Dinhi mga kaigsuunan, ato ang madunggan karon ang mga mensahe pulong sa Dios nga maka pa-inspire sa matag usa kanato samtang padayon kita nga magkinabuhi ni ining kalibutan na. Og ako naga timbaya dinha sa matag usa katawhan dinhi sa kahanginan sa tagsa-tagsa ka nagkalain-lain ng mga dapit labi na dinhi sa Tagum City sa XFM Davao no sa tanan ng mga naga-hook up niini og sa XFM Mati og sa XFM Jinsan. Maayong gabi kaninyo din ha mga kaigsuunan katauhan. Og sa XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyo mga igsuon og mga higala. Sa XFM Sumbuanga og sa XFM San Frans, sa XFM Bayugan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas usab no niining istasyon og magapadayon sa pag so bye-bye, maghatag og kinabuhi ni ini. Ako nagapasalamat din ay diha sa ato ang naghatag og kinabuhi ni ini si ato ang CEO si Doc Remelito oy. Mayong gabi kanimo din ha Doc. Og sa ato ang Vice President ay Ma'am Olivine oy, mayong gabi usab kanimo din ha Ma'am. Sa ato ang General Manager Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha sir. Og sa ato ang Station Manager Arnel Cortis og sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan Tagupa, mayong gabi kanatong tanan og sa tanan nga nagasubaybay dinhi sa XFM no sa ato ang mga kaigsuunan og katawhan sa kahanginan. Greetings pa diay sa ato ang mga kaigsuunan nga mga nagasubaybay usab sa tigpaminaw dinha sa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi sa Tagum City no sa mga kaigsuunan nato nga sa pamilya ni Doc Manasis uban sa iyahang panimalay mga kabataan. Maayong gabi kaninyong tanan dinha og sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa Asuncion kang Brother Oliver. Mayang gabi kanimo din ha Brother Oliver. So nasayod ko nga ikaw busy karon no. Mayang gabi kanimo din ha. Og sa Abiod mga kaigsuunan nato sa Abiod, mayang gabi kaninyong tanan din ha no. Dili ta mo maisa-isa sa Arroyo family o sa Ayaron family, mayong gabi kaninyong tanan din na. Og sa ato ang mga kaigsuunan sa Kapungagan,
si Sister Nelia Kakyatan. Mayang gabi usab kaninyo din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Talaingod, no? Mayang gabi usab kaninyo din ha, mayang hinaot kami nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Og sa Nabunturan, mayang gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan, mga mahal na ko sa kinabuhi. Mayang gabi kaninyong tanan din ha. Og sa Mawab, mga Osaris family, mayang gabi usab kaninyo din ha, no? Sa ato ang igsuon nga Dasig usab, no, si Sister Arlene Bagnaan, maayong gabi ug kumusta sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay niini nga programa ang Tingog sa Reformasyon. Og sa ato ang mga kaigsuonan usab, mga katropa, no, si Brad Ayi, no, ako ang katropa sa kauban ako sa Realty, sa Trono Realty. Ingon man usab sa Charix Realty, may gabi ka ninyo din ha, mga katropa. No, sila Ma'am Lisan Narbasa. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, may gabi ka ninyo din ha. O sa imuhang pamilya, sa Mati usab, mayong gabi kang Sister Jima. O sa ilaha ni Sister ni Brother Nudalo, Ili Nudalo, ingoman usab sa ato ang Dasig nga tigpaminaw, Brother Ili Ingalan. Ingoman usab sa ato ang igsoon din ha nga si Brother Fred Tapad, no, nga nagasubaybay o naga cut-on usab sa Reformasyon, no. Mayang gabi kanimo din ha, Brother Fred Tapad. Manginaot ko nga ang anaakas kalinaw o maing panglawas o ikaw magapadayon sa pagtuon, no, magapadayon sa pagtuki niining kamatuoran. Mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsuonan din ha sa Jinsan, no, na uyog, na tandog sa linog, no. Ato ang mga kaigsuonan din ha sa Cotabato, sa Davao, Brother Junard Ikunar, mayong gabi din ha kanimo. O sa ato ang naka-assign usab din ha sa Jinsan, si Brother Samuel Salbanya, Brother Yakin Estilyuri, may gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagasubaybay, no, niining programa. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pag paminaw, no. Dili na ko ma-mention tanan ang inyohang mga dapit o ang inyohang mga ngalan, no. O manginaot kong ang Ginoo magauban ka natong tanan. O sa dili pa, maminaw na kita o pinasahi nga awit.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sugan ng naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108.

0: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting?
9: XFM.
10: Exciting.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini, mo'y atong inumon adlaw-adlaw. So mala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
1: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting!
8: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Amba to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Amba to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
2: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Halang itilaban mo ni mo ya.
1: Tilapia. Huwag nang itilap ko.
0: Bastos juga.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
7: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health,
7: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
7: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina,
4: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
11: Asa day ka?
3: Ay, napakudris merkado. Ano man?
11: Mga motor. Kiparter.
3: Nikin siya.
11: Alangan kita pa. Si Lula.
3: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
12: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.

0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolit, 50 anyos.
2: Usa ka tricycle driver.
1: Kapoy kayo eh.
2: Di yun dalim.
1: Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
2: Pamasahirog sa'yo,
1: aron maka boundary.
2: Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
1: Unsumo pa sa balay.
2: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
1: Akong gitistingan.
2: Aron malipay si Mrs. ba?
1: Grabing kumbate.
2: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
1: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
2: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
1: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
2: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
1: Unsa pa ulat ninyo.
2: Pag-turbo na mo.
1: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz.
1: Usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, hugma alang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Exciting! Mirisi. Mirisi Cinderella. Awa. Yan kasi, ayan si, napagod ka kanina. Tingnan mo tuloy. Charoy. Maayong gabi po sa toang tanan. Welcome po sa toang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Once again, ako po nyo makauban hangtod alas 11 karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Nagkaripong-lipong. Da. Kaya, kalit ang magutag kauyog ka ganina, God. Sawa na to, damha, o ganya karon o naapektuhan na punta nga itong Disney Princess Annie. Paglaban lang sa buhay. Anyway, yung niyong Disney Princess once again, alas 11, makauban ninyo. Dili sa to ang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live ninyong madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, makita sa inyong mga official Facebook pages. Paliog ko pa-follow, pa-like, o pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita madungog sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipel Zamboanga, Sibugay, and makita usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man mo din ha? I hope na okay lang yun ang tanan, no? I know most of you are not really okay, especially sa mga naadri akaron. Mga katropa nato sa Jensen, somewhere in Sarangani. I hope na you guys are doing well. Pasensya jud kaayo, no? Medyo dili jud ta okay pag-abot sa mga kumustahan sa mga ingon anak kanang naagoy mga gapang kahitabo. Kay masakitan gud ko maguna-una. No? Kumusta nga to ang first day of classes? No? Gisave gid ta sa gitawag na flag ceremony kaganina kaya o daghang pa kay mga estudyante ang naa sa gawas. And thank you so much, Jude.
4: Thank you.
0: Pagpasalamat kita sa Ginoo nga tungod sa to ang flag raising ceremony every Monday na save in town ang majority sa mga estudyante, sa mga maestra o and sa tanan-tanan. I-pray na to nga unta nga ma-okay na ang panahon, ma-okay na nga to ang gipangbati karon, maulian ang mga trauma nga inyohang gipang-agian karon kay dili lang like kita gid tanan o ingana gid ang ato ang gipangbati karon, but hopefully strong gihapon kaya gihapon nato nga ato bangon ang mga problema, ato bangon ang tanan-tanan ugma ug sa mga umaabot pang mga adlaw. Dili na ko mag-update sa oras ha. Kikabalo na baya mo nga di ko ganahan ga-update. Parihaan na na yung mga langaw mag-agi-agi, maglain na kong buot. But anyway, Vito, oy, ang itong programa siyempre gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. O particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ayaw kalimot pampaligon sa to ang mga immune system kapag ka nagluya na o kapag ka nagsakit-sakit na. Ayaw kalimot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Dunganan lang ginanin mo siya o gimuan mo siyang twice or katulo sa usa ka adlaw. Imuha siyang inumon aron ikaw maulian. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight.
3: medyo sensitive ako ang dalungan karon. Medyo sensitive akong tilaw karon. I don't know why. Aloy, lain kayo. Sorry guys, sorry kay guys. Masiging ana bito ka strong akong immune system na masiging ana pa ka strong amo ang relasyon. Medyo sensitive ako ang dalungan karon tungod sa noon sa ito ganina. Ah, oo. Mamotoy dahilan. Basta din lang ko mag-ingon. Basta kay murag nakadungog ko kagani na og speaker nga haskang naku agad ka ay nga libuto sa kong dalungan. Mauna ni karon. Naguan. Bitaw. Sa to ang survey question karong gabi una, syempre hatulosab ka na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Hangtod asang imong kaya para sa imong anak? No? Para gid kina siya kanito ang survey question, para gid kina siya sa mga ginikanan karong nga naminaw, na mo pa may ginaingon bito nila nga, buhaton nato ang tanang tabukon, nato ang tanang tabukon, bahalag dili ta magmalipayon, bahalag bakako ng ato ang mga ginikanan, sa ngalan sa itong mga anak, kaya ginato isakripisyo ang tanan. No? O, mag-ginikanan man ka o sa dili, sa ngalan nga naka-feel ikaw og love, o padulong sa usa ka anak, nabuhaton gini mo ang tanan-tanan sus Ginoo ko. Kana mga ginikanan kaning anak mga estudyante niya, ilang mga anak kay ibuli sa school? Or anywhere nga makadungog sila nga ginabuli ilahang anak sus Ginoo ko. Ayaw gini niyo basta-basta nang ingunan ang klaseng mga ginikanan kay na, di gini mo magmahay. O nag-ingon na, anda mo palit og kaso ang mga ginikanan sa ngalan nga, oh, basta hilabta ng ilahang anak, luoy gud kaayo mo. Luoy gud kaayo ka. Oh, pasensya jud kaayo ha. Okay. Bahala na ginong magkinaon sa basta sa ngalan gud sa akong mga anak gyud. Di gyud ka na ako santuhon. Isa ba kasi ang ingon aning klaseng ginikanan? Oh, kung ikaw ni, pwede ko nimo nga i-text sa 0975-474-9153 or pwede po ikaw mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Hello, may gabi po kay Uncle Dars, watching all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you! Uncle Dars, pasabta ko nuko. I've heard, nabasahan ako sa social media, there's something about the... ano lang, eh? Si Bingung ang namulitik ako ba? Kalaagon manggudgay ko sa Hinatuan Falls and I've heard... Tapos nabasahan pod na ako nga naay something na sami. Oh, sami. Naay something na problema gamay when it comes to entrance fee, asa magbayad. Medyo, ano siya nung daghang kaysag, daghang yung nabasahan, manggood Uncle Dars nga, mga negative comments regarding sa tourism. O ano ang ingana man na? Walang siguro mo nagkasinabot at doon, no? Basta hindi ko mag-react, ana. Basta kalaagon ko din, ha? Hopefully nga paglaag na ako din, ha? Dili na ingon, ana, ka... Anang wala na yung problema, nga ingon, ana, good, no? Okay, as much as possible, gusto na ito nga smooth lang yun ang ito ang panaglaag. Hello, Kang Monski, anin yon? Kuwer po. Thank you! May gabi kang akong manghod, ganaminaw ka ro, walang nagtanong sa itong Facebook Live, si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi usab, Mami Jacqueline Labi. Thank you! Diha sa Hong Kong, may gabi, Mami, thank you so much. Sa imong always nga pagpaminaw, pagsilip sa Facebook Live, Junlin Rants. Thank you! May gabi rin ha, ang tubag daw ni Monski, anin yon? Kuwer po kay... Kutob sa ko ang pagpaningkamot, dili ko mawad-an o paglaom. Kay ako ang iyahang kusog para mo padayon sa kinabuhi. Bisan pa sa kalisod ng kadugayan, malampasan ra. Muna ingon bitaw again. Once again, oh, isa ra gyud atong maingon. Buhaton gyud nato ang tanan-tanan sa ngalan sa to ang mga anak. Maskin pag-unsa kabuyago na imo ang anak, maskin unsa pagid na, oh, unsa pa na ginabuhat sa imo ang anak na medyo nakapa-disappoint sa imo ha. Sa ngalan nga ikaw usa ka amahan, sa ngalan nga ikaw usa ka inahan, you will do everything para gid sa imong mga anak. At ang ininyo unyang ato ang putahe confession ha, live kina siya bi. Usa ka caller na to, oh, caller yun na siya ha. Kagahapon na siya actually na putahe confession supposed to be. But then wala na siya kaabot sa oras kaya nagdali na mangguta. But then taga na to siya schedule for tonight. Kung nasa iyang isaysay sa tua, kung unsay kaya niyang buhaton sa ngalan ng sakripisyo para sa iyahang anak. Sa pagbalik po sa itong putahe sa gabi, o niya taod-taod. Ato, saning kumusta lang ato ang mga mag-asawa din ha? Abi, kumusta man? I know nga ulan. Aba, mara na ko ganang kuna niya. Ulan ka ron, so I know nga, deserve gid kayo ninyo nga mag-istoryahanay, mag-kinumustahay mo sa inyong adlaw karong gabi una. O kung shaky na ang relasyon, importante nga istoryahan gud ang mga problema sa kinabuhi. Dili gud pwede nga i-istorya ni mo sa laing tao kay basig uroy o ganawang evil eye gud ka diha. Kapag ka na ay problema sa usa ka relasyon, importante nga istoryahan, always nga honest ka, loyal ka sa imong partner, open communication, o ayaw kalimot pagpaligon sa relasyon. Turbo Men Enhancer.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
6: Purma da gani, pre.
7: Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasit Turbo. Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for

0: maglaag-laag bi, pero murag malabo gid kay no. Sa kabisi bitaw sa ako ang adlaw, sa kabisi sa ko ang kinabuhi. Bao lang sad. No? Tumakalaag pa ba? Hi King Althea, Batu Malaki Pontilias.
1: Thank you.
0: Thank you gid kaayo. Hi, good evening. Kumusta ang sweet princess Mommy Divine here? More power baby request ko Love Me by Michelle Carreto. Tanaw na ko ha, Love Me. Tanaw na to niha kung na ba. Love Me. Love Me si Michelle. Sige, tanaw na ko ni Shamiha kung naaba din niya. Salamat kayo, Miss, sa imong obvious ka pagpaminaw. Kahit hindi ka magpakilala, alam ko kung sino ka dahil sa tibok ng puso ko, sinasabi ang pangalan mo.
2: Binatbot na po!
0: Kaue. Ay ko yung inatihib eh. Okay, hindi ko ganahan na lang mga ana-anaon gali ko. Kasi tinuod lang affected ka ay ko nga mag-inarty-arty kayo mo sa kuwa. Pero bitaw, bi, atangin ninyo o niya taod-tood nga to ang putahe confession. O sana po ka bibi na to ang andam nga o magpabuhayag sa iyang mga hinanakit sa tibuok kahanginan nga madungog sa Visayas and sa Mindanao. Manawag siya sa tuwa o niya para isaysay ang tibuok nga nahitabo sa kinabuhi karon. O need gid niyang inyohang guidance bang inyohang mga nabalaan. No, para matinawan ng iyahang mga panghuna-huna. Isip o sa kaginikanan nga gilayo sa sarili ni mong anak tungod sa imong partner na wala ka kasabot kung anong gakaingon ana siya. Andam siya nga tabukon ang tibuok dagat para lang yun sa iyahang anak. Lahit ragid ang sacrifices sa mga ginikanan, no? Kabantay mo ka na kung na ipagkaon sa lamisa, God. Let's say, for example, na ay cake. Nga, mayingon na yun, hala, upat naman ni ka-slice niya, pila ka mong imong mga anak. Mayingon na yun na imong mama, iyong mama or iyong papa nga, di magkuganahan mo kaon, ana. Sa tinuod lang, ang mga ginikanan, they are the most liar. Baka kung din ang mga ginikanan sa tibuok kalibutan tungod kay muingon silang adi man kung mukhaon na ng cake. Pero ang tinuda na mukhaon good siya, ga-crave good siya, it's just that unahon ng giniyang iyahang mga anak. Palakpakan naman po ang atong mga ginikanan na ga-sakripisyo good. Mas unahon good ang mga panginahanglanon sa mga anak o gusto sa mga anak kesa sa ilahang sariling kagustuhan. 0975-474-9153 ang atong official hotline number. Siyempre ang ato ang mga produkto po sa Yes to Health ang nagpaluyo sa to ang mga ato ang programa karong gabi una. O siyempre mapalit na. Oy, mapalit na biha. Aside sa mga pharmacies nationwide, mapalit na po sa XFM mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Man Enhancer. Kung wala na sa mga pharmacies, pwede na mo nga muanin sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar para inyo ha po ma-experience ang amo ang mga nindot ng mga na-experience sa paggamit sa itong produkto sa Yes to Health. Unya, once again, sa pagbalik na ito, atong i-welcome mga ito ang putahe confession. Sa pagsalig sa to ang baby, andam na ba na siya baby Jow? Nga tawagan unya no si Kuan. Di lang ko magsaba. Basta kay unya tod-tod ato siyang maka-istorya on air para iyang i-share sa to ang iyahang kaagi, ang iyahang mga hinanakit, ang tanang kasakit sa iyahang dughan sa to ang programang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Diri gihapon sa XFM Network Philippines, kauban ng Disney Princess Kalipong-Lipong. Cinderella po, mabalik kita pag humaan sa pipila ka mga pahinom do.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Santun Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold. Akong kalsulay sir. Nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Ragun and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kadaadlaw gyud ko nga nag-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: exciting.
1: Welcome sa programang Putahe Confession. Siyempre, kanyang programahag ipaluyuhan o hatod ka na sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O ibig ka na gang panggabi ang trabaho din na ano. Kanang mga gusto gani nga alive gihapon sa inyong pagtrabaho. Dili ba ti ano kanang duka o kanang energetic gihapon sa kagabion. Pero sa panahon na matulog na ikaw, o kanang abdik gihapon ng imuhang paminaw, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang putahe confession mo, kini siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga gipangbati sa kinabuhi. Abri ang ato ang linya para sa to mga tambag unya taod-taod sa to ang letter sender. Actually, dili na siya letter sender eh. Naakit ay caller on air nga naghulat o kagahapon pag-ibnisiya. Connected din siya sa ano? There is Bluetooth. Ha? Connected siya sa Bluetooth. Grabe ka, abtik ni ato ang, kung ano, ato ang technician. Uy, di makaya, uy. No? Uy, bago ang tinanhang may gabi po kay Ma'am Bobby Parami. Dili lagi mo na ako malocate sa inyong stasyon sa radyo. Salamat si Bobby Parami, di ay ni. Hello, may gabi isa ko ang mga apo. I think si Ma'am Bobby is from Davao City, no? Ma'am Bobs, 89.1 ang ato ang frequency sa Davao City. Oo, mo na siya ang dapat nga dial sa radyo sa imuhang paminawon karon kay basin sa 97.9 ka, wala na taan nga frequency pero naata sa 89.1. Di na ko maglangay pa biyang ato ang putahe confession is rated SPG. Hangyo mis mga ginikanan nga naminaw karon kung naamoy mga anak nga naminaw o sa tuang programa, mahangyo mi nga mo guide mo sa mga words na basing magamit sa tuang color for tonight. Di na ko maglangay pa once again kay nagpanikad na po ang atong color for our putahe confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Truga.
6: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.
1: Welcome once again sa to ang putahe confession. Naanak kita'y caller on air. Akong i-live sa inyo ha karong gabi una. Maayong gabi po.
7: Ang gabi, ma'am.
1: Maayong gabi, sir. Gusto ba ni mo nga isultihan ni mo ang tinod nga pangalan o magtago lang ikaw sa alias nga pangalan?
7: Magtago lang siguro ko, ma'am.
1: Sige po. Unsa may ato ang pangalan, sir?
7: Wan lang, ma'am. Jan-jan lang, ma'am. Jan-jan.
1: Jan-jan. Jan, maayong gabi.
7: Jan-jan. Jan-jan.
1: Jan-jan.
7: Jan, ma'am, Jan.
1: Jan na lang. So, Jan, salamat si... Yes, salamat si mong pagsalig sa putahe confession ng imong ipagawas ng imong gibati karong gabi una. Unsa man ang imuhang gusto
7: salamat
1: nga...
7: Salamat, ma'am.
1: Unsa man ang imuhang gusto nga ipagawas nga hinanakit karong gabi una?
7: Kuha lang, ma'am, nga ni... Kuha lang itang kuha, magusto ba nga... Magkita na ko akong anak. Nga. Ako lang ito siya makakuha lang ito lang. Bisa lang ito si video call. Pero ang ako naman good ma'am. Gaya mo kong giblock good. Nga. Hindi na ako makita ang ako ang konbog. Unsa na dito ni tabo ron. Kaya wata ka balo nga. Sabi, ikaw kasi sa lido ganiya nga. Asa to gudala siyang kuhan siyang mama o katong kauban siyang lid-in niya.
1: So nagbulag na mo yeah, aning nagbulag na mo aning mama sa imong anak.
7: Ay, ma'am, mo din ay kinipong tanam. Kaya ako, ma'am, bago ko nagbinuang siya, ma'am. Siya radyo, ma'am. Kaya radyo na kitong bulag sa kuha, ma'am.
1: Ah, pwede ko ni mo sultian kung unsay nahitabo nganong naingon ani man siya. Murag sa tingala ko murag kalit ang mga panghitabo. Unsa man gyud sinugdanan aning inyohang panaglalis o inyong pagkabuwag sa usag-usa. So dili so technically speaking wala pa gyud imo nagbuwag, natingala na lang ka nga naa siya lain.
7: Oh man, tingala na gyud ko ani ma'am.
1: Kanon sa man ni nahitabo unsay sinugdanan ani?
7: Para siguro ni katuranin ko naman last year ma'am. Na kwanto siya kaning bali kwanto siya December 25 niya makinag-uban pa niya.
1: Oo.
7: Pagkauman to New Year wala na.
1: Ah so last year nagkuyog pa mong Pasko.
7: Oh. Yes ma'am.
1: Ah. Unya pagka New Year wala na mo nagkuyog.
7: Wala na ma'am kay wala siya nag-condid, wala siya nag-una-una sa mga abang ha. Ilalim ang kameran duwa sa bata ang magbagong tuig.
1: Unsay kuan?
7: Kuan ba?
1: Unsay last nga na-remember ni mo nga hinungdan nga nihawa siya sa inyohang balay?
7: Ang buta na niya ma'am kay ako siya kanipistoryahan o gano'n ma'am, tarong ma'am, dili mo siya matugaan yun ma'am.
1: Ah, so katong pag-celebrate ninyo sa inyong Pasko last year, na alam may panagbangi daan ba ato?
7: Wala ba ko nakakuha na niya ma'am, kasi rapoy nakabalo ma'am, unsa iyang mabinuhatan niya nga mali.
1: Pero kumusta man ang inyong pag-celebrate sa Pasko? Like, pwede ko nimo tagaan sa mga hint o nag...
7: Okay, ma'am, misa kuhan ma'am.
1: Okay mo atong Pasko?
7: Okay, ma'am, misa... Kuan sa Pasko.
1: Oh.
7: Ang mga nag-uban na nato. Pero ang takuan ng katulang yung kuan na bagong tuig ba, butang tingala ko. Kaya ako siyang binaingan nga. Uli gari kay need na nato magkuan. Need na nato magkuan ba kay bago na ba yung kuan na tuig no. Kailangan nato magbago. Dili na kasigiyog. Nakasigiyog kuan sa kuwa ba pamalikas. O kini nang yung nana. Taing kay man siya paminawon.
1: Mangutan ako sa
7: imo. Pero yan binatulti mo.
1: Oh, mangutan ko sa imo, sir. Before siya ning hawa, wala ba siya kanang nananghid ba? Wala ba siya nananghid sa imo? Unsa man ang iyang giingon? Ayha siya ni hawa sa inyohang balay.
7: Wala na, ma'am. Wala na, ma'am. Diretso ra gud siya, ma'am.
1: Amo ba?
7: Nya, amo. Diretso ra gud siya nya. Ako siyang gikuan, ako siyang kinahanglan, ako siya nga sulti ko gunsay dahilan ngay ako wala mo ko nagkulang sa mga kung sa'yo mga gusto pa ngayon ako man ang ginatag kay sulti mo gano'y matrabaho kay ko guideline construction sa bagong sa kainit basta sila rayod ma'am ang ako ang mabuhi basta sila malipay kung nga makaon sila ako dili
1: Pila mo katuig Antonia?
7: One ma'am 5 years and 6 months.
1: So natingala na lang ka.
7: Yeah.
1: Atong panahon ni Kalita siya kawala sa imo. Wala ba siya like wala ba siya pananghid nga mo adto sa iyang mama or unsa ba?
7: Wala jud ma'am kay ang kwan nga po nga ako ang kwan ako adto na balikaan kasi siya ang lucky niya ang yang lucky duha ang location na ma'am. Nakadayan og sa ginsan.
1: Unya gidala ang imuhang bata. Nya.
7: Oh, nya. Ako siyang gingnan nga. Ay, sa pwedeng tamadug ko na niya na ba barangay. Kanyang magkuhan tabayaran nila sa bata.
1: Oo.
7: Nya. Mga na to. Hindi ba man kinabot na may dito sa kuhan. Hindi na po time katurang April 20 ata. Napamidol niya. Kuhan ko before ko nakalakaw og padada. Kaya kuhan ay kulong kumulabaho niya. Ana siya sa kuha nga. Ay, dalaan nila ng bata kay sunduon ta mo diha karong katapusan ba sa April. And then, wala pala'y katapusan sa April, ma'am. April 22, ma'am. Natingala na lang ko, ma'am. Na nanay mobile, kay nagpa-rescue siya. Kaya ako, wala gudaw, gikarnap ang bata. O yun sa bagay, ng kidnap ba rin ako nga.
1: Mobile?
7: Okay, nga. Uy! Ngayon siya, ma'am. Kaya nagbuot-buot siya ang istorya dito sa police station niya. Ako, ma'am. Wala dyan po yung istorya, ma'am. Gipagawa sa taon ko, ma'am. Unfair kayo na, ma'am. Dili dyan na pwede, ma'am.
1: Wala, uy.
7: Ay, ma'am. Dapat side si mga laki. Istorya ako, taka sa polis. Niya, ang saraon, man. Wala, man. Wala ko na istorya, ma'am.
1: So, wala kang ipaminaw?
7: Wala, ma'am. Nung wala ko na ipaminaw, ma'am. Ay, mga stokuhan pa nila ang babae. So, mga ito, ma'am. Niya, ito, inipis na kung hindi dila sa mga ipadadra na ako siya lingnan na hindi mo ito magpapagpapag sa buta na yun ma'am ako lang kaya ako ma'am nagrapal mo kung magbayad ako pagbibigay sa oras kung kumakabot ito yung night time malayad ko sa loob sa ato yung isang buti sa mga ito ito
1: pasabi no sabi naputol man ako tawagan balik ha wait lang napasahan naputol siya wait sa good itong tawagag balik kay nawala ka siya nag-ring na hello
7: hello ma'am
1: nara kay nawala mo ang signal ganyan yan naputol lang gid ka padayon po sa imong storya
7: niya nai kuan ma'am nai time nga gi anaan ko dito sa kuan sa taga MS nga ma'am ug mula ka man lang ka ma'am mo update jud ka para makabalo ang kabahan sa bata and then isa pa magpirmanay mo dito sa barangay nga maoni mauna nga magsirmanay mo sa bata pagkahuman and then ang niya pagkahuman dito nagkuhan nami so nagpirmanay nami pagkahuman na mo kuhan pirmanay ang katuyang mga gipang istorya niya mura ganig ka nagi sa batas kaning mura gihagan gilabag nga kaning mura ganig wala niya ba nga ato umangga mo ni anana niya moto niya pagaman na to ma'am ni adto ko guan ma'am ni adto ko police station aron magpablatter pero unsa may gingon sa kuwa sa unsa may gingon sa kuwa sa kon sa police ma'am pero unsa may muhang ipablatter so wala ko ni lagi pablatter dito ma'am na gusto kay ko mapablatter mas gilabanan nila ang babae kaysa lalaki.
1: Uy. Toby, unsa may dang rason ngano ing ato man ngano nga man sila naminaw kuno sa imong side?
7: Oh, mo po gani na ma'am na tingala gay ko indi na ay time ma'am nga ni adto ko dito sa police jud sa police station. And then ni anak ko dito nga ma'am nagpermahanay biya mi dire ma'am unsay gingon sa police ay sir dili man ni mo bawal man asa mo adre nga kani magpermahanay mi so ako di ay ila di kong gipugos nga mo pirma ko so ang kwan so ang gani pasabot ana nga so kwan yun ilang gibuhat sa kuwa murag ila kong kaning gipugos ba nga ila kong kaning gipapirma ba kay tungod kay gilabanan nila ang kaning sa kababae niya ila pa yung gikwan gitapigan nila mauna niya ako wadyo kong lagi paminaw dyan sa kuwang side kay puro do ko mga bakak
1: na
7: kawa siya kabalong
1: ang pangutana na ako katong imong gipirmahan ba gibasa ba to nimo
7: oh ma'am ako itong gibasa niya makitagaan kong kunam kapi pero naalito ang kunam na ito ang kaning kapi ma'am wala na ako gidala ma'am kay mamanggapon ma'am useless manggapon kay ako gani nga imbis gani nga magpa-blatter kay ko dito wala man ko nila gipa-blatter bud.
1: Hala no. So murag nahulog pa siya nga na 4 feet ang imo ang gipangpirmahan. So mismo
7: oh pati po kwan ma'am. Pati po ang mga pulis ma'am iha pong giniba ma'am kay naghatag-hatag siya glain nga location puro mga mali.
1: Hala oy.
7: Ay ang pulis nanawag siya kay miss call wala ni tubag. Di na siya ni tubag nga ni mauni nga nara po siya sa Caraga, nara siya sa Cagayan, nari siya sa Ginsan, bisag asa nga location niyang ginatag, gili din siya katuhan.
1: So, mo na yung rason nga, ang imong karon is na-depressed ka, dili tungod sa iya ha, na-depressed ka tungod sa imong anak.
7: Oh, ma'am.
1: Karon diningong, na-mention ni mo sa imong message nga, nag-try ka reach out sa iya ha through Facebook, unya gi-block ka niya.
7: Oh, iya akong gi-block ma'am kay ang yaman good ma'am. Mas ko day ang lucky niya ako siya gingan oy. Dili mas siya akong toyo. Bisa pag wala na ta. Diara man ko sa bata, malipay na ko makita ko ana bisa lang sa video call. Iwad-an mo ko niya katungod niya yaman ko ang giingnan nga tagha man ako picture di sa bata, dili na ako magtanong tanaw hanggang sa tingin na lang daw ko, wala ano ko mabuhat. Ang tao na gitag ako.
1: Isudaan na imong kahimtag, uy.
7: Kwan ma'am.
1: Kasal ba mo?
7: Dili man ni kwan ma'am, kasal. Pero kana siya ma'am, sa muang pinag-uban ma'am, wala na siya katilaw sa kuwa, bisag kulata ma'am, may madlok, ikuha na ma'am.
1: Ang bata nakapildo sa imo ba?
7: Oh, yes ma'am.
1: Hala, uy. Hala, ikaw, lisod kayo mong sitwasyon, manaluoy ko sa imo ha, uy. Padayan po.
7: Unaw-naon niya, good ma'am nga. kahit time nga na nerbaho ko sa Valencia Bukid noon, sa may AMM company.
1: Mm-mm.
7: And then ako ang ginapadala siya ha, imbis nga ako ang kuan ako every week na ko dia is kuan 62 dala naman na siya sa kuan sa overtime. Ako ang ginapadala na sila ma'am tag 45 jud ma'am, pero wa ko cellphone ma'am, kag gibili na ko ni siya nga cellphone nga kani ako ang gamit karon, pero wa ko kabalo kapag open ako ani ma'am. Nagbinuang na siya ma'am, ni abot na siya og panabo, nagdisko, ni adto og bar, ni adto club, ang bata bibiyaan, duoy kay ang bata si pangitag mama, nakadlaw na mo uli.
1: Mm.
7: Nga, iya na ko nakabalo nga kato pag uli na ko paghuman sa mong project. Pinaay, kuwang ganay time nga manghiram ko siya og cellphone, dili na siya magpahiram, mambutang po nga noon sa iyang tinaguan. Nabasahan lang na ko siya mga chat nga. Mamalay na itong laki, magbinyo na daw sila. Ang insan may akong nabuhat sa inyo, ha nga. Ultimo gani ang akua, mangganing, ibis nga inyo ha, tag 4-5 nga. Usahay, mangganing kay makasii ko dito, pilihan lang ng akua. Budget na lang ako na sa bugas o sa sudan, kapi. Mordyo na ang akua, para sila radyod ang malipay.
1: Dakuan ng 4-5 kada simana, oi. Ano lang, dako na gid kayo na ba?
7: Magmaya na, ma'am.
1: Duhara sila ato nga mga panahon kay layo man di ay ka.
7: Oh.
1: So sa 4-5 giyon sa ato na paggasto, oi.
7: Pan, ma'am. Yang hirot siya ang kuan, siya ang mga barkada niya. Like, para nang mag-inom-inom sila, bisa kasa sila mga boot, biyaan ang bata. So, pa kayo manigarilyo, ginoo ko.
1: Sa karon ba, asa ba ang location ani nila karon?
7: Ang sakto ana niyang location, ma'am, murag kay ang kani mangod diha ay kani mangod nga phone good na adriyang Gmail, murag nasakpan ako yang location na siya sa General Santos karon sa may Jinsan daw.
1: Jinsan. Nya ikaw asa man imong location karon?
7: Na ako di Davao, ma'am, ni uli na mo kumam kay nagtrabaho lay ko lagi. Pero di ba mo suporta ko sa bata nya. Anak man siya nga. Hindi na ako kinanglan imuhang suporta. Isang piso daw.
1: Ah. Karon sa when was the last time na nagkita mo sa imuhang anak? December gihapon to.
7: Dili, ma'am. Katura yung kwan, ma'am. Karon na yung year. Katura yung kwan. April.
1: April. Personal yung mo nagkita sa imuhang anak adto.
7: Ay, bali katong kwan. Bali, pagbagong tuig, January, February, March na ato ay January na ato sa kuha. February, March na ato siya ang mama niya gi hatag niya sa kuha. Marag mga kuha niya to. Marag mga March 28 ata to niya gi hatag siya sa kuha niya. Ana siya nga. Iya lang sana si Muho. May kabalumang ko nga. Kuha niya kaning gimingaw ko kaning bataa. Pero ana siya sa kuha. Ano siya last nga gi-istorya sa kuha nga. Huwag magminyo gani ko. Ang pingin ng bata. Kadi na ko nakuhaon. Nya karon ano yaman gikuha.
1: So gikuha niya ang bata. Mao na to siyang time nga nagpadala siya kanang pulis didto.
7: Padala siya didto nya ang iya pa yu ditong gi kuan nya ako ra tong nabasahan ako didto is ako alig dong gi nakdaw uy. Hindi mo na pwede na wala na pala YouTube na nya ultimo gani taga MS ako ma'am dili maminaw ma'am gahi kay ulo kay babae ra jud lang tuuhan.
1: Hala uy. Pila ba edad sa baby karon?
7: Wa ko bitay. Wag mo ko to siya, ma'am, tulog ko to siya katuig, pero sa mama pa dito siya, pero ang ako walang tabang, gusto lang ako siya makita lang, bisa lang sa video ko, ano lang ko, bisa lang ako walang ko siya, makauban na lang ko siya sa kadlaw, ano lang, wala na, okay na sa kuha, pero iwadaan mo ko niya, huwag katungon yun, ma'am.
1: Alam no, nasabtan gina ko ang imuhang gibati karon, and wala dyan po ko kabalo sa side. Para yun, sorry po.
7: Pani, ma'am, isa ko, grabe yang gihatag sa kuha nga depress, ma'am. Una-unao niya, ma'am. Ayat na kay ko, ma'am. Namlaong na akong mata, ma'am. Kaya dili ko mukhaon niya. Gabi eh, nga imbis nga matulog ko. Dugay ko katulog. Kaya sige ko, una-una sa bata. Sige na kong hilak. Pamao, panood ko, di ko mukhaon. Kaya dili ko kung sa bata, ayo, una-una. Nga nang nabuhat to niya. Nga wak mo ito ako kay sala siya, ha? Wak mo ko yung nabuhat siya nga sala.
1: Daoy. Na-feel na ko ang kasakit ng imong gibati karon. Kung halimbawa isa sa mga listeners nato karon ang babae nga imong gimahal sa una, unsa bay mensahe nimo sa iya?
7: Ako alam kun siya, pero naa na siya kun pangalan, may na lang ba kasing na dito kun manaminaw sila ha. Tristin Agyadan. Okay lang unta kadiha. Eh, wadi ko nagkuan si Muha, wadi ko nagkulang si Muha, pero ang imong gibuhat sa kuha, grabe kasakit, imong gihatag nga depress. Mayuntag, makusinsya ka, bisalag makita ko sa bata, okay na ko. Pero nga nung iwadaan ko naman sa tingin.
1: Sige po, ipagawas tanan imong gusto nga i-istorya sa iya ha. Kaya basing kanilang ang way nga, ma-open ang iyahang konsensya ba nga, makahuna-huna siya ba?
7: Eh, wala naman.
1: Wala ta kabalo basin di ay o kung katong ayang gibuhat sa imuha kay kabalo ka kanang ang tao dili gid bayas tanang panahon na asa taas mangita gid ang Ginoo og paagi o mangita gid ang Binuo og paagi basta mutuo lang gani ka sa kuabi mutuo lang ka mangita gid ang Ginoo og paagi nga ibaba ka labi na ganang taas ra pugayo tanaw nimo sa imong kaugalingon ibaba gid ka sa Ginoo og balik basin di ay
7: ma'am dili ba mga siya nagkuhan gani, ma'am, nga na siya anak daan, gani nga tulukabok gani, nga iyam gani gibiyaan, kana pakahang ako ah.
1: Ah, so ibig sabihin, before sa inyong anak, naana siya mga anak daan na tulo, aha man tong mga bata, naaragyapon sa iya ha, or naapon sa papa?
7: Nasa papa, kay mahadlok ba siya makuha?
1: Ah.
7: Kay wa man siya, kay putang mo siya gulo. Putang mo siya gulo niya sa kuha, dili mo ko yung unang naabagataw.
1: Ah. Sumurag ang iyang panimalo sa amahan adto sa imuha niya gibuhat.
7: Oh, ana ba mam kay katumgod nga time good mam kay siya ni sulti sa kuha kato dayang login niya dati daw ginakulata do siya to pero ako mamudyo ko kabuhat na siya.
1: Mm.
7: Lang daon magina ko siya.
1: No.
7: Ning kamot mo iko para sila.
1: Hala oy. Ala grabe siya no.
7: Pero ang pero yang gibuhat sa kuwa, ma'am, uy, dili po bitaw ko, ma'am, lalim kay, unang naon ko niya, ma'am, layo kay nang sulop, ako rang gibike.
1: Mm.
7: Wapo ko'y kaon, ma'am. Nangurog na ko.
1: Hala, uy.
7: Gusto ko magpa-blatter, pero wala ko nila gipa-blatter. Kay maura daw gihapon, uy, dili man na pwede, dapat, niwa kung kuwa nun dapat magpa-blatter ko. Pero ang, ako wala nga, nung ila kong gipapugusog pirma, nga bawal, ma'am, tana.
1: Pero ang pangutana lang yun, unsa gid ka itong ipapirmahan sa imuha nga napugus, kanang gipugus ka ba? Basing asal itong ipirmahan ni mo, nga imuha giingon, nga gibasa ni mo, basing naapugay ipirmahan nga something na wala ni mo nabasahan giyod. Kaya basing mautoy ilahang hinungdan, mautoy ilahang gipanghawakan, basing na ay naka-enclose ato, nga usa ka statement, nga di na ka magpakita sa imong anak, nga di na ka dapat magunit sa imong anak, basing mautoy.
7: Dili po, ma'am, guys. Pangalagi ko, ma'am, ano ilahan akong ipagawas? Nga, ilahan kita istorya. Katurang babae sa sulod. Dili mo na pwede. So, mao siguro to, ang babae sa sulod, nagbuat-buat siguro to, is istorya nga, mga mauni, ana-ana. Ngalagay ko, nga, dili mo ko ang ipagawas. So, dapat, side sa kuha mo, istorya ko. To, wa mo ko kita istorya. Grabe na ko, ma'am. Stress kay ko, ma'am. Luoy na kay ko.
1: Okay.
7: Una-una-una. Okay.
1: Dapat baya
7: hapit ako maghitog, ma'am.
1: Oh, dapat baya kay apil unta ka sa mediation, dapat isa ka sa naa dito sa sulod, pero ngano ang babae lang ang gipasulod. Ay nako. Bi,
7: ngalagi ko, ma'am, niya man.
1: Mm. Para yon.
7: Isulod man ni ma'am.
1: Mm.
7: Isulod man mo niya, anay sa ko, ana tong isa nga. Sir, pwede na ka magawas niya. So mao to man ni gawas ko niya man tingala ko nawala man ang babae sa kilid. Dito ra siya ni sulod pud dito murag nabuot-buot og istorya.
1: Hala, uy. Unsa may ko, ana? Uy, nga nung ingon, ana, magiging kita mo. But anyway, wala ko'y, sa karun, wala ko'y reaksyon. Mangayo kita, og ka na mga words of inspiration. Basin pong naatay mga attorney karun nga matap. Kung unsa'y matabang namo sa imuha. Tagaan ti ka, og chance nga, again, ipagawas ang imuhang mga hinanakitin, ha? Nga to sa babae nga, nahimong dahilan karun, simong gibati nga depresyon, ilabi na sa imuhang anak. Sir, go ahead. Abri po ang atuang madungog ka karon sa tibok Visayas and Mindanao. Kabalo ko nga naay pamilya pod na naminaw karon sa side niya. Ipagawas ang imong gusto nga mensahe nga maabot gyud sa iya ha.
7: Pare ako ang kuan, pare na ako maingon siya, ma'am, nganong naabot siya sa ingon ana nga sweet nga mauni nga kuan nga napingala na lang ko, pero ang ako ra maingon siya nga unta malipay kasi mong ibuhat na ko nga unta ako malunta nga gusto unta ko magipag istorya anang bata, gusto ba unta ko ana magipag wala video call, grabe na ko hilak ana antud garon si radio ko hilak pila na ka bulan mura na ko mamatay ani. Wala siya kabalo sa kuang kagi. Mura ko kayong namatiyan, Dre. Una-una ko niya, katumbata ato. Good vibes kaming doa ato. Sabay may mukaon, maligo, matulog. Ako yung nagkapatulog ato, ma'am. Yaman siya, Dre, ma'am. Wala na siya, Dre, ma'am. Nag-adlaw, wala na siya, Dre.
1: Grabe, no?
7: Ako yung nag-atiman na ng bata, ma'am. Ang ita kay Kuan, nagbisag ako, ako'y kaning Kuan ganit, trabaho. Ang itaan ako nagpamagi para unsa yung gusto pangayoon, iyahang mapangayo sa bata. Pero iya, yung ibuhat sa kuwa ba, mula akong giingon, wala mo ko nagdumot, pero di ko kalimot. Madala na ko nihantod sa kuwang kamatayon.
1: Bi, isa lang ako makuan sa imo habino, sa karon kinahanglan gid mo maging strong. Kabalo ko nga unfair ang kalibutan. Na yung mga panahon, ingon na atong bation. Like, ka na kong muingon ta nga, ala uy, nga nung wala mong yung mukampi sa kuwa nga, nagtarong manunta ko. Na yung mga panahon nga,
7: Magin mukampi sa kuwa.
1: Oh, ayo lang pud kayo i-down imo ang kaugalingon nga mayong ka nga grabe na gid imong depression na gusto na ka maghikog bihon na hunaa ang imuhang anak dili lang na karon nga nalayo sa imo moabot ang panahon ana bi nga mangita gid na ang bata sa imo maskin pag sa ingon anang iyang edad dapat ang imong buhaton karon magpaka-strong ka. Kuan ka kanang
7: tama lang na sa kuwa, ma'am.

0: nga nangita siya sa imo karon pero wala siya'y voice kay ing anak pang iyang edad. Pag-abot sa panahon, magkita og magkita gid gihapon mo. And remember kanang babae karon nga naghimo sa imo og kasakit dili sa tanang panahon, magmalipayon siya. Remember B, kanang mga tao nga nagtamak sa tuang karapatan, nagtamak sa tuang kanang naging maayo ta sa ilaha ba niya gibalusan tag ingon ana sa karon. Sag diis siya nga mag-enjoy sa iyang kinabuhi. Sag diis siya nga iyahang i-enjoy ang kanang iyahang gibuhat sa imuha. Sag diis siya nga magmalipayon siya nga makadungog siya nga ingon anak ka. Pero dili na ang rason nga nang mo give up ka. Ipakita sa iyahang nga strong ka. Ipakita sa iyahang nga kaya nimo kay mo abot ang panahon, gabaan gyud siya.
1: Pwede ma'am, walang kwan siya mambaw. Naunan ako siya mambangan ng iyahang kong katawan niya nga nang yaman kung ginaingnan og mga bad words nga mga salita.
0: Then pasag siya.
1: Mga lain kayo.
0: Oh, pasag siya.
1: Kaya kami na ako na.
0: Wala tayong
1: mga. Unaw ni mo ma'am nga. Nag-wild out sa balay ma'am nga. Niya mo man kay apit po ko niya ako ala. Dunggaba niya. Magigisi pa niya ako sa nini. Nag-bit-bit po ko sa batag. Sumbag pa niya akong naong. Wala rabog ko. Pili na tarong na yung unana niya. Isa pa. Iya kong ginaingnan og mga bad words. Lagi ganing lain kay siya paminawon.
0: Na.
1: Mutlang ano niya. Niyang. Ya, yung gihatag sa kuwaron ba nga, intir ako kulong sa kwarto, butang, wala ako kasabot lagi. Gusto kong trabaho, pero dili, gusto ba, kaya kung nauna ba ito, permiti sa bata, kay siyempre kita, sa taka ako, sa taka mahan, siyempre magiging ako, yung tagib, sa pagkain sa picture na lang, makakita ako sa picture, mag-ilak na ko, tagabihin ako, yung madamguhan ang bata, nga mag-uban daw may, pero sa damgura, may mag-uban. Pero sa kuwan, pero kanya sa personal, akong gihangyo manggod siya og naginoo manggod nga Lord unta nga ako ano makauban akong anak this karong June 19 kay birthday nako bisalag ka nalang yung hang i-gips ko ah okay na kay kuha na ililalim niya tapos kuha ma'am pa mayat o mayo wala niyo kuha kon bakang kaon bang ang matungo siya. Langga ka lang ko ng bataa to. Kasi lang ko din magkita lang ko ato. Kasi lang ko din video call. Okay na kayo sa kuwa. Kaya wadid. Iwan-an din ko na guwan. Baka tungod sa bata.
0: Kaluin mo.
1: Yeah, mamang tapin mo gamit sa bata. Dari na adari. Mayroon din akong permintin yun. Baka uban. Nakuwaran din yung ginakuwa. Ginawitan ko ang pagtulog. Mayroon din na. Mura yun ako ang panjud kaniya magamit sa bata na dita nan. Mura yun ako ang makauban na lang sa pagtulog. Ako walang ginagawa. Matingala lang ko sa iyo sa bumata na ko. Naman kayo nampit upangan sa anak. Ay, wala man ay di-ready ay. Anong murag ngayon na nana? Bang murag bulan? Ikaw kasabot gani nga. Ay, yun sabi nga ngayon ako buhat to niya. Ako, niya ako, pangkwan ba na ako? Nauna ba na ako nga? Lord, kaya pa ba nila ako? Masurinder na kung mutag kapoy naman, ko naman po, back to zero naman po. Niya, ako lang gi, ulangin mo siya ba, unta nga nalipay kasi mong ibuhat, kaya ang karma ba, dili ba, magsaba. Niya, more to ma'am, siguro siya pinang katawa sa kuha, sige katawa, mag-ibla ko sa Facebook, niya, grabe na ako hilap, pero siya, nagkatawa ra, mura ganit siya, nakasuyop kay ang yamag, kung partner po, adik po kay Gnaong. Niya, ako siya ginaingnan nga, kanain mong ginakuha niya, mga sa Cagayan, ba, naghang ka na diya, grabe, basi niya, kamundua, sige na magsuyop diya, basi kinibalik diya, di mo ng bata. Unsay may tabuan ng bata niya man kay before ko dire ni adto og Dabaw gikan ko dito sa police station ako ang giingnan ng taga MS og ang pulis nga ma'am ug unsay may tabuan na ma'am wala ko ilabot ma'am mangunaw na ko diha kay si wat ta kabulo pagabot panahon og may maabot ko ang awaran nga maunay kay wala ko nagsustento so na ko pag sustento nga siya namingon nga dili na ako kinahanglan imong sustento. Utang inang anana siya daghan ni sigong ipang ingon nga mga
0: ayon ayon na ayon na isulti diri kay may mga bata na minaw sige padayon lang padayon lang
1: okay. No na ang dunya ma'am nga anak ko siya nga sige nya unsa pa yan palupok dari ma'am na makak pa siya dito sa police station kay magpirmahan na nito sa barangay uy gago sao man siya pirmahan na nga na makudiri asa ko an wala mo Dabaw.

0: lagi si Gonog.
1: Kau ba? Pero tahun tika karon na. Bitaw.
2: Lagi ko man kay kung gidingon ng good man nga nagpermanay na daw mi. Uy, unsaon man nga wala man mi nagpermanay. Nga isa pa ni adto ko sa attorney Pau office de sa may sulok. Nya ang giingon sa kuha nga adto ka dito. Imo ni siyang ipablatter. Sumao to. Adto na ko dito. Pero unsa may gibuhat sa kuha. Wala kong ipablatter. Pigilabanan ang babae. Dili jud, pero ako lang masulti ha. Dili jud sa kuhan jud. Dili jud sa tanan jud police. Pero na jud uban jud niya. Kung kampi jud sa babae. Pati mga ni ang taga-MS. Yamang ganyang gi. Ingnan ganyang nga. Adto dere sa Cagayan kay matrespassing mo. Dili mo na angay matrespassing ng MSWD kay gobyerno mana. Baga kasiag naong kay anak pa siya nga patawagang taga MSWD para ilan makaistory hangin kay mag-change number doon siya daw. Uy, kuyaw, ano?
1: Silang, be. Ang imong buhatan ng gidroon, kabalukungan, unfair, kabalukungan, naka-question ka. Maski ako naka-question ko nga nang ingunana ang pal, ang ilahang naitabu eh. Naka-question ko nga nang ingunana ang flow sa ilahang desisyon. Like, naging one-sided sila. Wala dyan po ko kabalo sa tinuod nga mga panghitabo, pero hopefully nga, dili ka magluya-luya. Kabalukong nga, ginikanan, syempre ginikanan. Buhaton ginato ang tanan-tanan para sa itong mga anak, pero walay rason nga moingon ka nga di ka gusto mo ka o wala kay gana mo trabaho. Kinahanglan gihapon nimo nga magpakaligon gihapon ka bi para sa imuhang anak. One day
2: mo kuan diri ma'am. Nakuha diri ang mga kuan ako, ang mga iksuon mga kuan ako. Wadi ko'y madulan, pero ako di madulan nanti nangyari sa taas.
1: Isarag yun imo ang kakampi diri bi. Isarag yun. Kung wala kay kakampi diri sa kalibutan, wala tay kakampi ang mga tao din ha, ang gisarigan unta nato nga muhatag sa tuag hustisya, iampo lang yun bi. Kinahanglan yun yung magpaka, wala ko'y laing comforting words, kabalo kong nasakitan ka, kabalo kong nanaka sa edge sa imong life nga, gikapuy na gid kaayo ka, pero again, bi, para sa imong anak, kinahanglan gyud imong pagkaligon. Moabot ang panahon na kinahanglan ka sa imong anak, kinahanglan nimo siya nga i-fight sa mga tao nga nanakit sa iyaha, sa mga tao nga kanang dili angay nga makauban niya, kinahanglan naa pa ka din ha. Dili pwede nga mangita siya sa iyang papa niya, mingon, ah, day akong papa, wala na, ni give up na tungod sa imo ha. Ayaw in town, be. Kinahanglan gyud nga
2: mag-ingnan ba ko niya, ma'am, nga. Ingnan ba ko niya, ma'am, nga. Kami daw din pabilihan, no? Kaya kung may mababarang, no? Kaya mignawang, uy, kuyawan niya makasulti, no?
1: Na, uy, na din siya pruiba, di ay, uy, naunsa din na siya, uy. Anyway, bi, ano na lang, katong mga istorya nga nadungog ni mo sa iyaha, gikatawaan ka, gitamay ka, nakaminos siya sa imo, pasagdiin siya, kung unsa man nangihanggi, unsa man... Kabalo kong dili ka makalimot, ingana man gita, naagid tayong mga istorya nga dili malimtan, mga pagtamay sa tuwa, mga paglibak sa tuwa, di ginanto na malimtan. Instead of maluya ka, gamitan na siya para wakabangon ka. Kaniya, imuuna-unaon ha, di ba niingon ka sa kwa ganina, gikapoy na ka. Wa nakaganahin mo trabaho, namayat na ka, nakaganan mo kaon. Do you think masad siya sa naitabo sa imuha? Instead, malipay noon siya nga ingunaan ang kakitabo sa imuha. Diba, mas katawaan kaniya, mas libakon kanya sa laing tao tungod sa iyaha, tungod sa iyang gibuhat sa imuha, naing-anak ka. Dapat ipakita nimo sa iyaha nga strong ka, nga dili ka apektado, kay the more nga makita niya nga weak ka, the more kanyang daog-daogon. Nakuha ba ko
2: niya? Nakuha ni ma'am. Pero ako lang gingon siya, ma'am, kaya ang istorya nga, kuan ba, mga sakit o katong istorya nga, mambabarang na mignong, pero ako siya ang giingnan nga, ikaw, di ba ka matugon kaya barang, gusto ka ka, palibangon ti kagon, nansan.
1: Nanapog ka! Ayaw, uy, basta, dili man ka masakitan kung dili tinuod. So, dili man ka tinuod ng mambabarang imong pamilya, so okay na, di ba?
2: Dili man.
1: Oo. Oh.
2: Nganong
1: apektado
2: man ka? Kalangga, nga nang gidere?
1: O gani, nganong apektado man kang giing nang kagmambabarang? O gid ba?
2: Kalangga, kaya mo mga chat good ma'am, kaya kaning sa ako, makanimong tututudlo siyang kama, siya mga kamot ba, nga maon ni alain na lagi paminawon eh.
1: lain sa paminahon kung tinuod. Pero kung kabalo ka sa imong kasing-kasing o sa inyong pamilya na kabalo ka nga di ina siya tinuod, dili ka masakitan. Tanang mga ginipagboto niya nga istorya sa imuha nga dili tinuod. Katawi lang na oy, noon sa ka, dili mo na tinuod, B. Kung tinuod, kung naamoy mga part at nga tinuod, gamitan na siya para makabangon ka, para mag-usab ka. Ana lang gud na, dili mo ta perfecto gud nga tao, B. Masking ako din, gakamali, manggani ko. Pero, ayaw siya, kanang imuhang gibati karon nga pagka-down ni mo, ayaw gina siya, ayaw na siya hahayain nga mag-rule sa imong kinabuhi kay Ginoo ko ang Satanas din ha, basig maghungungrag pinakalit sa imuha. Kinahanglan mo bangon gud kabi. Malingkamot ka, mag-ipon kag daghang kwarta o. Kana imong 4-5 nga kada semana ginapadala sa iya, ba Ginoo ko, di na siya kakitag ingon ana dots. Ipuna na siya, imuna siyang ibangko hangtod sa makaabot, maabot ang panahon nga dako na kay kag ipon. Huyo na lang siya din ha kay maabot gid ang panahon, magabagabaan gud na siya.
2: Ako lang mayroon siya nga, dili sa tanang panahon, imuha permi.
1: Mm, true. O, naraman di ay na. Kana, gamitan na siya.
2: Mag-ina mo siya ha.
1: O, mauna siya
2: yung mga ngayon kuso. Ano mo yung mga time good ba nga? Ano mo yung mga time good ba nga? Dili din ka nga, dili din mo malikayan ba nga? Mingawon yung ka, usahay mawala, usahay na.
1: Mingawon.
2: Usahay mawala na good siya.
1: O, mingawon good ka.
2: Ano yun?
1: May tabo gid na, mingawon gid ka. Pero ayaw lagi siya i-roll sa imong una-una kay maluya gid kag bonggang-bongga. Ihilak lang gud kapag ka, ingon ana bation kag kami.
2: Luya na kayo, ma'am.
1: Oh, ihilak lang. Normal man na ihilak lang, ipagawas lang.
2: Luya na kayo, ma'am. Gagabihin na lang, ma'am. Aluya na nakuha na yung laom. Matari.
1: Pero, tanggalan na ng mga pero sa imong una-una. Kay the more nga daghan kag pero, kung gustuhon gani mo nga makamove on, kadaghan kang paraan, bi. Daghan kay paraan. Pero pagsikag ingon og pero-pero, Ginoo ko, ginatagaan nimo og rason imong kinabuhi nga di ka makamove on. Oh, di ba?
2: Move on naman, ma'am. Pero ang sa bata lang yun ako. Lagi! Mawagay na
1: kung mawagay na kung pasabot kay sa imo, ha? Mag-move on, ganit ta. Oh. Ayaw si Gluya-Luya din, ha? Ah, ayaw na nang pero-pero. Ayaw na nang huna-hunaan ng babae. Iwan mo na siya, pulos. Sali ka. Ang ato ang karoon. Pulos,
2: ito yung anak na yan. Dinigidaan.
1: Oo, gani.
2: Talo ka buo, dito na kayo.
1: O si dili siya worth it sa imuha. Ang ato ang karoon, ang imuhang anak, muabot ang panahon, i-pray gini mo na siya, B. Mo, wala gita'y laing madaganan karon kundi prayers lang yun, hugti lang yun ang imuhang pagtuo, pasensya, unya, dapat na kay patience and kaning ano ba, sa, isalig lang yun talang sa Ginoo, B. Isalig lang yun sa tanan, kay when the right time comes, mahatag yun sa imuha ang tanan ni mong ginaampo. Kana ragyod, kung wala may tao nga mudapig sa tuwa, wala mamino sa tuwa, tanggalan ang pero sa imong imuhang una-una, salig yun sa iyang plano sa imong kinabuhi. Okay?
2: Hindi ko ma-shout out siyang ko ng laki. Hindi ko ma-shout out siyang ko laki niya.
1: Ayaw lang pamalik ka sa... Hintay ka sa kuha. Sige, go ahead.
2: Taga-ginsan man siya. Taga-ginsan, taga-Oroktres.
1: Sige.
2: Shout out na ganun. Tura na nga si Junior Amugis. Unta, nalipay ka niyo ang ibuhat. Nga ikaw pa'y nagsundo dari sa... babae para mag-uban mo nga wala pa kung mo isa ka bulan pero nag-uban na dyan mo.
1: Mm.
2: Yawa niya no, mga hilas kayo mga naong.
1: Daan, nagigataw ilang o yun sa dika. Di man ikaw ang nawalan sila man. Timan igit.
2: Tawa na lang ko ma'am. Gaya wala mo dito mabuhat ani ma'am.
1: Timan ibi nga dili ikaw ang nawadaan. Dili
2: yun. Pero nabudahan ni ma'am.
1: Back to zero.
2: O, gani, ma'am.
1: Mag back to zero ta, pero it doesn't mean nga mo give up ka. Back to zero, pero mubangon ka para sa imong anak. Anak lang, ha?
2: Ayaw ko na magmahal, ma'am. Ayaw ko na masaktan bang muli.
1: Oh, wag muna tayong magmahal. Hindi pa handa ang puso mo. Ang gawin mo ngayon, mag-ipon...
2: Pata, wabay daw ta?
1: O, pila may edad ni mo?
2: 30 ko rin yun.
1: Ay, sus, uy, daghang pa yung magmahal.
2: 19.
1: Maabot ang panahon na naagi sa kababae nga para gid sa imo, ha, Bika na siya, dakong lesson na siya sa imong life. Maabot gid ang panahon, B, nga pangitaon ko sa imong anak. And dapat ready ka na akay ipon para sa imuhang anak. Ayaw ka wala sa paglaom, ha?
2: O, ma'am, nga, kaya siguro na siya, eh, atag sa kuha nga, maabot man siguro ang panahon.
1: Oo.
2: Para sa kuha dyan.
1: Naay tambag diri sa imo bibab sa basahon nako biha. Dili nato masabdan ang tanan nga panghitabo karon apan adunay katuyuan ang matag luha ug matag pagsulay. Ang Ginoo daw adunay mas dako nga plano kaysa tong makita karon. Ang kusog dili makita sa walay problema nga kinabuhi kun dili sa tawo nga nagpadayon bisan pa sa daghang kasakit ug kalisdanan. Ayaw tugti daw ang imuhang ang imong karon nga kahimtang mo imagbuot sa imong kaugmaon. Ang problema daw o sa lamang ka kapitulo sa imong kinabuhi dili ang tibok istorya. Bisan pa og daghan daw kaayong pangutanan nga wala kay tubag karon, padayon lang gyud sa pag-ampo sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud malangan sa iyang panahon. Taas-taas gyud ning gihatag sa tuang nga ang gihatag sa tuang katropa nga si Sir Romelo Zeno Venario. Taas gyud kaayo siyang mensahe para sa imuha. Ako ni siyang i-screenshot akong ihatag isend ako sa imuhang Messenger ha. Bi, i-promise ako, abi, nga magpakaligon ka. Ayaw magpadala sa problema kay karon ra jud kay na. Kana nga problema, bi, gisuwayan na jud ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Pero asa kana nga
2: problema. Sigure ko kung ganin ko mo. Ready ko kana ko pagmatagon ako sa buntag, sigure ko kinuktok sa portahan niya, sigure tulong luha.
1: Sige lang kung kana siya.
2: Sige ko ipupan, sige ko kanin tanaw sa gawas nga naabad diri akong anak. Asa na ba to pero ya din nga dala pero tagabihi dyan ako dyan madamguhan dyan ako anak sa damgura po na ako makauban pero sa personal wala na sige, labo na kayo
1: sige B pakaligon lang yun gustuhon man gid na ako nga paminaon pa ang whole story ani pero naapamantay part 2 ugma pwede paghihapon na imong ipagawa sa kuwa ugma kay wala na magintay oras karon.
2: Pwede man
1: oh basta B
2: pwede mamam pinagkan pa kay kong mga kanan nga gusto mga ipangsulti si mamam dili ba yun ni maumam
1: di pagid kulang pagid ang atong isa ka programa ana B pero sa karon B mangayo ko sa imong commitment ipromise ako abi magpakaligon ka okay ra
2: okay ra man pero ang ako alam
1: ay nanapunta na mga piro-piro di ba ayaw lagi ng piro tanggalay ko si un
2: naging ako alam ayaw sila diri ma'am nga ako alam ayaw sila diri ma'am nga Amot lang, huwag kanyang maabot ako ni Oguan 31, si Wata Kabalo, si Wag.
1: Ay,
2: amot lang, huwag ako.
1: Ikaw ba? Hindi
2: na kayo na. Kaya ako na lang, ma'am.
1: Gara ka, ha?
2: Hindi. Katawa na lang, ha?
1: Ayaw dyan ko binuangin do. Ayaw dyan pag ingon na ana, ha? Mag-promise ka sa kuwa nga. Dili ka mag-boot-boot o ingon na ana. Nga no, kayo huwag ka na maghikog-hikog ka. Huwag maghikog-hikog kunuhay ka. Nga no, malangit ka?
2: Lugod lang.
1: Oo.
2: Dili nagmahal sa tuwa, ma'am. Kuan si Mami Gupeta.
1: Mo gani. Ayaw gani pag ingon ana nga magbuot-buot kag kuha-kuha sa imong kuan, imuhang kinabuhi. Ayaw na ay ngano. Oh, pagsuway ra ni sa imuha. Na ay blessing.
2: Good man, ma.
1: Ay, wala na tayong oras. Ano po ka? Be, paisa ba before ka mula ka ba? Pakaligon ha. Pag-promise ako pakaligon ka.
2: Ha? Sige, ma'am.
1: Sige. Pakaligon ka, Bi. Mura gid na ako ang makuan sa imong pakaligon gid ka kay. Kana gud mga gahitabo sa tuong kinabuhi karon, pagsuway ra gid na tanan. Promise pagsuway ra gid tanan behind ana na aging pinakadakong blessing nga nagpaabot sa imuha. Tanang mga pagsuway nga nahitabo sa imong kinabuhi karon, kanang pinaka hardest nga pagsuway, basta na lang kay pasensya nya isali gid nimo sa Ginoo ang tanan-tanan na ay dakong blessing sa likod anang imuhang pagpasensya. Sir Romelo, oy sir salamat kaayo ha sa imuhang tambag sa iya. Ako ning screenshot. Bibigya pala ko screenshot na asa ano XFM Bukidnon na news entertainment na page. Palig ko screenshot sa yung message niya isan kang bibi na color ka ganina. Okay, makatawang gid sa iya. Usa ni siya kanindot kayo nga pamulong. Usa ni siya nga nindot kayo nga mensahe para sa to ang katropa nga naa karon sa iyang verge sa depression. Bi wala namang gid ko igong oras. Salamat kay sa inyong panahon. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa kuwa karong gabi una. Magpadayong kita ugma sa to ang programang Putahe Confession. We might be having a part 2 sa ato ang caller kaganina. Kabalo ko nga dili pag ito enough. Daghan pa siya gustong isulti sa ato. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong District Princess Bisaya Version, Cinderella po para sa Putahe sa Gabi'i.

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Pagkabalik kita ninyo atong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo magkauban, your health consultant si Jenny Druda. Og ang atong programa sa gihapon ang gipaluyan gid kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha og bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo mohabol mga katropa ha, og padalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya, no? Human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga

0: Katropa, ha? Ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, mahitungod gayud sa mga panglawas or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato gayong Facebook live. No, gayud din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayud dining gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo sa dakbayan sa Tagum, kung isurvey ka, kinsa ka ha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag nato nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa. No, aduna na gitawag gayud nato nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag nato nga hypertension ining atong panahon. Gani sumala pa sa data mga katropa. Mikabat na gayud sa gitawag nato go 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag nato go 33% no, of the population nga nag-edad og 30, no, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo no, nag-edad pa lang 30 possible. No, according to sa survey, no, naara day gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no, nga survey mga katropa and karon na natos 2026 unsa naka no kalaganap kining gitawag natong no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus ta sa Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% no in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021 and in 2026 ta karon lima ka tuig ang minglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension no so inana ka gitawag datog ilado no murang artista ning hypertension no inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap gayud kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente nato mga client nato pag mato clinic, pag moingon sila doc high blood magud ko pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina. Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang. Unya ang ilang pagkabalo ang uban pag muisgo tag high blood o hypertension ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo no. Mora na ang diretso nga pagkatubag dila kung imong pangutanon unsa nang high blood. Ang high blood daw, mauna ni taas ang pressure sa dugo. mura ragi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero musugot ta mga katropa nga din na maura jud na ang atong kahibalo mahitungod din ang gitawag na itong high blood. Mauna musugot na po tag pila katuwig inimnanay og mga maintenance para gayod sa gitawag na itong high blood na. Mauna atong tunan karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot unsa pa bang mga terms Bisaya no, pagpiit no or pagguot or paggamay No, dinha gayod sa agianan sa dugo ihlabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pag-stiffen, but pasabot, pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo nga na sa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gina siya munarrow, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag. Para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung aduna na'y pag-guot, no? Pag, sa ito'y gamit atong term kanina, no? Pag piit mga katropa din has gianan, maunang ang dugo, di na kayo muagi o magresulta sa pagtaas gayod sa pressure niini. Ano mo taas man po na pressure? O muagi na din siya, bahala ginagmay rin makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di po pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, dugo nga din muagi sa mataga partis tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. O, dili pirmi nga, dili pwede nga karoon na daghan o niya, ginagmay lang sa... No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo din ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing, paabot ra sa din ha baga ha. Maabot lagi kad maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? May dag inana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano? O paingon sa baga mga katropa. E kung dili gani na igo, magka-problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayod sa pipila ka o parte o organo gayod sa ato ang lawas. Muna'y nahitabo mga katropa, no? Gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas niini, tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayod sa lining, no, sa imuhang blood vessels. Kana bang gamay scenario, gamay tawag niini. Imagination. Hambawa dinha ra ng tubo. Ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa. No, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mao nay maginahinay og pundo din ha sa imo agianan sa dugo, hantod mo gahi dungagan pa jud og mga fats na mga calcium, hantod mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara, ilabi na ko moabot pagi dito sa utok, magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plaque formation, di na jud kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wadi na jud makaagi ang dugo, mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato og hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tunan. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya'y duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya'y duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hini ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet.
1: No,
0: halimbawa kung imo pagkaon pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba. O kana nga mga pagkaon baka pataas gayud sa pressures dugo. Halimbawa okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas day sa gihapon ang imuhang blood pressure. Ilabi na sa mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag na itong high blood pressure. Obesity o sobrang timbang. Ay, labi na sa atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use sa mga hilig manigarilyo. Usaw-usab kini nga mag resulta gayud og gitawag na tog hypertension, and this is a primary or essential hypertension, and the most common type of hypertension mao kay kining gitawag na tog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano tungod kay syempre ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy. No, bisag unsa, basta kay naadinas itong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon. Muna musugotag sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, bot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Muna'y pagkasabot sa gitawag na itong high blood, ha? Bawa, dok, nga naman nga healthy man kay ko mukaon, permira maganay ko law eh, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok? Pag-check niyo mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check niyo mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check niyo mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay muingon ani Dok, ay namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagid ni sa muang lahi Dok, high blood. Niya, with smile face dayon, asa ka anan, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood na. Oba na, and this also one of the factor na kung aduna na sa inyong linya, sa inyong dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance na magka-high blood yung ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ang mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon na ito na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then, ika-lima, kining gitawag na itong age. Siyempre, sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally. Ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs, pwede ginamuluya pag naanatas pangidaron. So, mo nang possible gihapon, hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa dyan wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible dyan magka high blood or hypertension, bisan pa man watay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day Dok? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, no, doon na kay kaila din na or doon na itaw din na nga mutiurok lagkalit, No, nga din okay pa man unta nindot pa kay inyong pagstorya-storya unya ni kalitrag ti urok. Mo nang inana ka silent killer kining gitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyon tikal-tikal din ha. Unya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, unya wa ka inom og maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inana ka delikado kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo ang mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe kadelikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan, magmatngunta, atong ampingan, ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na to na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpa-check ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kano sa rakha ni nagsugod? O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Ganyan, sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood, pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutanon na kung tanggalon ang maintenance, no, mo normal bakana, mo balance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung gitawag na ito, controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansyo o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, monay nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Monay duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha pareha sila adunay gitawag nato nga high blood mga katropa, no? Adto ta sa gitawag gayod nato nga solusyon, no? Nining gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal doc, aduna bay kayuhan kini gitawag nato nga high blood. No, daghan ang nangutana nako niya na mga katropa sultian ta mo, no, sa mga client ato nga din Agatos Clinic, no. Halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood. Mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc? Pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. Kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal, kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wa banday tambal or di man day maayo ning high blood, doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipaglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag mato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyang tawong daladala niya na pwede gayod niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga natura, but it is not really a disease, but it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Abot pasabot kinahanglan ha akong giawagan tanan. It is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood ayo tuldoki ang inyong isip nga din aduna moy sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna moy sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong hunahuna inyuhang inyuha pang ipakatag, inyuha pa dyong ipadako ang inyuhang unauna, sama na lamang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanaagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag natog plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag natong high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension kung aduna kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan og matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag nato og high blood. Basi diay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag survey nila niubos na lagi ang gitawag natog survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa. No, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma short ha. No, kay taas-taas ra pa ning pagton hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and the diet modification, mas mayo mas masabta nato ni. So ugma ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag na tug kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Kuha naman ta igong oras. Og sa pagpadayon natong programa ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe from 354 Good PM Doc, mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh? Asa man lagi kaning karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang karot unsa ni sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots dako kay siyag tabang no para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa amo ang giblend or amo abang gibanggod kana ihang pulp. Oh, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. ginabutang harina, timplahan, butang kamatis. O nya, amuan ginapatis pa no, sa mga gakaon o garnet, ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless, no? Among ginaprito, di mura na siya, naanapog kay gitawag na ito, panudan, no? Muna mo ginahimo, no? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Muna mo ginahimo, mga katropa, ha? And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no? Para sa mata, dili ni siya ipasabot ha nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa kinhalan inom ni siya ano sa atong texter ma'am o sir human nga imong na juice kining carrots juice ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata pero kung aduna mo itirijom effective pud ni kining carrots juice mga katropa hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na tog carrots juice ha kay ibutang na sa imong mata dako pud kay nagtabang if you have already tirijom kanang tirijom ba sa mata mga katropa dako pud kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots unya patuloy ang inyong mata duha ka tulo buntag o gabi dako po kayo nagtabang. Pero pinaka the best, imnadyod ninyo ha. Okay, nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagom ba or matina? Thank you po. Para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Health Clinic, basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no? Sa syudad gayod sa Tago mga katropa sa atong Yes to Health Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? Dako kayo ng building nato din ha. Di na ito ha, nag-rent rata din ha. Dako kayo na din ha. Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod na mo si Mr. DIY tungod kay tapad yan na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog ma-shorta sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato mo bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga in a very natural way ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropa. Ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At huwag kayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood Band for now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ ni Drew Down, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Hola, espero que tropas a XFM Davao Region a las 4:31 na sa kabuntagon.
1: Exciting Filipinas.
2: Nya sa kada karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

Alah, bangun. Buntag na mga katropa. Ang adlaw sab karon nga Martes Pizza. Noy binagyod mga katropa ni kabulan sa Hunyo tuig 2025. Aboy ug mga adlaw mga katropa, jeez na pod. Dali ara katropang gabsoy, mura magahapon ra bang kani uli og kanang kuano? Mura gahapon manawa si Bibi Boy Bibi Girl dire. Nya ugma kuano man pud ay.

adunay natalak mga katropa nga konfirmado nga 19 na ang patay mga katropa sa lalawigan sa Sarangani. Man kini mga katropa nga gitayog kusokoso sa 7.8 nga linog mga katropa kagapong adlaw. Namigo kini diretso mga katropa sa maasim mga kaigsoonan. Kalimatod pa sa XFM Jinsan mga katropa sa ilang paghinabi dito sa provincial PDRRM mga katropa. Officer nga si Rini Punsalan. Adunay 14 mga katropa ka mga biktima gikan kini sa Glan Sarangani. Samtang adunay 5 usa mga katropa ang gikan kini sa Malapatan. Okay. Murag kuan pa ni mga katropa. Tawag na tog na pay mga daghang pang rescue karong nahitabo. Operasyon mga katropa. Daghang building na nga guba eh. Ala, bagod. Kaya wala kita masayon mga katropa. Itong ginabuhi, ugba, wala na ta. Wala na mga katropa, isayo-sayo na ito kung nag-adlaw. Ano na yung handumanan mga kaisunan. Exciting Pilipinas, mapata na ta. Wad ang yapon no karon, urad ang yapon ga kurente ang atong kuan dito, Jinsan. Wag yapon sila kuan karon mga katropa. Ato sila mga signales dito mga katropa karon ka panahon na. Ito bago na ito mga kaigsunan, gumikan kay Buntag na. Adunay Kuyukta, Buntag na bulubog. 37 minutos na milabay ang oras gato sa alas 4. Sa panahon, sa'yo sa kabuntagon sa among transmisyon. Ampo lang ta kanunay mga kaigsunan, di tayo mo ampo rata mga tropa panahon na adunay trahedya. Anang panahon mga tropa is always ready, muratag gano'ng scout, boy scout, ano ba? Boy scout mitaw kay always ready mo na. Laging handa. Sa exciting Pilipinas. Manda ako magpadala po ta mga tropa sa mga karatol din ha, kawala ka mga kaigsunan. Mga po na hinungda mga tropa nga diin ta makabaloon sa iyang ngayon natumuhaton. Kaya ano na to'y mga hulga mga tropa gagahapon. Ano doon may pipila ka mga dagat mga tropa nga ni Kastag Hubas. Ay tungod sa tsunami warning mga tropa kagapon na. Apil na mga katropa dres sa kwan, Digo City. So, nisubay dito mga katropa sa dako kayong kanal diha mga kaigsunan. Dingas lang, kurti na dako as tubig. So, pasubida naman tubig, hindi naman pababa. Nusubida naman tubig mga katropa. Mas pagdako sa dagat. Marabag ka ng balde mga katropa, gitakilid sa pikas. So, ang tubig dito mga katropa, mupundog sa pikas pagtakilid. Bawi na po dato ng puto sa pikas. Sana mga katropa ang tsunami. Kung kusog ayo mga katropa ang pagbali ni anak mga kaigsunan, subida gina hangtod nga madisalign ang kalibutan. Madisalign ang isla mga katropa, di nakabalik. Maunay na hitabo mga katropa din sa pipila ka mga lugar sa nas o sa kalibutan. Ang uban, nawa nas mapa mga katropa mga isla. Naluno pa na yun. Ang katong wa, ang nay mga tubigan kanito, wa na tubig. Ibaliktad ba? Ana, hala, ampo lang tabay. Ampo tas Ginoo mga katropa.

0: anaa gyapon Lord God ang sentro sa mga pagsulay sa kinabuhi. Darin hinaot punta na kining tanan Lord. Magtangon, labaw tanan ang kining mga daotang espiritu, mga daotang huna-huna. Ganiya naggaham ka na mo. Hinaot punta Lord God ang kining imong paghingin lang. Aron ang tanan Lord God, huna-huna, magasintro nganha kanina. Ning kaadlawan sa Lord God, unsa man ang mga pagsulay sa among kinabuhi, hinaot pan ta Lord God, ikaw kanunay magagiya ka namo. Hindi kami matuhistong pawak ngadto sa mga dautan. Bendisyon isab kami Lord, ining adlaw para sa among tagsa-tagsa ka mga misyon sa among trabaho. Ngaon ta Lord, mahimo kining successful. Magbalampuson kami Lord God sa among mga katuyuan, sa pag-alagad sa katawhan, pinaagi sa kahanginan, Lord, nanta ang among mga pagahimuon, makahatag kining inspirasyon ngadto sa uban. Kining tanan, Lord God, wa kami mahimo kung wala ikaw, busa amo kining gilauman, Lord God, kining adlaw nga imo kining i-grant kanhi kanamo, Lord God. Pagbindisyon ni upanalangin ni usab ang mga adunay tagsa-tagsa namo ka mga balatian. Tagsa-tagsa ka mga balatian nga among ginahambin. Hinaot pa ta, Lord God, nga ikaw magahingilin, magaalim ni ni Lord God. Hinaot ng Taginoo, maimo kining wagtangon nga hikanamo, tungod kay kami nagtuuman na ikaw ang tinuod nga doktor na maoy mag-alim sa tanang mga balatia. Kining tanan, among gilauman, inaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen o amen. Sa ngalan saman, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Alright, balik tayo mga katropa sa ato pagpanaguman. Kapi na boy! Bangon, ibot. Wala kapi na mga katropa gamit atong kapi mga egzonan. Ang kapi mga katropa mga tabang sa atong panglawas mga katropa, ang Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix mga katropa, maukin ang nindot karon nga pag-aimno nato mga kaigsunan. Panahon sa kabuntagon, aron kita madasigon. Sanson Gold Coffee Mix lang, okay na. Inom sa kukadiot. Pagkanamnam. Ang sarap. Ang lami nga walay ikatandi. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mga katropa. Pinoan! Kauban sa glutathione! Bita, good morning, bita, mga katropa. Karon rin sa 99.1 XFM Mati City. Kumusta man mo karon rin, katropa? Okay pa, Madre. Hello! Hi! Kumusta man din na karon, Keynes? Katropang Keynes, kumusta man rin, katropang Keynes, ang XFM 99.1 Mati City? Okay pa ba tan rin, napita? Okay ra ba mo kagahapon rin, napita? Ang sa may update po rin, napita, kagahapon? Dito na mga tropa kay nagasigi sila karon og kuan tawag niya na murag gisugdan man dito katropang Gabs no ang katong bagong building magsugos lang bagong building sir dito sa Mati City. Na bangon na bitaw mo din ha mga katropa taga Mati City, taga Davao Oriental. Kumusta man ang akong igsuon karon rin mga katropa sa kuan kalang Brad Datonio Tony Bergara diri sa Taraguna mga katropa. Ato nakalabay nga pizza uno mga kaigsunan. Subo pipalandungon mga katropa nga ang ilang balay mga katropa panahon sa may gani wa pa sila mga tulog na time. Nang gabi mga kaigsunan sa pizza uno. Natumba ang dako ayong punuan sa mangga dito mga katropa gid tunong sa ilang balay. Gani, kaya akong magulang si Manding Ami daw dito nakadagan, o katuyang anak si Tonton, dito nakaanak sa, o nakadagan sa kusina. Niya, ang, si Kuampod, si Bradigoy, naa daw sa sala sila, ubang mga anak niya, may gina kadagan sa gawas, naglagubo mga tropas taas. Lusno, oy, di mapuyan lang balay mga katropa. Dos indanas, mga balay, di mapuyan mga kaigsuna. Karon mga tropa, murag na pa sila sa purok center, gapuyo, gat pahuway o sa tulog. Luoy po. Nang kuan ko no, naghatag naman ko no ang kuan. Salamat po ta sa local government unit sa Tarragona, mga katropa. Pinagi sa mayor. Kuraga naighatag nga materials. Kuan ko no, mga sin o kining kuan. Plywood, mga katropa. Para sa kuan, unya ang kuan, nagipagabas lang tong mangga nga dako kayo. Amor po ito'y gamiton, mga katropa, dito kay kuan. Gamiton idapat. So, di gud maayo mga katropa nung adunay dako kayong kahoy din sa tuang nataran yun. Mga sama sa mangga, kana mga kanabitong dili yun nga, kanabitong ang iyang sitawag gamot mga katropa sa kahoy nga anharas babaw. Kay muabot ang panahon mga katropa nga matumbag. Daghan na yun nahitabo niya na. So, daghan na nahitabo. Katong naay kahoy noon mga katropa nga ang iyang kuan laom kayo gamot. Ato mo'y nindot, ipamuta mga tropa din na sa atong nataraw sa atong duol sa balay. Kay tabang to landong. Pero ka na maghatag lang kadelikado, mas maayo paghinluan. Kay mubagyo po mga tropa, ano na po'y hangin nga kusog kayo. Delikado po na mga tropa mga bali. Peligro gyapon din ha mga kaiksunan sa ato ang panimalay mga katropa. Siguro kaduna tayo mga ibutang ni ana mga katropa, mga kahoy, anas mga boundaries atong mga luna na lang. Dili idol sa balay. Muna na itabo mga katropa din sa akong magulang usap. Ma'am Wilma de Soyo, good morning na Ma'am Wilma. Bangon Mindanao, amping ang tanan. Bangon gi Mindanao, kay naglibog na mga katropa, giunsal karong mga katropa sa Pilipinas. Duhanay Senado mga katropa karong panahon na. Senate of the Philippines or the Senate of Malacanang mga kaiksunan. Mga baniron? The Senate of Philippines and Senate of Malacanang. Kay duha man mga tropa karong panahon na mga kaiksunan, Senate President. Senate President of the Philippines and Senate President of Malacanang. Grabe no? Sa inyong tanaw karon, Alfredo Hicale. Kaning Senate of Philippines or Senate of Malacanang. Kinsa ka ang Senate of the Philippines na President? O kinsa ka ang Senate President of Malacanang? Sa inyong tanaw, kinsa nilang duha diha? Si Caetano o si Gatchalian? Ay, nako. Karon ra ni nahitabo mga katropa sa Pilipinas. Sukad na tao ta mga katropa ni ining 1972 ta na tao. Karon ra ni nahitabo sa Pilipinas. Aduna may martial law kaniadto sa Marcos tayo mga katropa. Pero di man ingon aning nahitabo. Wa man maduha ang Malacanang kan wa man maduha ang Senado kan adto mga katropa karon na duha man. Kuya gyud utok ning anak mga katropa nga presidente. Di po na to mabasol mga katropa kini sila si Kuan. Di po na to mabasol mga katropa kini sila si Erwin Tolpo. Nga nahimong Blue Ribbon Committee, atat po nahimong Blue Ribbon Committee, pero mo investiga mga katropa ang Blue Ribbon Committee, mo investiga mga katropa gato sa Plada Control Project, ang ayan ba mo investiga ang usa sa mga giakusahan? Ang ayan ba mo patawag o mga witnesses mga katropa ang usa sa mga giinvestigahan? Dili, siguro no? Kamaog na investigahan ng mga katropa, ang ayan ba mo patawag sa mga witness mga katropa ang usa sa mga giinvestigador o usa sa mga giinvestigahan mga katropa giiligahan na usa mga katropa nga kadawat o malita? Dapat ang Visayas ug Mindanao maglahi na jud matud pa mga tropa ni Kuan Wilma de Soyo. Asa owner na nagaytoy Republic of the Mindanao kaniadto, di ba? Nay proposal ni atong Republic Republic of Mindanao kay ang Mindanao mabuhi naman ta mga katropa res Mindanao, di naman ta magsalig sa Luzon. Matud pang Wilma, ang Luzon ug ang ug naay dakong sakuna mangita man og presidente og kita sa Visayas og Mindanao, dili man ta mangita og presidente, magtinabangay ra man mao nga dapat biya na ta sa Luzon. Lagi mao ganina kay og mabiya na pud tag Luzon ini na na pud tay Republic og Mindanao unsa ba okay tawag to ga Bismin Republic. Bismin no, Bismin Republic Visayas Mindanao, Bismin Republic. So kinahanglan na punta og kining passport paingon sa Luzon. Kuha na punta passport sa Luzon. Diba? Kay lahi nang po ng nasod. Nasod sa Pilipinas naman. O diyan nasod punta sa Bismin. Visayas, Mindanao. Asay daghan mga katropa. O asay tanaw tog asay una mulambo. Ana ra man mga katropa. All right, samtang aduna kita magkaigsoonay 50 minutos na minabay. Ang oras ngadto sa alas 4 sa buntag. Diri gapon sa atong pagpadag-oban ng atong programa ang inyong tolmanon. Kagahapon ga programa mga katropa. Oy, wa ta kagahapon sa kuano? off air ta kagahapon mga katropa sa buntag mga kaigsuunan hasta atong Domingo. Kay ang kuan mga katropa naglibog mi kung kinsay tawagan dinhi mga katropa sa electric provider dinhi sa Davao de Oro mga kaigsuunan sa Mawab kay naa man ri among transmitter sa tuboran. Naglibog mi asay mo tawagan ini nga mo atiman mga katropa kung adunay problema mga katropa sa linya. Ang Davao Light ba o ang kuan mga katropa kining tawag nato mga kaigsuunan Nordic mao nang kalibga na mo kay nanawag mga katropa ngadto si katropang Lar sa Nordico wa ba sila mahibalo mga katropa ila pa ng susihon sa taas ila pang gisubida dito mga katropa naabtan naglinog di ba ibalik ang kuryente kagahapon aw dito sa Davao de Oro mga katropa sa Mawab unsa natong orasa alas 11 na to gabs no ibalik kagahapon. So, wagad, agahapon, nag-programming mga tropa through online, mga kaigsunan through sa YouTube, mga tropa, o sa Facebook page. Agahapon, adlawa. Mauto mga kaigsunan nahitabo. Matod pang Wilma, sa diehard pakok, anang mga tulfo, pero karon wa nako ganahe, mutanaw, ana ilang mga video. Okay, usamanggod sila sa gilambigit, mga tropa, mga atat na atat, nga ang kato, mga katropa, mga naigo mga kaigsuunan sa kuan kining mga flood control nga usa sa naka namnam nakadawat mga kaigsuunan naningkamot sila nga sila na pud ang mahimong majority mga katropa majority black karon aron sila mga katropa ang ilang makaso mga wala sama ni Francis Escudero na ni tumbling mga katropa nawala na yang kaso mga katropa ang luoy karon mga kaigsuunan iyang kaubang senador sa nga tuan na mga katropa na priso na si senador Jinggoy Estrada. Pareho man to sila mga tropa. Flood ka control man to sa mga tropa. Flander may case nila ni Ana. Kung sa pagkaso ni Ana mga tropa. Pandarambo. Yun. Sana mga kaigsunan niya. Napriso na mga tropa si Jinggoy. So, wak man na mga tropa natanggal sa Senado. Naara man na sa Pilipinas mga katropa. So, appeal gyapon niya siya sa ihap mga tropa. Kung asa siya nga nabilang. Adto ba siya mga tropa sa kuan adto ba siya mga tropa sa minority o majority ba siya? Pero diri man na siya mga tropa sa matawag nila minority na po daw karon. Ang grupo mga tropa nila ni Alan Peter Quintano pero og sila pa istoryahon. Sila mga katropa ang lehitimo sa Senate of the Philippines sila mga tropa samtang pika Senate of Malacañang. Ay, binuang. Pagkawa nagihinungdan mga tropa sa balaod karong panahon na. Di pangguba na ini mga sobra ka bright na to mga tropa mga magbabalaod mga kaigsunan din sa Senado mga katropa. Alas 4:54 na bay. Riga po sa atong pagpanaguban. Kaya sa pagpanaguban, hatong ka na to sa mga produkto, magkatabang ka na to ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nga makapaligon, makapadasig ka na to mga tropa panahon sa atong pagpatrabaho. Mga kaigsunan, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen lang. O siyempre mga katropa, ayaw kalimot. Paggamit mga katropa ni ini mga produkto, makatabang ka na to mga kaigsunan sa produkto sa Yes to Health Incorporated para sa maing kaimtang sa panglawas. O siyempre, ang ato mga mag-uma karon mga tropa na problema sa ilang mga mahal na kaingi pangmalit ng mga input sa atong pagpanguma, mga input farm mga katropa, apan wala mga katropa ay dagko mga katropa ang mga tawag na ito kaayuhan sa ilang pagpanguma, ari mo mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kaya ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makaginansagyo ka mga katropa ang imong abot bunga. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer pang express ng klaseng mga tanong. Mabasakan man na og mamaisan. Hala ato sa Scrap Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sa nagkadiyang mga agri-store sa ato mga dapit mga katropa. Oras mga tropa, alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santon Blasco.
4: Pasimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santon Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santon Blasco.
1: Santon Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madre! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagbalaguban. Mga kaiso na niyong programa ang inyong turban ng alas 5-2 na bay! Out ko mga katropa ning adlaw mga kaigsoonan nga okay lang rin ta mga katropa. Unya ang ato lang rin mga pag-ampo mga kaigsoonan ngadto sa mga nahimong napiktuhan niini mga katropa nga trahedya kagapog adlaw nga nidangat dinhi sa isla sa Mindanao. Nga niigo mga katropa ang linog nga 7.8 mga katropa dito. Tumpak dito dapita mga kaigsoonan. Base na kini mga katropa diri sa XFM Jinsan, maabot ngadto sa 19 mga katropa ang na-recover. Nga nakabsan sa kinabuhi mga katropa. Luoy ka itong kuan? Luoy ka itong mag-ina ba ito mga katropa? Gamay pa itong bata, pila pa itong edad na ito? Mga 2 anyos mo siguro ito. Gikugo sa inahan mga katropa. Unya, panalip na sa inahan. Ah, silang duha ginoon mga katropa ang nakuan ng taon. Nag-unong mga kaigsunan. Luoy ka ito mga katropa. Nalusno may mga katropa, nalusnoan. So di gina mga katropa na ito ma... Ibawaan mga katropa ang trahedya nga muabot unsang orasa. Labi na sa linog, mas maayo man ito mga katropang bagyo kay mapangandaman. Pero kanang linog mga katropa, puntilisura. Ang bagyo kay layo pa mga katropa, mahibaluan na, maditik na daan sa kuan. Maditik na daan mga katropa sa pag-asa. Pero ang kining linog mga katropa, huwag mga katropa, kanusa muabot ang linog. Urada mga katropa, gusto muabot. Mauna mga katropa, muabot yun na siya.

0: Alright, panahon nga po tayo mga katropa sa atong pagbaragoban na ang flag ceremony maoy naka-save sa kadaghanan. Pero looy kaayo ang nangamatay. Okay, pag aptol mag to sa flag racing mga katropa, ato mga kabataan. No, adunay mga nalusno mga tropa katulunghaan, pero dito sa May Matanao, National High School Davao del Sur, old to siya, kanangwa na ito gigamit, pila na katuig ito magigamit mga katropa, kay naka-schedule ito for demolition para sa pagtukod o sa laing building. Maoy nalusno mga katropa. So wala na ito gigamit nga building, mao ito ipasabot mga katropa sa principal. Nagpasabot din siya ni ato mga katropa. First day of school man ito kagahapong adlawa. So mga bata mga katropa, grabing trauma. Akong pag-umangkon mga katropa, skisi ko noon, natumba mga katropa, niya wala na kabangon. Kaya pagtindog mga katropa na kuha na po, natumba na po. Ay, nikusog man ang linog. So ang ako mga katropa dito, nagkapakapa po ang inahan. Ay, na, so kuhay mga katropa, kay pila ka 5 endana, 5 endana, masuro ng eskwilahan rin sa may 6 to Babaw Elementary School. Diri sa Davao City. Kanya, marag na mo siya sa 3rd floor o 4th floor? 3rd floor. Ang grade 4 mga katropa, kung naa din ha. So, kuan yun mga kaigsunan. Murag ikaw nga ginikanan, kulbaan yun ka. Mga nag-ingon nga, ay mo karatol. Hindi ta angay maratol, kaya di na ta makahibalo kung unsay atong angay buhaton. Ay sobra na tong ratol mga katropa, usay di na ta makatultol og lakaw. Mubangga na hinong kadiya sa sakyanan, tabok anang highway. Anak yung mga katropa, butang yung sa huna-huna. Kaya diha sa eskulahan magod, naamay mo care sa atong mga anak din ha. Pero di kinmawa ang atong kabalaka, isip mga ginikan. Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagbaragoban ng atong programa mga tropa, kay wa man ta mangundang. Padayon ta rin mga tropa, rin ta mga tropa sa atong paghatod sa mga balitag informasyon nga nakalap karon sa atong mga kaabanan mga tropa nga naka-standby sa ilaga pagpadubay-subay. Hindi na silang area of responsibility mga katropa. Ato hatagan pagtagad mga katropa na ining mga panahuna mga katropa ang mga balita. Unahon na to sa katropang Lark, kay humanda sin tungab-tungab mga katropa na ining iyang kwan iyahang Santon gold coffee mix with glutathione and collagen. Collagen. Collagen. Wanay makapasinaw ra mga katropa sa mga upaw kanong mga katropa kay atong kuan kay makapasinaw sa agtam. So kung ikaw mga katropa way buhok, sinaw pud imong ulo anak. Way labos ka nini mga katropa kay sinaw na daan. Master. May papag-hagok-hagok ni Master karong orasa. Alright mga tropa, dito maglangan sa katropang Larsanyol na nakaroon sa itong linya mga kaigsunan. May kalambigitan na ining iyang balita mga katropa na nahipos o nakalap karon siya pagpadubay-subay. Ato kining siren mga katropa kay importante po mga katropa nga atong masiren, atong mahibaluan mga kaigsunan ang mga nagkadaiyang mga balita. Kaya doon ay 140 mil kapin. Kantidad kini mga katropa sa droga o armas na nasakmit kini sa Tagum City sa duha ka baga suspect arestado pod. Katropas balita katropang Lar Sanyol.
1: Live report. Live report. Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa ilegal ka droga ang nasakmit sa iniusang pwersa sa otoridad pinaagi sa Baybas Operation sa Barangay Magugbo West at Tagum City. Alas 10:35 kontak na sa milabay ng gabi. Sumala sa report sa Tagum City Police Station napalitan sa puso bangayer ang usang kapakete sa kadiduahang Cebu ang mga suspisado nga nailang si alias Mel 21 anyos o alias Nor 27 anyos pulos residente sa nasangpit ng barangay. Nakumpis ka usap sa kapulisan ang laing usang kapakete sa maong droga kung diin mitimbang o 21 gramos nga Cebu ang nasakpit sa operasyon. Lakip na ang ubang ebidensya sa manalamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money o usa ka unit sa .22 revolver nga armas nga doon ay tulo ka mga buhing bala o usa ka camouflage nga sling bag. Imasirehas sa mga suspek sa Tagum City Police Station o nagatubang sa kaso paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay kaya na siya makamatay. Pagsugod pa lang sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inumdayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Ikasabas Katropang Lars Sanyol sa mga detalye sa mga report sa kadiyot lang mga katropa. Kaya ako sang i-update na kaya din nagbagutana na nabay klase karong mga katropa din sa Davao del Norte. Kay gahapon, deklara magyong mga katropa nga ikuan pa kay ada pa yung mga pag-inspeksyon sa mga building. So sa Santo Tomas, Davao del Norte, ato sang lilion mga katropag, na ba sila update karoga pa dahuna? Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa, gumikan kay gahapon, nag-leave sila mga katropa, ilang gi, nagpadala kay gahapon o mensahe, na way klase mga katropa. So ako sang gitanaw din he, aspir 10 hours. Di, an order lifting the suspension. Lifting the suspension of work operations in both government and private institutions while maintaining the suspension of classes at all levels in the municipality of Santo Tomas, Davao del Norte. So aduna pa mga katropay pagkuan karon tawag nato mga katropag lifting na mga katropa sa suspension ato sing tan-aw mga katropa kay ang pitch kuan pa man ni kuan pa man ni kanang si tawag ni ni walo pa man ka o pulo ka oras mga katropa gikan sa paghatag ni ni mga katropa unsa orasan ni kagahapon buhian mga kaigsuunan. So ato sa ni mga tropa ang hatag ang pagtagad. Gipahunong ang gitawtog suspension sa trabaho klase padayong gi suspenso sa Santo Tomas, Davao del Norte. Wa pay bag-o. So kuan pa ni siya nagpabilin pagyapon nga suspenso mga tropa, wa pa sa bag-ong gipadangat din he nga mensahe gikan sa Santo Tomas mga tropa, LGU Santo Tomas. So gipagula sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang Executive Order number 34 series of 2026 nga nagabayaw kini mga tropa sa suspension sa operasyon mga tropa sa trabaho sa tanang opisina sa gobyerno o gapribadong mga establisimento sa lungsod sa Santo Tomas. So apan sumala mga tropa sa maong executive order, magpabiling suspendido ang mga klase sa tanang level sa pampubliko o gapribadong mga eskwelahan aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o kawani human kini sa nahitabo nga linog sa rehiyon. Ginauman usab nga mubalik na sa normal nga operasyon ang mga opisina sa gobyerno o pribadong kampanya o kumpanya samtang padayon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga eskwelahan o mga pasilidad aron nga masiguro nga luwas kini sa dili pa ipadayon ang face-to-face nga klase. So gidasig usab ang sa lokal nga gobyerno o panggamanan ang publiko nga magpabilin kining alerto o musunod sa mga advisories nga ipagula sa mga otoridad alang kini sa ilang kaluwasan. So di modo, ang trabaho sa gobyerno, so balik na. Pero ang mga tulunghaan sa face-to-face nga klase, wala pa gilibkas mga tropa padayong yapong suspenso sa face-to-face classes. First day kagahapon, ikaduhang adlaw karon. Wa sa klase. Ay sad pantuan yung mga bata kay di padayon pa karon mapanahon na mga tropa din sa Santo Tomas kini. Davao del Norte ang padayon pa ni mga katropa nga gikuan karon. Gisusi mga kaigsunan ng mga building aron masiguro nga luwas ang mga kabataan, mga katropa o mga magtutudlo, mga kaigsuunan. So dili lang yun magpakuan sa agad sa Santo Tomas kay maokin ni sa Santo Tomas ato nakita karon mga tropa nga ang gibuhian nila kagapong executive order wa pay gilibkas magbalik gawas lamang mga tropa ni ining trabaho sa gobyerno sa opisina mga tropa balik na mga kaigsuunan kay haro makaserbisyo o sa mga pribado mga tropa mga trabahuan. So gawas lang ni ana mga tropa ang eskwelahan wala pa. So diri sa Samal atong gili-ili mga tropa ang Island Garden City of Samal adunay 6 hours nga public advisory dere mga katropa nga ilang gibuhian na pud mga kaigsona ni Mayor Aris mga katropa ato sang lilion dinhi mga katropa ang maong balita mga kaigsoonan. So base na kini mga katropa sa pinakaulahi unom ka oras gikan sa pagbuhi nini LGO gibaya gikuan pud mga katropa ang suspension labtik na usitaw na gipahibalo sa lokal nga panggamhanan sa Island Garden City of Samal nga gilibkas ng mga tropa ang pagsuspenso o suspension sa trabaho sa tanang opisina sa LGU. Sugod mga katropa karon na Hunyo 9 tuig 2026 ato babalik ng trabaho gikan sa alas 8 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 5 sa hapon. So sumala kini sa gipagawas mga katropa nga public advisory mubalik na sa regular nga operasyon ang mga opisina sa lokal nga pagamhanan sa Island Garden City of Samal aron mapadayon ang paghatag og serbisyo publiko o pagdumala mga tropa sa mga transaksyon sa katawhan. So gihangyo usab mga tropa sa LGU ang publiko nga ipahigayon ang ilang mga opisyal nga transaksyon sunod sa regular nga oras sa opisina. So ang maong lakang gisunod mga katropa human kini sa pagmonitor sa kahimtang sa syudad, dungan usab kini sa miaging kusog nga linog nga mibati kini sa dakbayan mga tropa sa Samal og sa ubang bahin usab sa Davao Region. Padayon usab ang pag-awhag sa mga otoridad nga magmatngon og musunod kini sa tanang safety advisories sa alang kini sa kaluwasan. Ako sa liliyon mga tropa kay ang kuan sa balik sa trabaho man eh. Ang sa eskwela kadinhi mga kaigsunan. Muragwa siya magbutag sa pa-eskwela sa trabaho lang. Kay ang gibuhian kagapon mga tropa nga tungod sa manisgutan nga kuan linog ang tanang mga tropa mga klase. So suspension kay gihatagag dalan ang pag-inspeksyon sa mga building. So di mo daw, wapay gilibkas karo mga tropa nga balik sa klase mga kaigsunan ang Samal Island o sa mga katropa. So disim gapon diha sa mga ubang mga kuan, uban nga mga munisipyo, uban nga mga siyudad mga katropa. Disim gapon na siya mga kaigsunan ang mahitabo mga katropa. Mga kaigsunan. So diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga lugar karon. I hope mga katropa nga inyo pong nakita ka na din ha. Ang sa Tagum City ka mga katropa, kung sa gili-ili karon ang Tagum City, nga doon ay bago mga katropa ang one food. So public advisory man eh, 9 hours mga katropa, gikan sa pagbuhi nini. Gi-lift na mga katropa, ang lift of class suspension in all levels diri sa kuan mga katropa, diri sa Tagum City. So gipahibalo sa lokal nga panggamanan sa Tagum City mga katropa nga mubalik na ang regular nga klase sugod karong adlawa Hunyo 9-2-2026 uban sa pagsuspende mga niini karong adlawa mga katropa. Kahinumduman nga gipakanaog ang suspension sa klase tungod sa 7.0 nga magnitude nga linog nga igo kini sa General Santos City og mitayog kini usab sa siyudad sa Tagum. Ang lokal nga panggamahanan mga tropa sa Tagum nagpahimangno usab sa katawhan nga magpabiling alerto sa pagmonitor sa mga opisyal nga updates niini. Kung adunay emerhensya, tawagan dayon mga tropa mga emergency hotline alang kini sa Abtik ug hinadali nga pagresponde mga katropa. So mao ni siya. So sa siyudad sa Tagum mga tropa, gi-lift na ang suspension sa klase. So karong adlawa, tanan mga tropa ang level sa eskwelahan, balik eskwela na mga tropa karon base kini sa gibuhian mga tropa nga pahibalo advisory sa siyudad sa Tagum mga katropa. So sa atong City Mayor Office mga kaigsunan. So mao ni karon mga tropa ang mga pahinumdom diri na pita mga katropa. Hinaut punta nga kini masayra ninyo unya kato mga lugar nga wa pa magbuhi mga tropa og mga advisory mga kaigsunan. Ato sang irespeto nga suspindi pa ang klase. So sa Santo Tomas og sa Samal Island wa pa sila mga tropa mag-lift nining suspension sa klase. So diri mga tropa sa Panabo City, 7 hours na nakalabay mga tropa, postpone until further notice. Tungod mga tropa sa hitabong paglinog nga nasinati usab sa siyudad sa Panabo, gideklara sa LGU Panabo nga dili usa madayon ang paghitabong aktibidad nga pag-interview sa mga eskolar aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. So, sa mga eskolar ni. So, sa mga eskolar mga tropa, tanan nga mga kuan sa mga eskolar wala sa interview ang mahitabo. No? Sa mga eskolar ni mga katropa unya ang dire mga katropa sa kuan wala pa mag-lip. Ako sang gili-ili na pagbalik joto kuan siya ati 11 hours ang nakalabay mga kaigsuna. So aton tan-aon gyud klaruhon nato ang klase mga katropa dinhi. Kung until kanus-a mga katropa ang gilif na ba? Muragwa may lift diri tabo sa klase mga katropa. So nagpabiling epektibo ang Executive Order number 51/2026 samtang padayon pa ang pagmonitor sa mga otoridad sa posibleng mga aftershock human mga tropa sa kusog usab nga magnitude 7.8 nga linog mga tropa nga maigo kini sa rehiyon. So bala mga tropa sa pamahayag sa lokal nga pagamanas Panabo, wala pa matino sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa mga tropa may kalabutan kini nga ahensya kung kanus-a mahimong luwas nga ibalik ang normal nga operasyon sa mga opisina sa gobyerno o ang face-to-face nga klase sa siyudad sa Panabo. So, padayon usab mga tropa ang paghatag o serbisyo sa mga health o emergency response team aron lamang masiguro usab ang kaandam o kaluwasan sa katawhan. Samtang naghulat mga katropa sa sunod nga advisory, yawhag ang mga pribadong negosyo na susihon pag-ayo ang kahimtang kaligon sa ilahang mga istruktura o magpatuman kini sa angay nga mga lakang para sa kaluwasan alang sa ilang mga empleyado o kliyente. So naghangi usab ang lokal nga pagamhanan sa publiko nga magpabiling kining alerto o magbuhat kini o maghulat sa opisyal nga mga pahibalo alang kini sa dugang usab nga mga anunsyo o giya mga katropa. Di modo, why wapay trabaho ang Panabo, wapay klase. So mao ni kay wapay gibuhian lang nga bag-o karon mga katropa nga kasayuran mga katropa. So dili ta bag patuga-tuga sa uga kuan mga katropa kung wapay advisory ini mga kaigsoonan. Kay ang kaluwasan mo'y una yun mga katropa nga tan-aon dinhi mga kaigsoonan. Ayan. Alright, samtang aduna kita mga katropa, 17 minutos na milabay. Ang oras nga to sa alas 5 sa buntag. Exciting Pilipinas! Balikan na to mga katropa ang report. Kay aduna yung report gikan sa Davao City mga katropa. Gikan usab kang katropang Jovit Espanyol, Office of the City Civil Defense 11. Ihap mga katropa sa mga namatay ko, no? Sa linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, padayon karoga misaka, daghang balay o infrastruktura ng hugmok mga katropa ng hugmak. Katropas balita, katropa ga Jovit Espanyol. Live report!
2: Live report! Nagpadayon ang pagsaka sa ihap sa mga namatay og nasamdan human sa kusog na linog na mitayog sa Jose Abad Santos Conjas Davao Occidental og uban bahin sa Mindanao kagahapon adlaw adlong Lunes Hunyo 8 ni kasamtangang tuig. Sa paghinabi sa XFM Davao News Team, gibutyag ni Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang nga mikabat na sa upat ang kopirmadong namatay. Lakip niini ang usa ka biktima sa barangay Mabila tungod sa pagkahugno sa usa ka business establishment. Usa ka biktima sa barangay Patuko nga nalubong sa landslide debris, diin lima usab ka tawo ang nasamdan. Usa ka biktima sa barangay Conel human madaot ang usa ka moske o usa ka residente sa Digo City nga giingong giatake sa kasingkasing sulod sa evacuation center. Matod pa ni Dayang Hirang, posible nga musaka pa ang ihap sa mga biktima samtang nagpadayon ng assessment o validation sa mga lugar nga grabing naapektuhan. Dako usab ang kadaot nga nahatag sa linog, diin daghang mga balay ang nahugno. Adunay mga dalan nga dili na magian. Nagkalat ang mga pagdahili sa kabukiran o gadunay mga tulay nga nadaot nga nakaputol sa transportasyon o komunikasyon sa ubang komunidad.
3: Ang Davao Occidental, particularly si Abad Santos, report si Mayor Joyce karong hapon lang, tagandain na wat agbalay na nagguba. So kinanglan sila ga-shelter assistance dito. So gina-facilitate pa namo. Karoon lang ng hapon, ang sa Udto, wala pa na siya. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
2: Base sa initial nga assessment sa LGU Jose Abad Santos, adunay mga kadaot sa mga tungaan, Barangay Hall, tulay, gymnasium ug sa Balangunan Port. Natala sa bang daghang landslides sa nakalain-laing barangay nga nakapalisod sa pag-abot sa mga responder ngadto sa ubang maapektadong lugar. Gibot siyag pa sa OCD nga naapektuhan sab ang communication system sa pipila ka mga lugar sa Jose Abad Santos nga nakapalisod sa pagkuha sa eksaktong impormasyon ug pagkoordinar sa rescue operations. Tungod niini, nangayo na og dugang atabang ang lokal nga pagamhanan aron makapadala pa og mas daghang search and rescue personnel kagamitan og relief assistance ngadto sa maapektadong komunidad. Padayon sab karon ang gipahigayong search rescue og retrieval operations samtang ginasuta pa sa maturidad ang tibok gidakon sa kadaot nga nahatag sa kusog nga linog sa Jose Abad Santos ug ubang bahin sa Davao Occidental. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang inyong immune system at dadawa sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovit Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, ga Jovit Espanyol sa detalye sa mga report, mga katropa. So, kini parayong paghihapon karong mga katropa, pag-monitor ni ini mga igsunan, may kalamigitan sa mga nakabsans kinabuhi o mga natabunan. Katubag construction worker, mga katropa. Napag yun isulo dito mga tropa sa kuamitaw kato na hugmak diri mga tropa sa may General Santos City nga Jollibee. Kato na hugmak dito nga building. Napag yun isulo dito mga tropa nga ang tumong purpose ko na ito mga awat. Nakasinggit ito mga tropa mga rescuer ito sa sulod na di ba kayo di man rin sa rescuer. Nasigkuan ito mga tropa. Gigunitan nun, gi-endorse nga ito sa police. transport pa sa to, mangawat siguro unta mga katropa. Misunod dito mga kaigsunan, mukagigyo ni mga katropa, kamot, mukilok yung kamot sa mga hilabtanon. Bisa pag naas, trahidya mga katropa. Asa ng lugar, bong, tong tanang construction worker na nga matay, sir, dito na sa Region 12, sa Jinsan Napit, no, mauto siya. Katong adunay construction site dito mga katropa, nga may yung pagkakuan mga kaigsunan. Mas grabe yun, lain kay paminaon mga katropa ba? Kita ganit rin mga tropa nga yung unari ng mga kaigsuna, no? Nga nahitabo mga katropa. So, daghan na po mga katropa nga ito mga pag-ampo o nga ito mga natin maginagmay tabang na ini. Ato gito siguro mga tropang ipahiluna mga kaigsunan para nga ito sa nahimong mga biktima karong panahon na kay kita matinabangon magita bisag unsa na ito kapitos mga katropa. Sa yung sa kapitos matinabangon magita. Taga diri mga tropa na bawi daw sa mga tropa sa mga kapulisan sa Sawata Municipal Police Station ang usa-usab kagibiyaan nga video karira masin sa barangay poblasyon ni adto ga Hunyo City tuig 2026 base na kini sa report alas 9:55 sa buntag sa maoga adlaw diha mga tropa nakadawat usab og impormasyon ang revitalized police sa barangay RPSB sa Wata Team, ikan kini sa usa-usab ka concerned citizen, mahitungod kini sa usa ka giabandonar nga video karira basin nga nahimutang kini sa may Material Recovery Facility o MRF sa may Purok Kakao, Dasbe, Barangay Poblasyon. Diha mga tropang nadawat ang report sa itong kapulisan. Diha dayon, may responde ang nasigutang mga personahe gikan sa Wata Municipal Police Station. Nagipangluhan kini ni Police Staff Sergeant Reiki Sumaliday, Intelligence Operative, kauban usab ang mga miyembro sa RPSB sa Wata Team, ubos sa direkta nga pagdumala usab ni Police Captain Alana Christy Coles, Officer in Charge sa nasigutang istasyon. Pag-abot sa nasigutang lugar, ilang nakitaan ang usa ka unit sa video karira machine, sulod mismo sa pasilidad, human sa mga verifikasyon, ipagutana ang mga residente sa nasigutang usab nga lugar, kung walay nakaila o nakakita, kung kinsa ang nagabilin sa nasigutang usab nga makina. Gani subala usab sa Sawata Municipal Police Station. Pagkabawi sa nasigutang video karira machine mga tropa, gabahin sa pinis sa ilang matupang padayong intelligence driving operations, information gathering o monitoring batong nato sa tanang matang sa illegal o illegal nga sugal subay na sa pinis sa Presidential Decree 16-8 nga naglatid kini o mas bugat nga mga silot alang kini sa mga sangkot o malambigit sa illegal nga sugal mga katropa. Alas 5:26 na mga katropa, rigapon sa ato kapag-uban mga katropa. Alas 5:26 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong tao ang tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
10: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold, kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir, kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
9: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Yes, to help!
11: Sister Pain!
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Help, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
23: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
25: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
26: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
25: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol nimo?
26: Problema ba day na Hindi. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
0: Exciting! Pilipinas!
1: Alright, para ito mga tropa, sa itong pagbarago, pandin yung magkakaiksunan sa mga kanilang kita 33 minutos na milabay. Ang oras alas 5 sa buntag, mga katropa. Ato sa pabasahong kini inyong mga mensahe, karong ipadangat din itong pagbarago ban. May buntag rin kang Lucrecio Manislad. Masimlad ay Masimlad. Good morning and family. Arnolfo Idkelia. Mami Jose, oy, Mami Jose, Josephine, si Bunga Palconete. Good morning, ma'am, Risa Kabalong. Ang Nensa Oliveros. Ang classmates na Oliveros. O gari usab mga tropa kay Kuan, ang Hinaro Sulas. Good morning. Marbat. Gari sa mga mensahe sa mga tropa, matod pa din ni Hinaro Sulas. Morning, Sir Bong. Linog diha gahapon, sir. Amping mo diha, tagom, sir. From Australia, si Linugan Town. Si Rodel Opinaldo, taga New Visayas, Visayan Village, mga tropa. Good morning. Ma'am Nancy Camilo, mga tropa. Good morning din sa Sabata. Good morning diha, ma'am. God bless yun, Sabata, no? O gadari sa mga tropa kay John GM Fortuna Duhig. Sir, mag-shout out sa barangay Napnapan, Elmi Kudo Cup. Elmi Kudo Cup. O gato kang sa brother Alfredo Hikali, gikan sa Sydney, Australia. Matod pa niya, paayong good morning, agaw bung. Wala na'y linog. Tara na, mag-Sanson Plus na ta, mga katropa. From Sydney, Australia. Yon. Ma'am Josephine Matupania, good morning, sir. Gabong, exciting Pilipinas, always listening from Kapalo. Si Brother Dato Jiri Sisbino Matupania, mayo gabuntag bong. Ibuntag si mga Dato. Kang Mami Jose, good morning, katropa gabo, Brad Bong. Sa Express Balita, dili ni Express Balita, kundili exciting Pilipinas. Happy Tuesday. Shout out lang dito sa shop kay Busing Ben Tinambunan. Pre, good morning dia pre. Pare Ben Tinambunan. Dari karon sa Tinambunan family sa Bugkaon Lantapan o sa Busing Angio Sinso Trading diri sa may wa makumalhin mads na magyapon mo sa agla.

0: Mga na mibati kini si daghang gabahin usab sa Mindanao mga katropa. Kani sumala sa inisyal kagahapon adlaw nga impormasyon nakasinati og kalisod sa paginhawa ang duha ka mga estudyante atol kini sa kagubot og kaguliyang mga katropa nga pagkalisang usab kini sa hitabo human sa pag-uyog sa yuta. Dayon na sila mga katropa gitabangan sa mga responder og gidala ngadto sa pasilidad sa medical aron labang matambalan og mamonitor mga katropa ang ilang kahimtang. Ang linog mga katropa adunay magnitude nga 7.0 sumala usab kini sa otoridad. Kusog mga katropa nga mabati usab sa daghang lugar sa Davao region og sa uban pang bahin usab sa Mindanao. Nagapadayon sa mga tropang pagmonitor sa mga lokal nga disaster response teams aron labang masiguro mga tropa ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga residente sa nasigutan usab nga lugar. Alas sa 5:42 mga tropa katong gabahin sa mga balita sa Davao region hatod kadato mga katropa gadto sa premium D3 coffee mix, kapi mga tropa nga anti-cancer, kapi mga kaigsoonan nga makatabang nga malikayan ang mga impeksyon og kapi nga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan. Ang kapi mga tropa nga adunay mangustin, vitamin D3 ug stevia premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix mga tropa puno kini sa antioxidant, aduna pa anti-inflammatory properties ug makapaubos pa kini sa blood sugar level sa lawas. So sugdi imong buntag mga tropa pinaagi sa pag-inom og premium D3 coffee mix mga katropa. Master Indicoy Chris Iwan. Oy, naman rin mga tropa. Chris Iwan. Mato pa niya. Good morning, sir. Watching from Padada, Davao del Sur. Eh, kumusta man Padada, Davao del Sur karon? Kumusta man diha? O gari usab kang Master Indicoy. Ayo gabuntag, sir. Shout out from Nabunturan. Kumusta ang taga-Nabunturan, Davao de Oro? Nelson Tanungoy. Mato pa niya, sir. Good morning. Shout out lang ko ako ga pare diha sa Libuton nga si Archie Entena oga si Kapitan Impas ako nang kuan Rodel Impas ang iyang asawa mo ni akong parinti. So, daghan baka sila kuha gabi eh. Kay nanulo man sila. Nanulo day ha. Basta-basta. Ma'am Janet Cortez, good morning Ma'am Janet. Cortez dari karon sa San Isidro, Tagum City. Alright, dito maglagay mga tropa. Ato na tibawason ang report mga tropa. Adunay upat ka magnaka-standby karon mga report gikan sa XFM Mindanao Report. Unahon tani mga tropa gikan sa report sa Agusan. Upat mga tropa ka mga most wanted person sa Caraga, lakip mga tropa ang top 2. Sikop kini sa Agusan del Norte. Katropas balita, katropa ga John J. Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Anaa karon sa prisuhan ang upat kagiilang most wanted person sa rehiyon Caraga human kini madakpan sa nagkalainlaing unit sa Agusan del Norte Police Provincial Office atul sa managlahing operasyon niadtong nakalabay gaadlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Usa sa mga nagunang nasikop mao ang giila nga si alias Johnny, 43 anyos kinsa na lista isip top 2 most wanted person sa tibuok rehiyon Caraga. Si Johnny nagatubang og tulo ka ihap sa kasong qualified rape. Gawas kang alias Johnny, malampuson usab nga nadakpan. Pinaagi sa mga warrant of arrest ang laing tulo ka mga wanted individual nga nailhan sa alias nga Aran, alias G og alias Romel. Ang maong mga akusado pareho nga nalista isip most wanted person tungod sa mga seryosong kaso sama sa rape og paglapas sa Republic Act 7016 o ang Special Protections of Children's Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act. Nasairan na sa ubang nga mga kaso nga ang ilang giatubang walay piyansa nga girekomendar sa korte alang sa ilang temporaryong kagawasan. Sumala pa sa pamahayag ni Police Colonel Roel Im Kagapi ang provincial director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, dili mundang og mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga wanted nga nagtago sa balaod. Kini nga lakang kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad aron masiguro ang kahapsay kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad sa probinsya. Mga katropa, aron dili madakpan nga atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
0: Thank you so much, Jonje Lebrias, sa Rita Detalye sa mga report. Lainey Lamuste, good morning. Hello, Sir Bong, good morning. Ma'am Philly, please, ano, kumusta bang Ma'am Philly? Great ko lang po ang brother-in-law ko nga si Bots Torres. Happy birthday karong adlawa. Salamat. Oy, brother daw mga katropa, brother-in-law mga katropa ni Ma'am Philly Plisiano, happy birthday daw karong adlawa, brother. Matupa ni Ma'am Philly mga katropa. So happy birthday ma'am, sir. Happy birthday diyan nimo. Nagsaulog daw kasi mong adlaw na tawhan karong adlawa. Happy na birthday pa.
3: Happy birthday. Happy birthday!
0: Alright, samtang gikan sa mga tropa sa Agusan at sa dalikitan ang Bukidnon kay adunay 13.6 million pesos mga tropa kantidad sa Cebu. Nasakmit kini sa duha ka HVI o high value individual na siko mga tropa sa Misamis Oriental. Oy, Misamis Oriental yung gikan report ni Rostom Villafranca. Katropas balita. Rostom, go ahead ka terbang Rostom.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Nasikop sa mga otoridad ang duha ka high value individuals atol sa gilusad nga drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay Kabantian, Magsaysay, Misamis Oriental ni atong Hunyo 7, 2026. Naila ang mga suspect nga sila si alias Kukoy, 37 anyos, driver o residente sa Osamis City, o alias Gino, 38 anyos, residente sa Lipulog City, Zamboanga del Norte. Atol sa operasyon, nasakmit ang kapin duha ka kilo sa gitawang Cebu nga adunay gibanaban ang standard drug price nga 13.6 milyones pesos. Na-recover usab ang bypass money, sakyanan, cellphone ug uban pa. Sa karon, ang mga dinakpan anaana sa kustudiya sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kapibang healthy imong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa kahit usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Rostom Villafranca, sa Italia, sa mga report, mga Katropang. Good morning, dari mga Katropang, kang Ariel Tawaay. O nari usap, mga Katropang, kang Galicano Tim-Tim, Magopia Sirbong, good morning. Always a Jod Kodaminaw sa inyo hanga programa Watching from Sawata, Davao del Norte. Taga Sawata, good morning. Kaninyong hurot din hi mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dita maglangan mga katropa, wapaman si Ali Vicente, wala ka standby. Atong unahan mga katropa, report, gikan mga katropa, katapusang report na ni kundi makasunod si Ali Vicente. Lalaki ginungga mga katropa, samta nagamaniho kini sa motorsiklo. Katropas balita, katropang Michael Rick Cabo sa XFM Bukidnon, katropang Michael.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Nagpahigayon karon og hot pursuit operation ang mga otoridad batok sa suspek humani ni gidunggab ang usa ka motorista sa May Purok 2, Barangay Lilingayon, Malinsya City, Bukidnon niadtong Domingo sa kadlawon, Hunyo City 2026. Ang biktima na ilang si alias Anton, 44 anyos, kinsa kasamtangang nagpaalim sa Labinia General Hospital humana ka angkon og sama dinunggaban sa iyang likod. Base sa investigasyon sa Valencia PNP, samtang ang biktima nagmaniyo sa iyang motorsiklo aron ihatod ang iyang higala sa Pinoy ana nini, dihang nihunong sila dool sa Lilingayon Central School. Kalit lang silang gidool sa wala mailing suspect o sa walay igong rason, gidunggab ang biktima sa iyang likod. Paspasusab nga nisibat ang suspect human sa krimen, bisan pa man sa iyang samad, gisulayan pa og gukod sa biktima o sa kauba nini. Ang suspect apan napakya sila sa pagdakop kaniya. Human nini na ilan sa biktima ang suspect nga usa ka batan-ong lalaki nga nag-edad og 18 anyos. Kipasalig usab sa balik probinsya PNP o intelligence operatives sa pagsikop sa maong suspek aron mahatagan o gustisya ang biktima sa ginagatan ni ini. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghausang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo. X-FM News!
0: Thank you so much, katropang Michael Caratoricabo, sa detalye sa mga balita. I hope nga karong adlaw mga kaigsuunan usab. Mag-amping gapon kita mga katropa sa mga dagan sa atoga panahon karon mga katropa. Ato karong paminahon mga katropa, atoga dagan sa panahon din sa Tagum City o Davao del Norte o probinsya mga katropa sa Region 11 mga kaigsuunan ha. Ang atong weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ania mga tropa, itong lakad sa panahon o astronomical nga informasyon mga tropa sa Davao Region. Medyo nindot ka itong palibot. No? Nakita kagahapon, dag-uman na siya mga tropa. Pero karon ato nakita nga blue mga tropa atong kawanangan. So misubang magod mga tropa ang adlaw kaganiha, alas 5.21 sa buntag. Unya lauman po gini, musalo po gini mga tropa. Unyang alas 5.52 mga tropa sa hapon mga tropa. So kinatibuk ang gidugayon sa kahayag sa adlaw nga ato makita nining adlawa 12 ka oras og 31 minutos. So samtang ang buwan mga katropa nga musubang o nisubang kini kaganihang alas 12:35 sa kadlawon. So laom kay nang bag-o pang mogi pagsugat mga katropa ni ana mga katropa sa bag-ong adlaw. So musalo pa sab kini lauman unyang hapon ala una mga katropa sa hapon. So aduna poy medyo matawag na tug nagkagamay mga katropa nga purma karon sa bulan mga tropa kay padulong na kini sa bag-ong bulan. So kinatibuk ang panahon sa mga tropa sa Davao Region, nagpadayon ang init o medyo umog-umog mga tropa nga kahimtang sa kadagahanang bahin mga tropa dinhi sa rehiyon. So adunay posibilidad sa panagsa mga tropa nga pag-ulan o pag-pangilat-kilat, pagdalugdog, ilabi na mga tropa panahon sa hapon hangtod na kini sa gabi itungod kini sa localized thunderstorms. Gidasig usab ang publiko nga magdala kini mga tropa o gapayong o magmatngon kini sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon. So sa tibuok sa Davao Region, mga katropa, mao kini ang atong lakad sa panahon. Hinaot po anta, mag-amping lang taganunay, padayon mga katropa nga mag-amping yun sa atong pagbiyahe-biyahe. Di yun ato kalimta ng panangga sa ulan o init mga katropa. Kaya mao ka na ang ato mga kaigsunan nga angayng pagabantayan mga katropa. Mao kini ang atong lakad sa panahon, ining adlawa mga katropa. O hinaot ko nga kitang tanan, andam taganunay mga katropa sa atong unsa man ang abot sa ato ga panahon mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Ayo ano ba dito oras mga tropa, musunod si katropang Larsan Yol sa Express Balita mga tropa sa buntag. Diri sa 107.1 Tagum City. Ug siyempre mga tropa dinhi usab sa 99.1 Mati City, inyong makauban si katropang Keynes Acevedo. At nabagat sa Master Control, katropang Gab Alas. Tato Station Manager, katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Bong Umaki Algab. Nagkasalamat, may buntag ka na tuntanan. Dalaygon ang labaw magkakaom. Exciting Pilipinas!
1: X-

0: Inyong Anugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sedihang, suka naminaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ay ini ka atras pise, ah, may pemuligan.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayong tala, ania, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, oh. Sinaong taon tingga sa bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din, nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
11: The secret of health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
14: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Pangit. Lingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
1: XFM.
15: Exciting.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito.

0: exciting.
1: Good morning.
2: Oras que tropas XFM a las 6:04.
3: Express balita sa bundan. Express balita sa bundan.
2: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, 10ID na nag-deploy og disaster response team human ang linog.
4: Headlines.
2: Duha ka estudyante sa New Carilion National High School gidala sa ospital human sa linog.
4: Headlines.
2: Sa balitang regional, masugot nga seguridad gipangandaman sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa Naliyagan Festival.
4: Headlines.
2: Sa balitang international, Ukraine naglusad og airstrike sa Russia isip tubag sa mga pag-atake.
4: Headlines.
2: Sa balitang sports, mga katropa Ayala naghari sa Birmingham Open human sa Kulbahinam nga kadaugan batok kang Barton Kova.
4: Headlines.
2: Og sa balitang showbiz, Sandara Park gipili isip public relations ambassador sa Overseas Korean Agency.
4: Headlines.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa bundan.
2: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatud sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 9, 2026. Mga katropa, ako si Lars Hanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita ang Lukha sa Buntag.
2: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Cofamex. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamda adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Cofamex. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, nag-deploy gilayon ang 10th Infantry Aguila Division sa ilang Humanitarian Assistance and Disaster Response CONHARD units. Kinihuman na sinati ang magnitude 7.0 ng linog nga nakapekto sa pipila ka mga lugar sa Mindanao, Hunyo 8, 2026 sa buntag. Gibutan sa division ang ilang units sa heightened alert. Human madawat ang taho sa epekto sa linog sa laing-laing dapit sa rehiyon. Dungan sa pagkapakatap sa disaster response teams, gikan sa 27th Infantry Battalion, 28th Infantry Battalion, Task Force Jensan, 102nd Infantry Brigade, o 10th Emergency Response Company. Alang sa paghatag og tabang ato sa mga apektadong komunidad o pagsuporta sa nagpadayon nga pagpaningkamot sa pagtubag sa emerensiya. Nagpahigayon ang tropa og disaster response og rescue operations, damage assessment, route clearing, o man pang tawhanong pagkikalayon sa mga kahalihukan sa koordinasyon usab sa buhatan sa Office of the Civil Defense, Local Government Units, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, o man pang ahensya sa gobyerno. Sumalapan ni Major General Alvin Luzon sa Philippine Army Commander sa 10th Infantry Aguila Division, ang division na pabilin matod pa nga higpit o hingpit nga nakiglambigit sa pagsuporta sa mga apektadong komunidad. Duwang paso opisyal nga kasamtangang nagpahigayon og disaster response o rescue operations ang 102nd Infantry Brigade o Task Force Jansan isip paghatag o pagtagad nga to sa mga naapiktuhan sa linog.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa
2: Sa Pikas Bayan, katropa sa balitang lokal, duha ka mga estudyante sa New Carilion National High School gidala sa ospital human sa insidente sa linog. Atong sayron ang detalye, katropang Gab Alas.
3: XFM Report.
6: Duha ka estudyante sa New Carilion National High School ang gidala sa ospital human sa kusog nga linog nga mibati sa daghang bayan sa Mindanao kagahapong adlaw. Sumala sa inisyal nga impormasyon, nakasinati og kalisod sa pagginawa ang duha ka mga estudyante atol sa kagubot og pagkalisang nga nitabo human sa pag-uyog sa yuta. Dayon silang gitabangan sa mga responder og dala sa pasilidad medikal aron matambalan og mamonitor ang ilang kahimtang. Ang linog nga adunay magnitude 7.0 sumala sa mga otoridad kusog nga nabati sa daghang lugar sa Davao Region og sa buong bahin sa Mindanao. Nagpadayon ang pag-monitor sa mga lokal nga disaster response teams aron masiguro ang kalawasan sa mga estudyante, magtutudlo og residente. Samtang wala pa'y nadawat nga report sa grabing kadaot sa eskwelahan, gipahinumduman ang publiko nga magmatngon og sundon ang mga safety protocol ilabi na sa posibilidad nga mga aftershocks. Katropa, kaping a healthy, doon ay gluta tayo ng collagen na imong ipagkita mag-Sandon Gold Coffee Mix na. Patropa mo sa Tagum City, alang sa nagayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
3: XFM Report!
2: Nagasalamat katropang gabalas sa detalye sa report.
3: Express, balita sa buntay. Express, balita sa buntay.
2: Samtang Davao Norte Police Provincial Office, Direktor na pagayon og inspeksyon human sa 7.0 nga linog. Atong sayron ang detalye, katropang Bong Algabre.
3: XFM Report.
0: Nagmando dayon si Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines, sa tanang Chief of Police sa lalawigan sa Davao del Norte. Pagpahigayon og komprehensibong damage assessment og monitoring human sa magnitude 7.0 nga linog nga natala sa kadagatan duol sa Sarangani og nabati sa nagkalain-laing lugar sa Davao del Norte. Isip kabahin sa paspas nga pagtubag sa sitwasyon, personal nga nag-inspeksyon si Police Colonel Cristines sa mga eskwelahan o establisimento sa dakbayan sa Tagum aron masusi ang kahimtang sa mga istruktura o masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, kawani o sa publiko. Gipahigayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal sa eskwelahan o lokal nga panggamhanan aron mahibaluan ang posibleng kadaot o mga kinahanglanong aksyon human sa linog. Matod sa DNPPO, kabahin kini silang padayong suporta sa disaster response operations o pagpaligon sa koordinasyon uban sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatag dayon og tabang sa mga komunidad nga napiktuhan sa natural nga kalamidad. Nagpabiling alerto ang DNPPO ug nagpasalig sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan pinaagi sa dali nga aksyon, epektibong koordinasyon ug responsableng pagserbisyo sa publiko. Katropa, kapi ba nga anti-cancer? Kapi nga makatabang malikayan ang mga impeksyon ug kapi nga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang kapi Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Alas 12 na itong oras, mga katropa, sa pagpadayon sa ito ang balitang lokal. Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa illegal nga droga na sakpit sa iniusang pwersa sa otoridad. Pinaagi kini sa pagpahigayon og bypass operation may barangay Magugpuwes ng Tagum City. Alas 10:35 kontak na sa bilabay nga gabi. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa pusur buyer ang og usa ka pakete sa gidudahang Cebu. Ang mga suspetsado nga si alias Mel, 21 anyos, o alias Nor, 27 anyos, pulos residente sa naasoy nga barangay. Narecover usab sa otoridad ang laing usa ka pakete sa maong droga kundi mitimbang og 21 gramos nga Cebu ang nasakmit sa maong operasyon. Nakita ang ubang ebidensya sama na lamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money, ug usa ka unit sa .22 revolver nga dunay tulo ka mga buing bala. Yun man ang usa ka camouflage nga sling bag. Imasrias na mga suspect sa Tagum City Police Station o nakatubang sa kaso paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yun man ang kaso ng Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Alas 6:13 na ngatong oras, mga katropa, karon sa ulahing detalye sa balitang o dugang pang detalye sa balitang lokal. Wing van mi rumbo sa likurang bahin sa kaparehas nga wing van usa angol sa Lupon, Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye, katropang Ken Acevedo.
1: XFM Report.
7: Usa ka 10-wheeler truck nga wing van ang girombo sa likurang bahin usa-usa gihapon ka 6-wheeler nga wing van bandang alas 10 sa buntag Hunyo 8 tuig 2025. Sa pagpanubay sa nahitabuan, parehong naglawig ang duha ka mga wing van sa susamang direksyon apan sa Wadamha may lagapak ang likurang bahin sa 10-wheeler nga wing van ug nasayran nga girombo na dai kini sa likurang bahin sa usa gihapon ka wing van nga 6-wheeler. Hinungdan nga napipi susama sa lata ang atubangan ini nga bahin sa truck. Nailana sa mga otoridad ang nagmaneho sa 6-wheeler nga wing van nga gikaingong mibangga nga si Nestor Lagang, 35 anyos, lumulupyo sa Gobernador Generoso, Davao Oriental. Ginaliusa pagdala sa Balay Tambalanan ang pahinanti niini nga nasulabihan sa maong insidente. Gipanawayan pa sa mga otoridad ug unsang dakong hinungdan sa maong panghitabo base usab sa mga nakasaksi ug sa pag-imbestiga sa mga otoridad. Mga katropa, hinay na ba ang performance? Pag-turbo for men enhancer. Bahalag manghalang basta di lang maalang-alang si misis. Pag-turbo for men enhancer. Nanukad sa XFM Mati City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Ken Acevedo, nanukad gikan sa XFM Mati City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa, 3 decades nga convention center sa Davao City, nasunog. Alarma ni Saka sa ikatulo. Atong sayron ang detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
8: Danyos ang ana-ana sa tulo ka dekada nga Davao Convention Center nga nahimutang sa F. Torre Street. Human kini nasunog pasado alas 10:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Nahitabo ang sunog human sab sa nasinating linog sa syudad. Kansang insidente dali hinuon kining girespondihan sa mga kabumberuhan. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Barisendrias ni saka sa ikatulong alarma ang sunog. Rason nga niabot og duha ka oras ang operasyon sa kabumberuhan ayha kini gideklarang fire out bandang alas 12:30 na sa udto. Padayon pa sab nga giimbestigahan kung unsay posibleng gipanukaran sa kalayo ug pilay danyos sa maong panghitabo. Nasayran nga ang Davao Convention and Trade Center nagsugod sa pag-operate sukad pa niadtong tuig 1996 ug nailhan kini ingon nga premier venue sa kasal, seminars, bazaar ug uban pang selebrasyon. Rason nga daghan sa mga Davaoenos ang mipadangat sa ilang kasubo tungod sa panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras katropa, alas 16 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
2: Mga detalye karon sa balitang regional ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasa asoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasya butika sa tibok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Masugot nga seguridad gipangandaman sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa Naliyagan Festival 2026. Alang sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
9: Gila uman ang masugot nga seguridad sa probinsya alang sa nagsingabot nga Naliyagan Festival 2026 aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pagsaulog sa maong tinuig nga kapistahan. Kini human gipaspasan sa Agusan del Sur Police Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Yaya Bustamantioso ang ilang pagpangandam alang sa kaluwasan sa publiko. Matod ni Police Colonel Yoso, prioridad sa kapulisan ang seguridad sa tanang mga partisipante ug mga bisita nga musaksi sa festival. Tungod ni ini, nagplano ang opisyal nga muhangyo og dugang augmentation personnel gikan sa regional nga buhatan sa Philippine National Police. Pinaagi sa maong lakang, mapalig-on og madubli ang puwersa sa mga tigpatuman sa balaod nga nagbantay sa nagkadaiyang dapit diin gipahigayon ang aktibidad. Gilauman nga dagsaon og maayo sa mga lokal og langyaw nga mga turista ang probinsya tungod sa maong selebrasyon. Andam na ang kapulisan nga i-deploy ang tibuok nilang puwersa aron mapungan ang unsa mang hulga ang kalinaw ug kahapsay. Nanawagan usab ang EDSPPO sa publiko nga magbabinantayon ug musunod sa mga lagda sa seguridad aron mamahimong luwas ug malampuson ang Naliyagan Festival 2026.
10: Talagang dudublihin natin ang kasiyahan pagdating ng Naliyagan Festival. So, we have to beef up our security deployment. So, prepared po tayo. Although magbabalik ko po, ibabalik ko na po yung ibang augmentation, but comes the Nalyagan Week Festival natin. Of course, I will be asking again augmentation from the PRO 13 na para matulungan din ng aking personnel dito, no? Because we should not downplay any security deployment. Kailangan sustain natin ating security deployment upang sa ganun patuloy po tayong maging peaceful and safe yung ating mga mamamayan ng Agusan del Sur.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, mga katropa, siguruha ang kaluwasan sa panglawas, pinaagi sa pag-inom o premium D3. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: XFM Report.
2: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
3: Express, balita sa punta.
2: Samtang adunay liburer na kaplagang patay nga adunay samad ginilitan sa liog. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
12: Naligo na sa kawaliyong dugo ug patay nang nakaplagan sa silingan ang usa ka liburer. Kinsa na diskubrehang adunay samad ginilitan sa iyang liog pasado alas 8 sa buntag, Hunyo 7, 2026, sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si alias Victor, 45 anyos, Oritao, residente sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, ug nanarbaho sa naisgutang lugar. Sa pakikinabi sa XFM News team, kang Police Captain Sheila Joy Hangada, spokesperson sa Bukidnon PNP, siguro ini nga ang biktima napalga na nagbuyod sulod sa iyang kwarto doon sa banyo nga doon ay makitang lama sa dugo sa iyang lawas.
13: Nagahigda ni siya sa iyang prone position sulod sa iyang kwarto dito dapit sa doon sa iyang banyo. Accordingly, na ay nakita ang mga dugo man siya sa dugo sa iyang tubuklawas, unya na ay hiwa o samad sa iyang liog. Sumala sa itong investigation, no? According po sa ito ang witness o sa itong silinga, sa silingan na itong na-interview, kani si nakadungog kani yung silingan nga na siya ay isa katawo nga kaistorya. Wapanita na ito mailhining kani yung kaistorya nga tao. O niya, mga alas 11 ni Gi atong Hunyo 6, 2026 nag-istorya ni sila.
12: Sa investigasyon na sayran nga base sa pamahayag sa silingan na iyang nadunggan nga nakikistorya kini sa wala mailing tao mga alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 6 humani ato. Nadiskubrihan na lang si alias Victor nga wala na ikinabuhi. Samtang giproseso usab sa mga personahe sa suko ang crime scene alang sa posibleng makuha ang ebidensya. Dugang nihangad nga giulat na lang nila ang resulta sa suko sa ilang imbestigasyon. Samtang padayon nilang ginaila ang posibleng suspek ang nga nihimo sa krimen.
13: Pod ang ato ang suko lawas pod sa ato ang biktima aron pod gahulat na lang pod sa report sa ato ang suko nga mahatagan taong kapi aron mahatagan pod og dugang detalye ang niyang kamatayan.
12: Mga katropa, para kanunay tinaw ang pananaw, tumarong Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
2: Salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
3: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Oras katropa, alas 22 na sa buntag, o karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumi ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, dun isang cup nga ampalaya. Nga the best pangundra sa pagsaka sa blood sugar level. Papalita sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Mga nagunang balita sa National, katropa tong sayron na nukagikan sa XFM Mega Manila.
3: Express, balita sa punta. Express, balita.

Yan ang mga headlines natin sa detalye ng mga balita. 35 katao na ang kumpirmadong nasawi sa Soxar Gen at Davao Region kasunod po ng pagyanig o kasunod ng 7.8 na lindol sa Mindanao base po sa huling tala ng Office of Civil Defense. Sa kabuuang bilang, 31 na biktima ang naitala mula sa Soxar Gen kung saan pinakamaraming nasawi sa lalawigan ng Sarangani na may 17, sinunda ng General Santos City na may 12 at South Cotabato na may naitalang 2 patay, habang 4 naman ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Nagtamo naman ng sugat ang 134 na individual habang patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang hindi bababa sa 12 tao na napaulat na nawawala dulot ng lindol. Nahaharap naman sa matinding hamon ang mga rescue teams dahil sa kawalan ng kuryente at linya ng komunikasyon. Pansamantala rin isinara ang General Santos Airport dahil sa pinsala sa kisame nito habang patuloy ang marami pang malalakas na aftershocks ang nagdudulot ng takot ngayon sa mga residente. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng General Santos dahil sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Ipinalabas ang deklarasyon matapos gumuho ilang pangunahing infrastruktura sa lungsod, kabilang ang 12 palapag na supermarket sa Barangay Kalumpang kung saan 2 bangkay agad ang na-recover ng Philippine Red Cross. Malaki rin ang natamong pinsala ng iba pang istruktura tulad ng pagbagsak ng kisame ng Holy Cross Parish Church at pagkakasira ng mismong gusali ng sangguniang panglungsod o ng City Council. Sa kabila ng malawakang pinsala sa mga gusali, iniulat naman ng mga residente na muling na ibalik ang daloy ng kuryente sa malaking bahagi ng lungsod nitong Lunes ng gabi. Dahil sa state of calamity, mas madali nang magagamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund para mapabilis ang pagpapadala ng tulong at pagsasaayos sa mga biktima at naapektuhang sektor.

0: Oras, 4:26 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang international. Balita sa international. Katropa naglusad o dakong pag-atake ang Ukraine batok sa Russia gamit ang kapin na 140 ka mga drones nga gipalupad paingon sa St. Petersburg sumalapas sa Russian Army. Naitabo ang maong pag-atake atol sa katapusang adlaw sa tinuig nga Economic Forum sa Russia. Hinungdan nga gibanduan sa mga otoridad ang mga residente nga magpabilin sa ilang mga panimalay. Mirsulta usab kini og dakong sunog sa usa ka pasilidad sa militar sa Russia samtang padayon pa ang pag-assess sa mga kadaot sa nga nahimo. Samtang matupan ni Volodymyr Zelensky niya mga arsenal o naval base lamang sa Russia ang ilang gitarget isip tubag sa mga pag-atake sa Moscow. Naikausab sa Ukraine ang usa ka oil depot sa Krasnodar region. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Oras, 4:27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa alang sa inyong kasayuran dili lamang kini sa pangkama kundi dili pang sports pa. Mga mister nga dili makahimog kalipay kang misis. Namiligro ang inyong relasyon. Salbara ka na pinaagi sa adlaw-adlaw o pag-inom, matagdulo ka misis og usa ka kapsula nga Turbo. 30 minutos una ka mudugsing-dugsing ka misis, sigurado na inom na nimo ang kapsula nga puwa, ang Turbo. Maka ang klabuwas ka nga sigurado mong pagahi sa imong pagkaikaw.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Nakadaog ang Pilipina nga si Alexandra Ayala sa tulo sa titulo sa women's single sa Lixus Birmingham Open 2026. Humani ang apildi ang chika nga si Nicola Vartonkova sa Osaka mainitong final nga naman sa score nga 5-7, 6-3 og 7-5. Gimo ang duwa sa grass court sa Birmingham, England. Napildi si Ayala sa unang set. Apan may bawi siya sa ikaduhang set. Pinagi sa masa agresibong pag-atake o mas lig-on nga serbisyo. Sa ikatulong set, nag-ilugay ang duha nga magdudua hangtod sa score nga 5-5. Apan napugos si Ayala o napugos ni Ayala ang iyang kontra o nakabuot. Ang kampiyonato pinagi sa pag-break serbisyo ni Vartonkova sa katapusang game. Ginimao ang unang titulo ni Ayala sa 2026 season sa ikaduhang WTA 125 title sa iyang profesional nga karera sunod sa iyang kampiyonato sa Guadalajara ni adtong 2025.
1: Balita sports.
0: Oras, 4:29 na sa buntag.
1: Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Para makabaton og limpyong pamanit, ayaay nga kutis. Daw sama sa bye-bye sa Boracay, magnusnos na mga katropa mga mari og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, si Sandara Park katropa gipili isip public relation ambassador sa Overseas Koreans Agency. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, mga marin! Good morning, kanyang tanan, mga maritin! Yes, oy, bangon na, oy! Pwede mga marin, mainit-init nga balita itong isabag today. Ibutiag ni Sandara Park nga gipili siya isip bagong public relations ambassador sa Overseas Koreans Agency. Pinagi sa iyang social media account, iyang gipaambit ang maayong balita o nagpasalamat siya sa pagsalig nga gihatag kaniya alang sa maong posisyon. Matod pa niya mga maring ang iyahang pagpuyo sa Pilipinas sa katabang sa pagpalalom sa iyahang pagsabot og koneksyon sa mga komunidad sa mga Koreanong nagpuyo gawas sa South Korea. Ipasalig subs ni Sandara mga maring na iyang paningkamutan nga iyang ang iyang responsibilidad aron mas napalig-on pa ang pagserbisyo o pag-abag sa mga overseas Korean sa naglain-laing mga nasun. Amang ato mga mari, ato ang showbiz balita today. Ako na si Marikinda Erika de Ligua Padala Mestanza. Kapan ayako piyan sa Masigma Pohon, maako na kadagang salamat. Bye-bye!
1: Showbiz balita.
0: Daga salamat Marik Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa lasay sa 31 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Pag-uwi lang katropa, ipagawas no sa update sa City Government of Dagom. Ang advisory kabayan kini sa suspensyon sa face-to-face classes sa elementarya o sa secundarya. Sa mga tungha Andres Dakbayan sa Dagom, karong adlaw Hunyo 9, 2026, matod pa isip paghatag og dugang panahon alang sa mga estudyante, yun man sa mga magtutudlo nga mas mapangandaman alang sa pagbalik sa klase humana sa nasinating pagtayo kaghapon Hunyo 8. Suspendido matod pa karong adlaw ang face-to-face classes sa elementary o secondary levels sa siyudad sa Dagom. Nagasalamat katropa sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. O mo kato katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 9, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Naguntabang kini katropa mga pare, arang kahimsog sa mga panglamas mamintinar. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side, katropang Gabalasa. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay maghawa mo sunod na ang programang Bullseye, makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Larsanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Hahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
5: XFM.
6: XFM.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kenta ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Mo gamit ka mo crop

0: sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin.

0: Vitamin E, kini nga mga antioxidants, makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaing mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, Sikat Tropang, Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta? Baik muntag ka ninyong tanan. Moro ba matuok masa din ato ang kurbata, mga igala. Sa mga klase, may galas kurbata, nila. Hugot pa man sa kong sutana. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye.
1: Welcome, mga igalas, tubag ba na kumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga higala, nga Martes. Bitsa 9 sa bulan, mga higala, sa Hunyo 2026. Sa ngaan, may igalas kinatibuk ang persa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum.
2: Bullseye.
1: Maayong buntag ka rin yung tanan. Ako, si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Kauban, si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Maghatod ka ninyo, mga higalas labas ka mga katikaran, diri may higalas kabisay, anog Mindanao. Mga panghitabo sa atong nasod, na ikaw o ako, igsoon, adunay dakong kalambigitan.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Apat sa dili pa, mga higalas, maaginod sa unahan, tog ditas magdunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun mga katropa ang atong 23 ka mga barangay na naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Kaninyong tanan may gala. Good morning!
2: Good morning!
1: Maying good morning, maying buntag, maying pamanigay sikay. Kaninyong hurot sa atong mga katropa din may gala sa lalawigan sa Davao del Norte sa mga syudad o kalungsuran nga sakop ni ini mga gala. Good morning!
2: Good morning!
1: Maying buntag di Aspanabo, di may gala sa Island Garden City of Samal. Di mga higala, Santo Tomas.
2: Good morning!
1: Sa may Carmen.
2: Good morning!
1: Di may gala sa may Braulio Duhali.
2: Good morning!
1: Sa may Sawata.
2: Good morning!
1: Kapalong, Asuncion, New Corilla.
2: Good morning!
1: Talaingod, mayong buntag, kaninyong tanan.
2: Good morning!
1: Nabay, amo na mag-inagab, no? Ang atong colors sa atong suga. Wala na hamis-hamis pa na. Tara, kuhan punta gamay ba? Sige na, be. Pasilaw-silawi ko no gamay ako ang... ayaw kayo mo nag-ihipa man na, no? Sa ato mga katropa sab din hisa lalawigan sa Davao de Oro. Mayong buntag sa mga taga Laak.
2: Good morning!
1: Mga katropa nato sa Mawab. Mga katropa nato sa Nabunturan, Montivista, Mungkayo, diri mga igalas Compostela, New Bataan o Maragusan.
2: Good morning!
1: Ato mga kaigsunan diri mga igalas Mako, Mabini o Pantukan. Mayong good morning kaninyong hurot.
2: Good morning!
1: Ato mga kaigsunan diri mga igalas sa area sa Davao. Mayong buntag, kumusta mga igala, mga taga Davao City? Kumusta ka mo mga katropa? Nasamot naman noon ganina. Okay ba ito karoon? Lagom naman noon aning ato mga igalang larawan. GM nga naman gining suga na to GM! Manawagan ako ni mo GM. Musamot, matag kamaot, ane, sundagway, ane? Alas 6:57 na mga higala, ang dag na sa morning. Ang ato mga katropa, okay na lang na agap, pahit sa nagap. Hindi na ta sige reklamo ng suga. Hindi kaya pati magod ako mismo, hindi na ko kauyong sa kong naong. Kaya may naman lang unta to, mga higala nga. Sa TV ba, gwapo-gwapo sa datanaon? Isang kay ihurot na ba sa ning atong kamaot, may gala ipakita? Grabe sa no? Pwede mo visit niya sa imong station, attorney. Attorney na sa... Last na ko adto, diya katong naapa si... Brad na ko, si Ronald Bong Alvarez. May problema? Oh, pwede kayo. Basta ayaw lang og bisitag tungang gabi eh. Eh, delikado tariya. Oh, dos minutos na lang, mag-alas 7 na, mga katropa, ang dag next morning. Sa ito, mga kaigsunan, mga bisaya. Mayong buntag. Mayong magpanikay sikay kaninyo, mga bay. Ito, mga katropa na ito, mga Ilonggo, mga Ilongga. Mga kauturan, mga suking tag palamatita. Mayad gaga sa inyo, kagmadamo, kasalamat. Sa inyo ay untad ka suporta ka mag-subaybay sini aton nga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin. Agyamanak katropa!
2: Thank you!
1: Ito mga kaigsunan diya. Ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran mapia mapita mapipia kanulangon mga pagari.
2: Thank you!
1: Ito mga kaigsunan diya ang mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, Dabawenyo, Madayaw na buntag, madayaw na kamdag, madayaw na temprano, kamayo ubos lubon. Salamatay gayon sa magpaningag mayo adikanatan program.
2: Good morning!
1: Sa ato mga kaigsunang mga adri magaigala sa mga ata manubo, mga dibabawon, mga manubo agusanon, Mother Joe na Masemay, Mother Joe na Edo, yung tiba mga suon tat na minagkuntaan sa ita programa.
2: Bullseye!
1: Welcome sa Bullseye! Ng mga katropa dihang mga bulanon, adyong buntag ninyong tanan, mga sanog, mga sana. Sa to mga kaigsunan dihang mga Ilocano, mga Chabacano. Buenos dias para todos, hermanos, hermanas. Muchas gracias para escuchar.
2: Good morning.
1: Ito mga katropa diha, ng mga Tagalog, magandang umaga po. Bayan, ayon sa aming pagsisiyasat. Ano ba na si Erwin Tulpo, no? Ayon sa aming pagsisiyasat. Nag-ungot na naman itong aming computer. Ewan ko ba kung bakit palagi na lang nag-uungot ang aming computer. Yung pala, ang aming computer ay tagak-tagak piso. Ay, on minuto pasado alas 7, mga higala. Kapi. No, okay na mo riyan, nagkakapi na mo riyan. Mga taga-bawab, okay na mo. Oh. Ayong buntag diyan sa mga taga-bawab, ha? Ito ni hataga magdagad ka rin, taga-bawab. Ayong magmanikay sikay, labi na diyan sa inyo. Mga conscience bawab, kumusta man mo riyan? Ha? Pangutahan na lang minin nyo kay... Diyan mag-uy issue sa nga gidangop din sa mua. No? O kato na subay... Okay, nai dunay usa ka aplikante diha. No, sa inyuhang sabungan nga himuan na ninyo og approval resolution March 6. Si aplikante nagpasa og application March 16. Oh, parang advance kayo mag-isip ah. Grabe kayo ah. Sobra pa kayo sa una ginaingon mga katropas Tagalog nga mabilis pa sa alas 4, ah! Hmm! Ah! Ato sa ni magkaigalahigo po na itong kaubang kape karon. Hindi magkaigalah itong magpanag-uban-uban. Kalami kayo, usab-usab-usab. Once more! Once again! Hmm! Pastilan, mga katropa! Hmm! Ito ang Santon Gold Coffee Mix!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe na gini atong kanali. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay mangosteen, doon ay malunggay, doon ay chia seeds, doon ay turmeric, doon ay sa dibagay galay collagen o glutathione, mga kaigsunan. Makapahugot ni si mong pamanit, kay doon naman ni may galay daghang collagen. Basig, kung ano lang, kanag, hapit na mainti ng imong collagen diha. Oh. Muna'y magkapaugani mo. Muna'y magkakunot mga igala sa imong pamanit. Pero o kumpleto ka collagen, collagen. Kumpleto ka collagen, mga higala. Di ginamukunot tayo ng imong pamanit, mga igsoon. Matay na akong tiyan, mga higala, mubusikad naman. At sa ninyo, tabunan, ang Santon Gold Coffee Mix by, mapalit ka na sa naguna, mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pagita, may galang tataka, Santon Gold Coffee Mix. Yan ay nakabutang, ana, Y to H o Yes to Health, mga kaigsoonan. Alas 7:03 na, mga higala, timbayaon sa nako. Kining mga diya mga higala nagyampungad sa tuang social media.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Una ko mga higala din sa itong Facebook page ang katropang Arnel Cortez. Si Ariel Mendoza, mayong morning.
2: Good morning!
1: Danny Boy Kimada Desmati, mayong buntag. Josephine Sibunga Salbiron Falconete. Good morning, Sir Ronel Bangon, Jensen from Kapalong. Yes, atong iampo ang atong mga kaigsunan. Dili lang Jensen, kundi Sock Sergeant. Baga higala, no? Kay sa Sock Sergeant karon ang kini baga higalang mga area nga naigo. No, dili lang General Santos City. That is only one part of the Sock Sergeant area, mga katropa.
2: Bullseye!
1: Emily Bapilar Kahulugan, Ernesto Arojo, mayong buntag, Bising Kukilya. Good morning!
2: Good morning!
1: Sa pamainia si Nancy Camilo. Good morning, sir. Mingaw gahapon, why signal? Okay, dugay na repair unya gi-repair na snordeko na palpak pag yun, gibalikan na siya balik. Gibakbakan po ka, amino, gide ka dito, June Jampon, ha?
2: Bullseye!
1: Delia Valeroso Duran, morning, Sir Arnel, listening radio from Mawab. Good morning!
2: Good morning!
1: May buntag dias taga Mawab, ha? Gatong partner, Attorney Emmanuel Mahipos, partner, good morning, kumusta? Kanos aka ko makatilaw anang pa imong gipromote nga Santon Coffee. Kung magkita tas Dabaw pohon partner, mag-annab yung isa ka box nga kape para ni mo partner. Asa man kakaroon na naabag ka og Davao o naana ka diya sa kauluhan nag-standby karoon na Attorney Emmanuel Mahipos. Pobring kajaming, good morning Sir Arnel. Kay naailinog karoon masukod nato ang kung mo trabaho bagyod si PBBM. Ani nga daghan rabag casualty na ato mga igalay hungog-hungog nga vlogger ni PBBM nga nangita mga igala kang pulong o kang basti. Ha? Kay dapat ko nung muliho kay linog ko nung mga igalang jensan. Gapo to mga igala kuan kay gabi ang linog 3.7.8 pero dito sa yang ilong mo inagrabihan. Kakita na mo ana nga vlogger. Oh. Ako lisngag bagyo kong ilong pero kanto mga higala murag duha ka hektarya gitong lapad mga higala daw binalok ansang grabe no? Oh. Ari manag na ginayo mga higala nga paunhan ay ramaning saway. Oh. Og ikay maunhan nalag balos no. Pero og makauna ka daog ka. Ah. Bro Milan ulog na imbag bigat katropang Arnel ampig da always agyaman, Jun Jampon, Eman Moreno, call, may buntag niya, call. Diya sa may Sambuanga area. From San Isidro, Wakan, Attorney Morning Diha, musta ila Blood Ribbon Committee. Ha? Ilang tulpo? Sos. Abi man ato, mga higalang mag-hearing. Wa ba? Nauna pang hearing, mga higala, sa lasto. Tinood lang, nga pag-astorya, nauna pang hearing may gala sa lasto.
3: Storya hipot.
1: Sa diha nga ilang na-realize may gala, nga wala ito'y ayo to ilang gihimo. Unya, mahog di ito mag-higala pagpang-ipit. Oh, pasangil din sila nga, wa mo to nga ang 18 marins. Kasi wa mo to nga, naasasinado, inyo lang gilisod-lisod kay sa una ninyong gipada nga invitation, walay QR code. Karon paghiman pag-abot na nila das building sa Senado, doon ay QR code. Aba! Parang nagbago agad ah. Bilis nyo naman kumambyo. Kaya ni karon nindot ni nga edisyon sa atong pagpanagumanuban kay ubay-ubay taghatagay pagdagad labi na ni mga kabakakan, mga higala ni mga hinampak na mga opisyal. Si Gatchalian, ingon siya mga higala ito ni Agi nga muabot dos Martin Luther. Wabot daw maghigala si Lunes. Tanan ko nung giimbitahan, maura gyapon. Ikaw, Bentulpo, sorry. Erwin Tulpo di ay. Wajog ka na guna-huna. Katong pag-election-election sa inyo ha, nanganti ka nga magpadayon sa investigasyon. Wajog ka na guna-huna nga, ikaw rin napili, wapay labot ang miyembro sa imong Blue Ribbon Committee o kining Committee on Public Accounts.
3: Pinawa!
1: Matay. O mo ni magdaghan, magahigala, ijara. Di bitaw, no? Wala siya kay sayon, may gala nga. Di pa sila katrabaho kay, wala pa yung membro ng iyong Blue Ribbon nga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba to kompleto? Ato na kataga magdagan, kaya nanimbaya pa mambunta. Alas sa 7-8 na, magahigala, dagnas buntag. Arita sa YouTube kay manluod o dyan ni ato mga katropa sa YouTube. Ato sa niya taga pagdagat mga katropa at si Katenda Susago. Flores Pina, Kabalpin, Maing Buntag.
2: Good morning!
1: Si katropang Jesse Lozarito.
2: Good morning!
1: Agap, unahon na to ang Jensen. Standby na lang daan kung okay na. Mufrasinia Babael. Shirley Liagas.
2: Good morning!
1: Sus, pila kaadlaw, sir. Wako, kaso, bye-bye. Ayaw ninyong bungkaga o suwat palihog kay maparihat. Wa ko kasubaybay nimo bisag usaon akong pagita. Shout out sa akong anak. Kanong di ba nabakita? I-type na nimo ng Katropang Arnel Cortez. O, O makita ni muna katropang Arnel Cortez o kaha XFM Tagum live. Muna mugawas man ang akong dagway diha. Si Giovanni Lopez, maing buntag. Good morning. Victoriano Curambao Jr. Lisa Moises, maing buntag.
2: Good morning.
1: Jess Tessy Bancori, Ami Sigisaba.
2: Good morning.
1: Watching from Kuwait, Moon River.
2: Good morning.
1: Moon River. Or nauli-ulian akong bagaw mga higala. Porbida, magkakanta na buntani. Si Jocelyn Tipon, Jeffrey Biolango.
2: Good morning.
1: Good morning. Watching from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Always namida ni mo, Camila Tito Ladion, og Dodo, og Oji Rica Fort. Salamat kayo sa pagbasa.
2: Good morning.
1: Abel Manlangit, maing buntag.
2: Good morning.
1: Good morning. Watching from Dipolog.
2: Good morning.
1: Si Garol Jude Justin. Good morning, Sir Arnel Cortez. Always watching you from Dumanhog, Cebu.
2: Good morning.
1: Adyong buntag ninyo niya, Cebu. Abel Manlangit, Leonardo Abiera, Jay Promising.
2: Good morning.
1: Usaning iyon ni mo. Good morning, Boss Arnel. Ang ilang BR committee hearing gihapon kay Siskey Ra ang nananaw. Lagi? Gamay ra kaayo. Jeneline Acaso. Good morning, watching from Ayungon, Tampuco Negros Oriental.
2: Good morning.
1: Si Prince Judas Iniego de Sumay Cavite.
2: Good morning.
1: Leonardo Abiera, Josepina Tapakal, John Mark Punay.
2: Good morning.
1: Maying buntag niya si Nomar Arturo Canoy. Mayong buntag.
2: Good morning.
1: Na may mga laing number, no? Linya ni Philip, ang Iban, Iban. Duha man na sila. Si, huwag di, si Iban, toto ah. Si Alexandria Martoni Nano, watching from Sambuanga, Sibugay. Maying buntag, Johnny Sinday.
2: Good morning.
1: Shout out daw kay Lawrence og AG Abilianosa.
2: Good morning.
1: Ma'am Feli Feliciano, good morning ma'am.
2: Good morning.
1: Daryl Tanggale, muna ingoni, baligod nga, maupay gikasuhan, maupay mag-imbestiga. Ang tawag ana, lo-lo.
3: Pinawa.
1: Saan ba tawag ni mo ana? Oh. Si Sakokstarius. Good morning, Arnel Cortez. Good morning, Nanay Norma. Kisamang Norma haba. Rodolfo, butangin yung apelido ng inyong mga greetings ba? Kay Dakambayag Norma. Oh. Katong among bantay sa among bata sa una si Nay Norma. Norma ba sa to? Oh. Yan, iagi likod mga igala dali sa may Malaysia. Rodolfo Dalugdugan. Good morning, Sir Arnel. Daghan man diri apelyido nga Cortez from Cantilan. Ay alangan kay namay Cortez nga lugar diha. Oh, diha mismo sa may kanang Cortez Surigao del Sur diay. Di ang istorya man gud ana ang among mga kaliwat. Gikan kunog Mandawi. Gigukod sa mga estila na nibat. Unya syempre asa man mo dunggo dito po sa mga baybayon. Una diha na dunggo mga higala areas Madrid. Hantod nga nakabuog yun sila isa ka lungsod nga Cortez po ipangan. Okay, gigukod na saan sila kinaarmas baybayon. Ang uban na nibat ko na mga higalang nangatog agusan pero sagdi na sila. Mga tiguang, wala naman to. Ari na tabay gala sa mga katikaran. Mga eskutan na itong hataga magtagad, taon-taon. Ari sa tabay gala sa itong pag-ampos bulsay. Kaya itong iampo ito mga kaigsunan na may gala in taon. Sa kalisod ka nun, labi na ito mga katropa na mga higala di as General Santos City.
2: Bullseye!
1: Si Dato Jerry Sisbino, maing buntag. Ayan Lo Timugan, Floro. Good morning. Migaw, gahapon, way signal. Maria Allen Awitan, Ramsan Isidro Wakan. Attorney, morning diha. Musta na ilang Blood Ribbon Committee. Musta naman taan eh. Oh. Pingping Tanciado Montesilio, kayong buntag, Ann Mendres. Naulit kunitulpo, rapitulpo. Nadugangan ilang isyo kay nagpatuo-tuo nga limpyo. Nakamino sa kargador. Naulit ko kargador baya akong bana. Ako kargador ba sa ko sa una? Mura po sagdila na sila. Punya na mag-ampo sa tabay. Gingging Lapinod, Mir Ramada, Fernando Inihada Kiben, si Sinia Castillo may buntag, Dinsel Dave, ako ding igrit, kaya mangluod ba Dennis Dinsel, no? May buntag niya. Alas 7:14 na, bagay gala ang Tagnas Buntag. Arita, bagay gala sa atong bagampos Bullseye.

0: saan?
1: Alas 7:18 na pagkailan dagda sa itong pagparaguban upan. Dari tabag ay gala sa mga dagkong iskutanan na itong ataga pagdagad. Ang kaninguhaon na ito, mga katropa, no, nga makutay ang atong linya ngadto sa atong mga kauban sa General Santos City o sa XFM Jensen. Kalabot mga higala nining nahitabo nga pagtayog kagahapon, 7.8 magnitude. No, ako nagklaruhon, ang magnitude ba'y dili na mausab. No, di na tinuod nga ang tagom na kasinati og magnitude 6, magnitude 5, dili. Ang magnitude usara na. Mauna ang energy nga gibuga mga higala sa gigawas sa maong pagtayog dito sa ilawom. Now, unsa man dayon ang mabati sa tao, ang tawag ana intensity. Intensity, mga higala, ang nabati sa Jensen, intensity 7. Ang atuan din mga higala sa tagom, di ko sigurado pero naatas mga intensity 3 siguro. Kung sabay pasabot, ana, no? Mas kusog yun imong mabati, kung siyempre naakas tungod sa asa ka dito mga higala, dool ka sa epicenter. Kapag kalayo na ka sa epicenter, naturalmente, ang imong mabati, light sab, nga pagtayog mga kaigsunan. O na, pero ang magnitude ana sa linog usara na. No kay dito ra man na maigala sa epicenter. Unya masukod na mga higala sa Richter scale ba to or katong seismograph. Pasabaon na siya baygala, no? Anyway, di kita maglangan mga katropa kay naka-standby na sa atong linya. Kay busy po din taw ni daga pa rin silang manawag sa ilaha mga katropa. Atong kaubanan nanukad mga higala gikan sa XFM General Santos City. Nagaroon si Katropang Philip Oligario. Live report. Yes, Katropang Phil, kumusta? Katropang Phil? Yes, Katropang Philip? Okay. Katropang Philip?
2: Kadrisa.
1: Aha. Signal, no? Saan eh? Kuan messenger? Cellphone? Katropang Philip?
2: Hello, hello.
1: Yes, yes. Bigado gyud ang atong signal karon, no, sa Jensen. Yes, Katropang Phil.
2: Okay, kada Katropang Arnel. Okay, okay na.
1: Say, loud and clear. Go ahead, Katropang Philip. Oh, nawa na sad.
2: Hello, hello.
1: Yes, go ahead. Kana.
2: Katropang.
1: Mhm. Gapagita. Oo. Yes, Katropang Philip.
2: Katropang Arnel kani
1: oh. Oo. Mo gamit nimo karon sa cellphone sa number nino? Number? O hinay gyud ang signal karon sa Jensen. Gumik epekto sa apiki gyud. Sige daw.
2: Hello, hello.
1: Yes, yes. Go ahead, Katropang Phil.
2: Nagyod, yagi pa ilaw mo sa state of politics ang general ay makonsihal o sa rekomendasyon sa CDORMO kinihuman yan ang magnitude 7 na pagtayob sa Nakbayan Santos alas 7:40 sa buntag sa gahapong Adlawa. Nagawas pa rin na dilibubos sa 1 billion pesos ang inisya sumay pa sa CDO. Isa ka na peste ang mga ay 104 ka mga injuries. Ano na usab, 414 o 1,836 ang mga affected families. Upat sa kasamtangan ang missing na doon ay 66 sa mga establishmento ang totally o partially damaged sa kasamtangan. As of now, sumala pa ni Dr. Bongda Serra, nagpahigayon sila karon o briefing para sa dugang manpower o rescue team na mudungan sa padayon karon na action. Gawas yan na karon magibusuroy ang mga otoridad nato aron sa taon ang mga gambalay, ang mga establishmento o i-assess kung mahibang makabalik sa ilang operation as of now. Pero sa kasamtangan, ang labi na tutukan sa direction pat si Katropang Arnel.
1: Mm. Katrabang Philip, ako lang larohon. Pila karon ang casualty sa tibuok sok, Sergeant?
2: Ang casualty.
1: Apeke, good signal ba?
2: Oh?
1: Yes, katrabang Phil? Mm. Sige, Gab. Kuha na lang, Gab. Yes. Ika na sa itong mga wire.
0: Hello, hello. Oh,
1: yes. Yes, katrabang Philip. Go ahead. Oh. Katrabang Phil?
2: Injured.
1: Mm-hmm.

0: Ikumpara daw, tawagin daw si Larve. Okay, ikumpara. Masa mag-inaga? Katrobang Pil. Sayang kayo, no? Alas 7.24 na. Gusto na ito makuha aga, ano? Kining komprehensibo nga update. Mga higala, pinaka-latest ba? No, sa General Santos City karon kailang I don't know signal gyud tingali kay naghinay gyud ang ilang signal. Sige, Katrobang Pil. So, kana, kana.
1: Hello, hello.
0: Yes, kana, Katrobang Pil. Go ahead.
1: Sama sa atong gikaingon ganina ka.
0: Pagmutingog si Katrobang Pil ba din agin ko halos mo ginhawagan eh kaya para lang yun di maputol ba? Maputol mag-iapon Katrobang Pil?
1: Yes, Katrobang Arnel.
0: Oo, sorry yun kayo. Maputol-putol. Go ahead, padayon, padayon.
1: Adunay 134 kasamtangan ang injuries o adunay 13 decibels by pass ato ang mga

0: Katropang Phil mo, pwede balik mig tawag Katropang Phil bi kanang messenger siguro. Okay. Ina daw gab si Katropang Phil unsa laing pamaagi kay sayang mabugkaayo. No, gi puy nasabtan atong mga katropang tigpaminaw. Na wala 726 na pagahigala ang Dagnas Buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya i-check po na to kung signal ba nila o ato abang kahimanan. Kaya kining ato pong mga wirings niya usahay, mura pong na ay mga amigas may galagadula. Hina talaga share kahit sa YouTube. Wala talaga yan ma'am kasi out man lang yan, no? Alas 7.26 na, magahigala ang Dagnas Buntag.
1: Bullseye!
0: Anyway, standby lang, magaigala ka tuwataga magdagat yun na samtan sa naguna magaigala magkakadikaran mga atong hataga magdagat sa atong bagpanaguman ubans
1: bullseye.
0: Sa atong magaigala sa lokalidad, no? Proceeding karon ang atong mga kaubanan, Adris Mawab. Maing buntag diha sa kining sangguniang bayan, members or council na to sa municipality of Mawab. And sa atong ehekutibo, mga higalas, Mawab, mangutan na raman me. No, okay, doon naman ko'y balita sanggi. Supay na mo karon. Kalabot ni ining nang-apply diha og prangkisa sa inyong sabungan. Nga March 6 pag himuan na ninyo resolution for approval. March 6 pa ha? Nanay resolution for approval. Samtang ang iyang application, March 16. Ngayon nauna man ang resolution for approval, nauhay man ang kanang kuan. Ha? Application. O sa dahil na, pwede dahil ng application nga to follow? Oo. O sa dahil na si Madi Shahid diha, special na sa inyo? Kanang nag-apply diha? Duha may nag-apply ang inyong sabungan, dapat patas mo. Na may nag-apply diha nga kanagang Kapitan Romeo Manlapos Bakiril. Nga nagsugod mga igala gitos purok ngatos barangay nagsubmit sa tanang requisitos nganong ana man gyud mo naglumlum anang mo shortcut nganong ana man gyud mo ana giingon nila kuno nga kadang wa maka kompleto sa mga requirements kita na og ganina ko tong application mga higala sus mura ra gyud og wa pud nino tarong nga nag kuanoy dapat gipasulat niyo sa kanang nakaagi mga igala kanang usa na nga subject sa high school, college kanang business correspondence. Nakapat inyo nang gipasuwat so, nakaagi mga igala business correspondence kay wa jud na mao. Bisa naman lang may igala indention. No? Nabi to toy tao may igala nga moingon mo tudlo nga dapat kuno AI na gamiton. AI sa mong kabuang. AI na kuno gamiton magsuwat og letter. Basic anang business correspondence sa college. Ano AI pay patrabahoon ni mo ana katapulan na magyug kaayos tao. Gusto na mo bahibawan, no? Kay nitingog naman ang council ani. Sa may inyong tirada ana. Asa man mo? Kadtong kompleto o dili kompleto? Kay di na pwede nga bisan sa kanang inyong sabungan na ay pabor-pabor o na ay gidapigan, dapat na aplikante equal tanan. Nagpasignal sila mga 5 minutes balikan tawag daot yun ang natural kay burnout pa man siguro sa ila. Wa pa ay kuan sorry kuryente sa ubang bahin no sa Jensen. Sige lang balikan na to na karon gab mga katropa. Alas 7:29 na aga Tagnas Buntag. Sige kay unya taod-taod. Pasodlo na to ng ato mga kaubanan kong maka-interview ta ni Vice Mayor Medina diya sa Mawab. Vice Mayor, og even ka Mayor, abli ang atong linya mga kaigsunan. Kaya doon naman ko'y mga kumbaga implikasyon nga kuno doon ay gipaboran ng inyuhang aplikasyon diha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bahala di ay og dili kompleto basta sa man eh. Ha? Naba mo'y bahin, ana? Mangutana, rata. Ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ni Bagay Galata, kabagdagan samtang, alas 7:30 na, baga kaigsunan. Dirita sa magadag kong iskutanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato ni usa-usahon, magagatropa, unahon na to. Kining pangitabo sa Senado karon, maka kaingon mang kabaygala nga even mga abogado naglahi-lahi ang ilang mga higalang mga opinion. no? Doon na magaygalay muingon nga ang lehitimo si SP Cayetano. Nya, doon na siya muingon nga labi na ang Malacanang muingon sad magaygala nga ang lehitimo si Sherwin Gatchalian. Pero kita nga mga yanong tao sa atong yanong panabot. Mga kaigsoonan, ang pulong acting. Kung acting ka, meaning di gyud ka full pledge by. Gipapuli ra ka niadtong panahon nga wa diha ang imong giactingan. So karon nga naa na imong giactingan, mauaw sad ka. Oh. Kay ako pananglitan magaygalay Senate President unya makita ta ka naglingkod sa akong lingkuranan. Muduod yung kog moingon, I believe you are sitting on my chair.
2: Binuang!
0: No. Tinuod na. Di na binuang mga igala. Oh. Moingon yung ko, I believe, sir, Mr. Senator, you are sitting on my chair. Oh, pwede na kong kudiri pananglitan mga igala, gwa ko. Kunya, mo delegate ko diri acting manager. Pwede ko, si Bong Algabre, siya say acting manager ron. Ining balik na ko, hindi na siya pwedeng mag-acting-acting. Kinaan naman ko. Ana. Pero karon, pinaka-the best good ani mga higala, kining comment ni PBBM, na nakalabay si Mana, ana man to sila nga, abli ko no ang kining executive nga makig-meeting o session with the executive and the two factions mga higala of the Senate. Matod pa ni Senador SP o ni SP Cayetano, duha karon ang Senado. Senate of the Republic of the Philippines and the Senate of Malacanang. Ang baga tulpo asa manabilong tuas Malacanang. Oh, usin ito nga video gab na nalipat lagi ko ato. Katingo nila nga inanaway ko no si tulpo ka sa kargador. Murag kargador ang mga 18 Marines. Sige. Usin mo makita na to, be. Forward ko no mo kay ako malibog na magugkuan ni mga igalas kadaghang buhatunon. Sige lang. Ato sa din paminaw ang pinaka the best nga comment og description ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahimtang karon mga igalas sa Senado. Sige na Bong, tira Bong.
3: XFM Katropa.
4: I talk to my where the the best description I can have is that it has the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability, so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. Mm. I talk to
0: Urbida! The best ka talaga, Bong! I talk to my... Unsa naman taong ka, Bong, oy? Ultimo pag-describe na unsa ng Senado, di naman kay kahibaw? Ungot na yun! Lamya daw ninyo na grasa, be? Dodoy Riola, mayang buntag dol from Bugo City, Cebu. No, mayang buntag, kumusta naman muna sa Bugo? Nakabangon-bangon, nagikan sa linog? Kaya dyan sa naman po rin tayo na iguro mga katropa. Tabangi daw ninyo ni SBBM pag hiluwas. Talong tulya? Talong tulya ba? Bakit ang payos ni mo? Ano magus payos? Kabinuang! Ha? Inaw din ako gab pag pang-record gab kang payos. Ipakita na ako ning tok-tok. Ah. Sige. Inabang, usabong? Unsa ang Senado karon?
4: I talk to my
0: in town. No? Ultimo pag istorya magaigala pag i-communicate sa imong mga tao, nagyog ka kahibaw bong. No? Ano may nga na? Anong muungot man niya? Okay ba yung kamanulti sa una? Nagkadugay mga igala. Wala yun. Silip na kayo kaya nagkadako na kayong bangag mga igala. Silip na ba? Diri ba? Oh, silip na kayo diri sa... No? Na ikuan di ay. Kining... pamuwil. Ah. Dako na ba kayong bangag diri ko? No? Na makita na ako mga igala. No? Dako na kayong bangag ba?
4: I talk to my...
0: Oy, katong vlogger ni BBM nga pislat og ilong. Mao ni mong idol? Ungot man! Kabungot sa ito eh. The best! Unsaon na to mga higala pagsulbad ni mga problema ha kung mismo nga itong presidente. Ultimo pag-identify kung naunsa na ning problema, naunsa ning nasod, di naman kalitos. Talong tuliya. Naunswa man ka eh. Ungot man permi. Tagaya daw ninyo nagrasa ka itong industrial kagrasa. Itong paras bulldozer mga higala.
2: Hawa! Hawa!
0: The best ka talaga, PBBM. Ikaw na talaga. Oh. Wala na talaga akong maintindihan sa'yo eh. Ay, talk to my talk to. Wala ba ka itong among, kuan sa una ka itong bed na kus bumbuhanay sa udto sa una ba nga? Bumbuhanay sa udto, talk.

0: Center. Oh, nga. Ay, nani, sa tawag hisgutan na, be? Mupanayon sa takay, ma. Masaag ko ani ko mga nga hisgutanan karon, mawa na po ta mga higala. Nga, kanagan pa aning mga tulukio na to karon, mga kaigsunan, diri sa itong pagpanaguban-uban. So, stick to the point. Ano ito mga higala sa subayon taning ato mga higalang mga nakahanay diri sa ato mga higalang pagpanaguban-uban. Nan! Sa laing bahin mga kaigsunan, no? Regarding gihapon ni sa Senado, ingon mga higala si Auntie Claire kani. Lami gyud ning adlaw kay isunod man ato inyo mga idol, no? Ingon si Auntie Claire mga katropa. Pag Santon Gold, pag Santon Plus Gold sa mo dia be para di mo ma-highlight. Kamong mga naka YouTube, kumusta man mo dia? 759 na viewers. Naka Santon Plus Gold na mo? Taas ko nung kamot sa nakasulay ng Santon be. Good morning ninyo dia.
1: Good morning.
0: Liza Moises, gab magtukod ta og kuan? Magtukod. Kanang store ba store? Pwede man na no? Online store. Magtukod tag online store. Karon ibutan na to ang link dire. Para diyan na sila mo order og Santon. Kay og wadas butika, problema na nila. Kano kita may poblimahon na ng mga butika, hagdi sila manindaw eh. Apay komentaryuhan ko pa hinuo na sila. Ako'y mayabag dire na. Mayabag ding yabag na rabadaan. Kaya doon kaning linog hapon, mga... standby na? Okay na si Philip? Sige, mga katropa. Alas 7.40, mga katropa. Kajot lang, putlong sanako ng inyo, mga anti-clear niya. Ato sa balikan, mga kaigsunan kay Agato, mga igalang, okay na siguro ang signal. Nakaroon, mga igalang, balikan na to si katropang Philip Oligario.
2: Live report.
0: Katropang Phil.
3: Yes, katropang Agato, no? Padayon karon ang ginapangin ganyan. Na retrieve authorization, rescue operation sa ato mga otoridad sa CGRMO. As of now, naata sa command center sa Lasampit, Kabuhatan, kunduin nagatapok ang mga dugang manpower o dugang mga K-9 o rescue team. Nag-request si Dr. Bong Datera ang labaw sa CGRMO because sa regional office o dugang mga manpower. Tungod kagahapon ang BFC Region 12 nanguna sa Lasampit na rescue operation dito sa duha pa sa mga missing sa Osaka supermarket na hibutang sa barangay Kalumpang. Gayun doon na pala ang duha na missing sa Osaka resort na hibutang sa barangay Dawing. Ang ginabuhat nila karon debriefing niya paghuman ani diretso ang mga dugang manpower sa mga area. Sa pitasbahin, si Dr. Bong Datera pangunahan ang laing grupo na maglibot suroy sa mga establishmento. Adunay mga mall, adunay mga schools, hotel, mga pagkaunan, establishments, pharmacy, mga terminal, hospital, residential areas, mga simbahan, warehouse, mga dalan, obtulay, ingon man mga bangko, ang sutaon sa ron, human nagideklara sa lokal na pamamahanan na state of calamity ang subog siyad si General Santos.
0: Katrabang Pil! Paimus lang natin nga opportunity no, kay pas na pa'y signal. Gusto lang na mong mahibawaan from Tagum and Davao area. Pila, diri sa may Dabo de Oro na pitnibad na, no? Pila ang total casualty sa SOC Sergeant, unya pila ni ini ang Jensen. Kaya ang Jensen, magod mo rin na himong ground zero ba? Mo'y na grabihan pag-ayo. Pero all over SOC Sergeant, murag, ubay-ubay, sad, no? Pila tanad katropang Pil, if naanat ay data.
3: Ang sa Sarangani province pa lang katropang rural building SOC Sergeant na napagawas o gadatos anaaman sa 19
0: ang patay
3: sa ilaha. Pero kasamtangan, padayon pa na nga ginahap na itong mga otoridad. Dibusas, isa ba ito, Lake Cebu, province sa Lake Cebu o Sukli ang pinaka-apektado. Pero sa kasamtangan, gahapon manggod, wala po yung signal sa kuryente o signal sa ilahan ito. Nag-listen sa communication na wala pa karo di pagawa na kung nga ihap sa Sultan Kudarat area na usab, doon na po yung mga apektadong area, pero sama usab sa Sao Kutabato, wala pa sila yung pagawas na datos. Sa General Santos City, doon ay presyo ang mga patay sa kasamtangan.
0: Okay. Sa Jensen 13,
3: yes, katropang,
0: kato medyo ni trending karon katropang Pil, no, nga, ni viral katong mag-ina. Asa to dapit?
3: Yes, katong mag-inakaan na

0: bunan sa sila sa datog pa wa kusto talaga ni pader sa kakanyang company diya sa may purok talumina barangay talumpang
1: talumpang oo
0: at pag tuning preste tuluan ni gitan sa purok talumina sa barangay talumpang unang unang nakuha sa itong mga authority sa itong mag-inahan dahil adunay usa ka lalaki nga nag manihog motor suklo inisali sa doon niya ang iya dito sa trabaho pero kahit natabunan o datog pa iya tabor dito sa natampit ni area.
1: Okay. Nakita na to isa sa mga na-damage. Kining diri sa ako, ano? Paingon og maitom na ba? Gikan di sa may tumbler, paingon dito sa bawing. Dakog damyos diri katrabang Pilip?
0: Yes, mauni karon ako ang guna tanbayan atong ginatutukan ang usa ka supermarket sa barangay Talumpang gihapon na bahin. Tunduin, sa upat ka mga missing, duha din he ang ginatutukan sa operating team. Dinikan sa gihapon pa rin sila na katropang Arnel na gasibi o pagdayon ng operations. Gidamitan na nila ni OK9 sa gihapon may sinyalis tunaagi sa bloodstream na nakita dito. Motoy, gidamit silang basuhan para makita ang susubling individual na makita dito. Pero pakyas sila kuman nag-busnutan ang tuwang bahir walang nakita nga patay nga lawa ito o individual.
1: Mm-mm.
0: Sa kasantangan gani, continuous ang mga authorities na ito sa operation nila, hindi pa sila gusto nga magdeklara na retrieval operation ang sila pahibayon, gumitag malaumon sila na buhipag yun ang mga sila pangita na katabunan sa natamput na gambalay.
1: Okay. Kumusta po karon gikan kagahapon sa main nga pagtayog which is 7.8, ubay-ubay pa paghihapon ang mga aftershocks katrobang pil nga nabati sa ato mga uninyo diha?
0: Naagya po yung mga aftershocks katrobang island no, na binasa gabi kunduin tungod sa nuclear port na area walay signal o walay force sa kuryente ang tibok dakbayan sa Mira Santos daw na himong ghost town. Murasag gibalik sa panahon kung din adunay pandemya. Walay gusto nga mudoon sa mga poste, walay gusto mudoon sa mga dato nga mga establishments. Dibigan ang mga atusak ng gudere o mga patayog sa tropang Arnel, hindi po ma-identify na to kung atusak ba ni or linog na doon.
1: Sa
0: gabi, around 9 p.m. adunay magnitude 5 na usab na sinasiraan ang General Santos City. Ya ang uban sa ila tungod lagi aning mga aftershocks naghatod kini og trauma o panic attack sa to mga katropa ya ila sila paghimog pamaagi para nga masagbaran sa ugalingon ya ang uban nangatulog na lang gud gawas sa ilang panimalay ang uban gipili tulog sa sakyanan ang uban diretso sa sentrong bahin sa atong siyudad so ya ila gahimog kining duha to or mga aksyon para nga masandar o masiguro nga luwas ang ilang kaugalingan o ilang pamilya.
1: Okay. So kamo, ato mga kaubanan, kumusta man sa XFM Jensen? Okay ba ang tanan, katropang Pil?
0: So far, so good kami rin, katropang Arnel. Magkasalamat sa pagpangumusta. Ang labing apostado lang yun, so far sa amuadin niya, ang family nila, katropang Richard Ferrari, sa isa pong dipost nila na bagong pinamit na sakinan na hulugan o mga debris sa ilang panimalay. Pero so far, sa SM, ang alain pa mga anchors o lain na itong sa uban sa buhat, okay man ang ilang kahintang, okay po ang pamilya nila.
1: Pero ang inyong operation sa station, balik na?
0: Yes, so balik na katropang Arnel. Ganun na rapod, timing alas dos sa kadlawon, ibalik ang kuryente sa area na to. Maunang balik pa po ang operasyon na to sa live stream sa Facebook, ingon man sa live sa radio.
1: Alright, so with that note, salamat kayo, katropang Pil, kaghalong kamuda.
0: Yes, katropang Arnel, masada ang update dito ng Rizzo Sigihanan sa XFM 95.5 General Santos City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Dito si katropang Philip Olegario. XFM News. Live report.
1: Inyo nabati mga katropa si katropang Philip Olegario gikan mga igalas XFM General Santos City
2: XFM katropa.
1: Una mga igala ang pinakauhaing tala karon no Sarangani province only do na mga igala 19 ang patay 13 ni ini mga higala dyan san. No, 13 ni ini mga higala dyan san. And then the rest is from Cotabato, Lake Cebu, and parts of the Sarangani province mga higala. No? Pero sa Sok Sergeant mismo, brag, sawag ugwa ko sa iyo, na nasa mga 30 kapin. And padayon pa garon mga higala usab ang assessment sa ilang lokal nga panggamanan. Na niguro sad, no? Matod pa mga higala ni PBBM, nga di man kuno biyaan ang taga Mindanao. Tubag sa taga Mindanao nga, wa may manginahanglan ni mo. Basig mo tayo ng samot o mapakita ka. O, naa naman sa ground iya mga Alipores. No, sila Vince Dixon, naa na dito.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sige. Padayon ta, mga higala sa mga eskutanan. No, ako rin ipahibaludaan ninyo na there is a possibility nga makapangayo ta ninyong tabang para sa itong mga kaigsunan sa Jensan. We are just waiting, no, kung unsay plastada dito, asang mga tao, kanamagod ang angay panghulatan, no? Unsa nga lugar ang labihang apektado, no? Katong mahadlok, ang tendency bangod ron, bagay gala, mahadlok ka mo balik sa panimalay. Labi na baga kaigsunan, abutong na itong video ni Mudiagab katong, ang amahan bitaw, igot na lang ang kugo siyang anak. O, ito mag-inahan ba nga na tamukan mga kaigsunan? No, kay, ang uban karon mahadlok mga higala, mubalik sa ilang balay, una sa tanan, ang uban wala ay balay. Ikaduha mga higala, kung naaman, nang liki na. No? Nanay mga bangag, nanay mga liki, mga kaigsunan. So, ayun, nag-antuin din tubong, musamot o kabangag. No? Pagkauman, naay mga aftershocks, mutong ingon, may gala sa itong kaubanan ganina nga, ang mga aftershocks, di sa dila maka, di sa, siyempre, P-box na may makaingon na nag-aftershocks ba na, or lahi yun, separate mga igala nga tremor, or pagtayog. Pero, magbabati yun. No, okay, ako naka, dito magyong ko mga igala, Cebu. Ito panahon nga, pagkahuman, mga igala sa linog sa bugo. No, dito naman may actually, dili kayo mga higala, mas grabe ang nasinatian karon mga higala sa Jensan. No? Katong Linux Bugo, yes, adun ay mga nangatumpag ato, pero kung itandi palang bisag sa social media lang kamubase, bay, mas daghan og damyos karon. Ang nindot na lang in taon, no, gumikan kay adlaw kininahitabo. I mean, buntag sayo. But pasabot, ang mga mall, wapag kayo'y tao. Ang mga supermarket, wapag yun ang abli. Kay, siyempre, ka na mga supermarket, mga higala, no, ano, manas mga alas 9, alas 10 man ang mga abli. O niya, gawas pa, no, mga kaigsunan, dahil mga kabataan nga, naluwas yun, gumikan kay, na sila sa ground na panahon na, gumikan kay, during na time, nag-flag ceremony sila. No, nag-flag ceremony sila, mga kaigsunan. So, naluwas in tao ng mga bata. Sa pagkanta, may galas, lupang hinirang. Giluwas, rasad, mga higala sa itong nasod. No, niya ito, mga kabataan. Although, naagyon in tao, wa palara, mga higala, no, naagyon in tao, namatay, no? Pero dili tingali kung natunong pa to mga higala nga panahon sa peak hours. Murag dili lang kadto mga higala ang damyos nga masinati. Ubay-ubay pa mga kaigsunan. Gumikan kay ang linog mga kaigsunan nga nahisinati kahapon, dugay, no? Pahinay siya nga hinay hantud nga nikusog nga nikusog. Dugay siya na human. Sa akong banabana diri mga igsuon. Siguro mga pinakamubo na ng 30 segundos bay nga tayog. Pero ako banhinay. Pero naagyo yung panahon nga ni Pixia. And then, doon ay mga portion nga ni atras mga igala ang dagat. No, ang tubig dagat. And then ibalik rasad. Sama sa nahitabo sa gahapon. Diyan mga igala sa tambungon. Diyan is pantukan. No?
2: Bullseye!
1: Pero kanto natural nga reaction, gumikan si kakusog mga igala sa pagtayog. So, mori ginaingon ako. Ato ni pagkisiron, no, sa mga naminaw na to, may galas bullseye, there is Tagum, there is magaigala sa Davao del Norte, Davao de Oro, and worldwide. Mutabang ta. Pero ato na ning iplastar. Amo, ako ramong pahibawon o kanusa, o kunsay pamaagi, mga katropa. No? Ato sa ning i-coordinate, nga ito sa atong kaubanan, sa XFM Jensan, no, kung ma-plastar na nila kay sa karon mga higala, wa pa sa nato ma-identify kung unsay gikinahanglan mga kaigsuunan labi na sa mga nahadlok na lisang nga mubalik silang balay kay syempre every now and then naa ang pagtayog.
2: Bullseye!
1: Anyway, alas 7:53 na. Dili sa tap, padayon ta ni Miguel ato na putol kay Iskutanan.
2: XFM Katropa.
1: Now, matod pa mga higala ni Auntie Claire, ang iyang giila. Ang giila kunos palasyo nga Senate President, siya nalang ingon. No? Siya nalang ingon at tumaminaon.
2: XFM Katropa.
3: Ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Maote?
3: Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin. Tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
1: Okay.
2: XFM.
1: Tama na, tanggalan na nagab kay high blood ni mga tao. Mayra balik na ka kuan ni sila nakainom ni Santon Plus Gold. Okay, si Mir Ramada kay yun siya nga ako dol ga Santon Plus Gold ko dol gamit lami ang akong tulog. Wow! Palakpakan na to si katropang Mir Ramada. Igo siya nga, Gasanton Plus Gold siya, lami ang iyang tulog. So, di na ko kinahalan pang mga mangumbinsin ninyo nga nindot ang Santon. Kininang ato mga katropang nagagamit og Santon, sila na mga higalay makakuha niya na. Anyway, apat to isa dere? Na, nawa naman. Daghan naman ko nag-comment, sad. Nawa, pero sige lang, ato na nang balikan, may. Kinsa man to. Ilan yung son, Dias Dabaw. Mayong buntag, Diyos ko, Robriso. Joselito Dalugdog. Uy, kauban ni, parente ni Boy Kilat. No? Si Joselito Dalugdog. Wilma Flores. Anisito Duhay Lungsod. No? Morning, Dol. Naunsa naman ni Dol. Asag din na si BBM. Si Jarel Sumalinog. Abel Manlangit. Lisa Moises. Shout out daw si JM Moises. Ikaw sa manang Moises sa Bible. Ayan Simbahon, Windsor Navarosa, Wilson Navarosa Senior. Og si Wilma Flores, Sinisyo Mamusog, may muntang Edito Alabat, Telma Tanaguchi. Tanaguchi. Sama hapon ni. Onichiwa. Ohayo gozaimasu. Okay. Nazario Beler. Magampo na lang ta sa Ginoo. God bless. Selen Duero. Sir, tungod sa bandila sa nasod, naluwas ang mga bata. Shirley Liagas. God is good. Gyapon, sir. Timing buntag ang linog. Sige. Now, matod ba mga igala ni Auntie Claire ang ilang giila? Ang giila sa Malacanang, kiniusay si Auntie Claire, magbuot-buot na lang yun yung istorya tingali. Iyon ba niya, Miguel? Ang giila sa Malacanang, si Sherwin Gatchalian. Kagabi, eh, ba ito? Uto na yung halabay. O, gabi, yata. Oo, gabi, eh, Miguel. Doon ay panagtigom sa mga Filipino-Chinese sa usa Miguel ka importante, no, nga event. Karon naa ang asawa Miguel sa presidente katong sigag mata nga penguin.
4: Pinawang!
1: Ha? Paminaw tarong diha matibag!
4: Aya!
1: Kaya kamumay ka, sige, pang-monitor ka raw kuan kisi kasuhan. Ul-ul ni mo. Katong sigag mata nga penguin, kisa man abi?
4: Pinawang!
1: Oh, ako na igog pangan, ha?
4: Aya!
1: Oh. Katong sigag mata nga penguin.
4: Aya!
1: Cyber libel ng imo katropang Arnel. Oh, naingon ba na ako kinsa ng sigag mata nga penguin? Naingon ko pangan, wala. Oh. Oy, kamo dihang mga nag-follow bitaw ni subscriber ni Auntie Claire sa YouTube, pamalhin na good mo diri sa katropang Arnel Cortez o diri sa XFM Tagum City. O kamong mga Tulfo followers, pamalhin mo diri sa katropang Arnel Cortez. Palihog lang. O niya, taroga ko ninyo ha, kay kagahapon, hapit ko na high blood. Kaya nipalit ako, ikipalit mga igala, dias unitap. Pag atras sa among patrol, naiingon laki nga, tulpo na, pahawaan na diri. May kay layo-layo ko ba? Nahawa siya kali, nahawa siya dayon. Suy, kamo nga magkakita sa among patrol. Eh, na ko na yung tulpong, ako yung musakas patrol, di ba? Ligsanta mo. Tulpo daw, me. Ay, kaya nabisi kong paatras ba atong sakyanan, kaya nagpalit niya itong, namigi palit nga, kuan. O nga, overheard lang ako sa layo. Nga, tulpo na, pahawaan na dire. Pagtanan na kuan naman itong tao. Kay nasap na nako, may gala. Ako yung inon-call, pagtarong ko lap. Taro nga ko, call. Now, kagahapon, mga igala, kagabi iba rin. No? Dunay event, may gala, Filipino-Chinese Friendship Day. Kaya ba yung kag-unsay pagpailaman naman ang kwan dito. Naman dito, mga igala, ang asawa sa presidente. No? Naman dito, asawa sa presidente, mga igsoon. Naan dito yung mga kadagkuan, naan dito yung ambassador sa China. Ano nga man lagi gipaila? Claire og tinuod pagka Claire. Gabi gyud di ka bakakon mga higala ning klase sa tao ni. Kamalo ka ganung masuko ko ani mga higala ning ilang kalaki. Gumikan kay grabe gipakaubos sila pag tan-aw gyud mga Pilipino karon. Napay isa ka video ipakita na ko ninyo niya. Ah, kamalo ba mo mga higala? Tanan kaso sa ill-gotten wealth mga katropa batok sa mga Marcoses absuelto na. Ha? Tanan kaso mga higala sa Sandigan Bayan batok sa pamilyang Marcos. Pamilya Marcos, meaning including may tanan, no? Absuelto na mga higala katong kaso sa ill-gotten wealth. But pasabot, wa na mo'y matiti. Kamo di ang mga biktimas katong mga Marcelo victims. Ayaw na magdahom nga napay makuha ang gobyerno mga higala mabira. Gikan mga higala sa mga Marcoses gano man. Gibasura na ang kaso mga higala. Nga ingon si Auntie Claire nga, adi lang ko manghilabot anak kay family affairs ko na. O nga nung malagi kang ay may kusok mga ka makabaos. Tarantado ka. Oh. Alas 8 na. Paminawon sa dato si Auntie Claire be. At inalis si Auntie Claire. Gipaila mga higala si kuan. Gipaila si SP Cayetano mga kaigsuunan. No, as Senate President. Sige daw, be. Gab.
2: XFM Katropa.
5: Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President Anan Peter Cayetano.
1: Ah, okay. Siya ang naghatag, palunga sa Gab. Siya naghatag og keynote address. Magaygala, no, sa kining balik yatra sa good gamay Gab unsa ning event ni birthday ba ni o unsa ni Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated mga kaigsuunan. Oh, hindi ka maulaw, ana Auntie Claire. Sa Federation of Filipino Chinese Commerce of Filipino Chinese members of Commerce and Industry ang giila nila BBM Auntie Claire, ang giila sa mga negosyante nga Senate President dili si Gatchalian. Ngano man klaro mangud kaayo nga napalihok ninyo ang Senado adto nga time, pero lahi nga isgutanan ang pagpili og presidente, no? Kay nagbuot-buot man mo nga ang quorum 22. Ha? Kay ang total sa membro 22 na lang daw. Kay wa na man kuno tong duha. Ngano di na dito sila dor? Nga sa ito magkaibaw, 24 manggihapon ang atong senador, mga higala. Gawas og naanas, gawas sa nasod ng duha, may gala. Oh. So, kung 24 ang atong senador, di modo, ang 12, dili na siya mga higala pwedeng mag-elect og presidente nila. Kabalo na sila na. Kay bisan, mo ganing ang ilang gi-elect pro tempore. Di ba? Kabalo man sila anak mga kaigsunan. Kabalo sila anak kaayo. Mao gani na nga ilang giilik pro tempore lang.